0: Beans, food and beverage services, bread and pastry production, front desk and events management setup. HMOJT are assigned at Makati City and Tagaytay in 5-star hotel and fine dining restaurant. Most midwifery graduates are hired overseas and gainfully hired at local health facilities. We are proud of some of our OJT assigned in Tagaytay are now hired by mother company Robinson's Hotel. Our HM graduates are now qualifying for cruise ships employment. See the world where your ambition begins. Visit and enroll now at Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Browse and follow us on our Facebook page, Perpetual Health Paramedical College Official. Come and join us now, together with quality and competent teachers, and be an entrepreneur. Pwedeng magnegosyo, pwedeng magkolehyo. Perpetual Health Paramedical College. Call us at 0995-029-6472. Congratulations to our 2025 and 2026 100% successful midwifery board passers.
1: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
2: Ha? Nata, masaing ka.
1: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
2: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal. Anong igwa dyan?
1: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
2: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkang tambakan kang tricycle.
1: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
3: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongkalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa pangkang tambakan kang tricycle.
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: One Radio, tindugo na!
7: Tindugo na!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
0: One Radio. You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko itong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: One Radio, tindugo na!

0: apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
1: Batata!
0: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
1: Batata!
0: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
1: Batata!
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
2: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
4: Arthritis, isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang baraba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Indugo na.

Well, marahay na Martes nin ago ang lahat ay batiin lamang po natin ang lahat ng mga TNVS drivers at shout out kay Kuya Bong Siliwege. Sana ay nasa mabuti kayong kalalagayan and drive safe. Well, bilang tugon po sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng agarang ayuda ang mga sektor ng naapektado ng krisis sa enerhiya, inilunsad nga ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB Bicol, katuwang ang Department of Labor and Employment, ang tuloy ang PASADA program sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers o ang TUPAD. At para po yan sa mga pampublikong transport drivers sa ating rehiyon, ayon kay LTFRB Bicol Regional Director Joel De Feo, sinimula na nga ang pagpapatupad ng programa sa lalawigan ng Sorsogon at sa Nacamarines Sur. Aniyan naglaan ang Dole Bicol ng kabuang 2,000 slots para mabigyan ng pansamantalang kabuhayan at karagdagang kita ang mga kwalipikadong drivers na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang hamon sa sektor ng transportasyon. At syempre pa ay kudos sa LTFRB at sa Dole Region 5. Ano? And speaking of kudos, congratulations sa nanalo sa ating talubok quiz kahapon na si Alexander Ford. At kung may makahaputan po kayo, maaari kayong mag-text sa amin sa 0962-409-3467. Sabi ni Romnick Bilaos, good morning po Ma'am Cecil. Sabi po ni Nora Niro, good morning po Ma'am Cecil from Nora Niro ng San Andres Resettlement sa Santo Domingo. Hello, happy listening dyan po sa may San Andres sa Santo Domingo at salamat sa palagi ang pagdadangog. Batiin ko lamang din ano, ilan sa mga campers na naka-tune in. Hello kay Mark. Hello din kay Philip. And hello kay Frankie. Ikaw ba, Frankie? Kayo ba ay baka nasa Brigada Eskwela na kayo, no? At sa mga massage therapists, salamat din sa inyong pagdadangog. Hello din kay Ate Evelyn. Happy listening. And of course, kay Beth Kate.

0: Sa gitna nga ng ingay ng politika sa ating bansa, may isang sektor ng ating lipunan ang unti-unting binawasak ng bisyo ng sigarilyo at ng vaping. May nakita akong post at agree ako dito. Smoke-free and vape-free, ipasa na sa Kongreso now na. Alam niyo po ba, ayon sa World Health Organization, every hour, kada isang oras, approximately 10 Filipinos die from tobacco-related diseases. Meaning over 112,000 Filipinos lose their lives each year due to smoking and secondhand smoke, accounting for roughly 15 to 27% of all annual mortalities in our country. Ako, mataas-taas yun, ano? 27%. Because of smoking and secondhand smoke, mga nagagadan. That means in recent years, there have been approximately 96,000 deaths. And tobacco uses roughly 23% of all male deaths and 10% of all female deaths. And leading causes of death are heart attacks, nariyan ang cancers like lung cancer and stroke. Itong mga diseases na ito are the top three causes of mortality in the Philippines as reported by the Philippine Statistics Authority. Pero alam niyo po ba ang nakakaalarma? Mayroong 16.3 million adults dito po sa ating bansa are current smokers, representing an overall smoking prevalence of about 19.5%. Ang taas, ano? 19.5% ng ating populasyon. They are either smoking or vaping. So sa mga nag-iisip na, di bali, hindi naman kasi ako, hindi naman ako nag-yoyosi, kaya, at hindi rin naman ako nag-vape. Kaya okay lang. O, nako, think twice. Sa second-hand smoke naman, ayon pa rin sa World Health Organization, around 22,000 Filipinos die every year due to exposure to second-hand smoke. And the Philippine Cancer Society notes that about 3% or about 3,000 of these deaths are non-smoking adult Filipinos, and they die specifically from lung cancer caused by second-hand smoke. Kaya kung mahal nyo ang inyong pamilya, talagang mag-isip-isip talaga kayo, ano, kung kayo ay nagyoyosi sa loob ng inyong mga tahanan. A large portion of the population remains vulnerable, and nearly 42% of youth are actually exposed in enclosed public areas. And 21.8% of adults are exposed to smoke inside their own homes. Ang ibig sabihin po nito ay 100% na hindi epektibo ang indoor designated smoking and vaping areas, or yung tinatawag na IDSAs. Nananatili pa rin sa hangin ang secondhand smoke at ang secondhand vapor kahit ilang oras na matapos manigarilyo or mag-vape. Dahilan na upang malantad pa rin sa panganib ang publiko. Kung kaya naman na sa ilalim ng panukalang tatanggalin na ang mga indoor designated smoking and vaping areas sa loob ng mga gusali, narito ang mga benepisyo. Number one, mas ligtas na indoor spaces para sa lahat. Of course, wala nang nananatili, no, na mga chemical sa loob ng isang silid. Pangalawa, mas matibay na proteksyon laban sa secondhand smoke and vapor. And pangatlo, mas malinis at mas healthy na kapaligiran sa workplaces, establishments at sa pampublikong lugar. At bakit ito mahalaga? Sapagkat sa totoo lang, walang ligtas na antas ng exposure sa secondhand smoke and secondhand vapor. Ang tunay na proteksyon ay nagsisimula sa pagkakaroon ng ganap na smoke-free and vape-free indoor environments. And so yes, sa mas malinis na hangin, yes, sa ligtas na pampublikong espasyo, and yes, sa smoke-free and vape-free communities. And I'm sure anuman ang kulay ng iyong politika, agree ka din sa akin. O, diba? Para po sa Talubo Tips, ako si Cecil Amog.
1: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap?
2: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
3: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
4: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
1: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
2: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
1: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: Ano ang kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Deadline of submission of the requirements is on Monday, June 15th. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467 0928-646-4295.
2: Naku, salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS, Talubo Tabako.

At syempre pa, excited na excited po kami na maging bahagi ng pagtupad nyo ng inyong pangarap na makapagtapos ng pag-aaral sa elementarya, sa senior high and sa high school. So tomorrow po ay makakapanayam natin na ang ALSA focal person na Digdi Tabi sa Tabaco City.

si Mr. Adonis Colliantes. And excited na excited tayo sa pagkata. I-introduce po namin tomorrow ang ating Talubo Als mapuontabiya June 18th. So may nagtanong na saan po ba daw mag-e-enroll ang mga senior high school ano, students incoming. So yung mga senior high, kung kayo ay adult learner at gusto nyong mag-enroll sa Als, either kayo ay out of school youth or maaaring youth at risk or just simply an adult learner na gusto nyong makapagtapos ng pag-aaral, punta lamang po kayo sa Tabaco National High School and please look for Sir Erwin Febre Ranoco. Ano? Siya po ang ating senior high implementer. At excited na excited talaga tayo, no? Sapagkat ito ay ang public, isa sa mga public services ng Talubo Tabaco in partnership of course with DepEd and the Alternative Learning System Digitabi sa Tabaco City. Okay, bago tayo magtungo sa ating trabaho alert, ay basahin muna natin ilan sa inyong mga messages. Sabi ni Alexander Ford, good morning ma'am, ako po ba ang nanalo kahapon? Yes, ikaw. So kunin mo na lamang, no, Alexander, yung iyong gift certificate Digditabi sa estasyon. Sabi niyo, pagkaaga Madam Cecil and happy Tuesday. And shout out po sa Gabos na nagdadangog digdi sa San Antonio, Tabaco and salamat, God bless. Sabi ni Jason De Guzman Peñaflor, good morning ma'am and pabati po digdi sa Zone 6, Balzam, Malinaw, sina Carmel, Jason, Ate Odeng, si Jaika, Carmelo, si Jase, si Coco, si Cookie at sa bilog na family ng Peñaflor, salamat Tabi. Sabi po ni Sir Loreto Luna, sabi, good morning po, Ma'am Cecil. Good morning! Okay, sabi ng isang texter, good morning po, Ma'am, and pa-shout out sa mahigos na parahilot na si Ma'am Sherry Carborhan. Advance happy birthday kang San Lorenzo. Hello, advance happy birthday, Sherry Car.

Trabaho ba ang hanap mo? De Casa, paniho na ang latest job listings, digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!

Okay, sa mga naghahanap tabi ng work, ang PESO office ng TV, sila po ay may overseas employment opportunity, ang Lioho Machine Works Limited.

Nangailangan po ng 17 male factory workers sa manufacturing and machine operator. And ang qualifications ay vocational graduate, college level, at least 2 years, 25 to 40 years old. Ang height ay 165 centimeters. Ang weight ay 65 to 85 kilograms. At ang work site nito, tulad na nga nabanggit ko, ay overseas employment po initabi sa Taiwan. Napagandang opportunity sapagkat ito po ay government-to-government program. So, ang method po ng recruitment ay via interview, ano, video interview. Maaari po kayong mag-register sa online search, P-Online, A-S-P-X. Or magtungo na lamang sa website ng or di kaya ay sa page ng Peso TV. Peso, all caps, cash, no? Yan po ang kanilang page.

Okay, reminder din po na siya naghahanap po ng masunod na mga aplikantes. They are looking for production staff, marketing staff, and cashier. So, kung kayo po ay interesado, magtungo na lamang po personally sa Chow King, ano? So, related resume. Okay, sabi ni Angie Bueno, good morning po Ma'am Cecil, and pabati ako ng ate ko ng happy birthday si Ginaline Bunaw Blanquiza. Salamat po ate. Sabi ni Karen Mem Rodriguez, good morning Ma'am Cecil, and pa-shoutout po sa agum ko na si Rafael Lito Bok, digdi sa Matagbak, Puroksyete. Salamat po. Hello!

Okay, ang Eyes Blinker po, Digdi-Tabi sa Tabaco City, sila ay naghahanap ng cook, cashier, hardworking, must be hardworking, responsible, willing to learn, can work in a fast-paced environment. Said applicants ay maaari pong mag-apply and punta na lamang po kayo, Tabi, ano, sa Eyes Blinker at sila po ay nasa gilid, ano, nasa tapat ng LCC Malls.

sa mga naghahanap din ng work sa my area. Shout out po sa lahat ng mga nakikinig, Halitabi sa Ligaw. Magkakaigwa silang job fair pre-Independence Day. Ito po ay gaganapin sa Kawa-Kawa Function Hall, second floor sa May New City Hall, Ligaw City. So kung kayo po ay interesado mga taka ay pwedeng-pwedeng mag-apply. So ito ay gaganapin na June 10 sa next week, 8 a.m. to 4 p.m. sa Kawa-Kawa Hall sa second floor ng sa Ligaw City.

Reminder din natin ang Region 5 Department of Labor ay magkakaroon din po fair. Nako, ang daming job fair, ano? Lalong-lalo na next week. Siyempre, in celebration of Independence

네. So initabi ang Doho Agad job fair. 8 a.m. to 5 p.m. gaganapin po sa third level services hall sa back of SM Cinema sa SM City sa Legazpi. Ngayon may registration po tabi. Maaari kayong mag-register sa dolero5.com/jobfair. Ulitin ko po. dolero5.com/jobfair. So ini po ang Dole Trabaho Agad Job Fair. Araw ng kalayaan sa June 12th. Ito ay Friday Services Hall at the back of SM City.

Okay, ilan pa rin mga job openings, ano? At initabi ay sa La Piazza Hotel and Convention Center. Sila po ay naghahanap ng IT associate at mayroong isang vacancy. So preferably a graduate of any 2 or 4 year computer course, must be knowledgeable in Photoshop, Canva, and CCTV operations. So kung kayo po ay interesado, ay maaari kayong mag-apply. And punta na lamang po sa La Piazza Hotel and Convention Center or pwedeng mag-email sa hrd@lapiazzahotel.com.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Impormasyon manunood sa mga trabaho, asim pag-iempleyo, haniyo na, palubo peso, in partnership with the Public Employment Service offices here in the 1st District of Albay and in the Bicol Region. Palubo peso.
3: Okay, at nasa linya ang ating broadcast partner, walang iba kundi si Sir Sosimo Buenconsejo. Good morning, Sir Simo. Kamusta na kayo? At nasan po kayo?
4: Yes, Ma'am Cecil. Good morning po. Good morning, Sir Maris. Sagalos po ng ginagit po sa One Radio. Good morning po.
3: Okay. So, Sir, kamusta po ang inyong mga trabaho at mga pagkakakitaan? Meron po ba tayo na ma-share sa ating mga job seekers this morning?
4: Yes, Ma'am. Actually po, pinapahanap namin ngayon yung job pero hinihingi namin yung masend ng Honda Motors Philippines yung mga job vacancies. Then, pati yung EI po. Actually po, yung EI nag-control na po, pati yung Honda nag-control na po regarding sa job fair. Ngunyan po, June 15, nag-ibuon po mismo dyan sa San Antonio Cobay Court po.
3: Ah, okay. Sige po. Ito ay celebration of the cityhood of our city, ng Tabaco City. Ano, sir?
4: Opo, opening po, parang opening po ng Tabaco Festival po.
3: Wow, ang ganda naman. Okay, sige po. So, ano-ano yung mga participating companies aside from Honda Motors and EEI? Meron pong overseas employment, sir?
4: Opo, yung para sa overseas po, yung Ramesia, nag-control naman pong ma-attend. Then, may mga local man po ma-attend po sa ganap po na job fair po ngunyan na mag-abot na June 15.
3: Oo, yung Ram Asia, sir, saan po ang deployment nito?
4: Yung Ram Asia, ma'am, kapon ko pala nakausap. May kaipuan talaga po mga skilled worker. Dahil pag domestic helper po, dahil mapapag-active ngayon sa job fair.
3: Okay.
4: Pag skilled worker po, talagang kaipuan. Mga skilled worker daw po, kailangan po

0: Ikaw pala ako pala sa Marcellus po ng, ano, ng job vacancies po.
1: Okay. So, skilled workers at sa Intabi ang deployment nito, sir?
0: Mayroon daw po ng Taiwan, may Korea, mm-hmm. Then may United Arab Emirates po.
1: Ah, UAE.
0: Well, UAE po.
1: UAE. Okay, sige. Ano po yung mga kaipuhan na, sir, dito po sa ng mga skilled workers? Ano-ano yung mga mga positions na open?
0: May plumber po, electrician, may carpentry daw po, at mayroon pa pong iba po.
1: Ah, carpentry, electrician. Oo. Tapos, age requirement, meron po ba?
0: Yes, mayroon po naman. May 18 to 35 years old po.
1: So mayroon pala, no? 18 to 35 years old. Okay, ato sige po. At ano yung usual na hinahanap na mga yung skills dito po or mga requirements, no? Na hinahanap dito po sa mga skilled workers?
0: Yung mga requirement po, ma'am. Actually po, hindi lang yung main sito po. Within sito po.
1: Ah, within sito talaga ang hinahanap. Ano?
0: Opo.
1: So, aside from that, ano pa po yung mga local na mga companies na magpa-participate? Okay. Dito, sa tabako.
0: Okay.
1: Yung nag-confirm na, sir.
0: Nagsulat na po kayo ng CLTC, sa Oriental, din yung iba po, pagkawaling yung mga establishment.
1: Okay.
0: So iba po, kailan nyo hindi namin yung confirmation, ma'am.
1: Okay. And sa June 15th, ito ang opening ng Tabaka Festival, ano? And gaganapin ang job fair sa San Antonio Covered Court. Mapoon na nung oras, Tabi, sir?
0: From 8 a.m. to 4 p.m. po.
1: 8 a.m. to 4 p.m. Okay. Opo. Sige po.
0: Yung sound naman, yung kailangan ng job position, kailangan po ng production operator na 200.
1: Okay.
0: Then may manufacturing junior engineer po na 15.
1: Dito sa Honda Motor.
0: Motorcycle sales in associate, 10 po do. Accounting senior associate po, 5.
1: Okay. Sige pa, ulitin natin, sir. Ano, sa Honda Motors, ang kaipuhan po ninda ay production operators. Ilan po?
0: 200 po.
1: Oh, madami, no? 200. Okay.
0: And then,
1: junior engineers. Na-mention nyo, junior engineers. Dapat licensed?
0: Opo.
1: Licensed?
0: 15 po.
1: 15? Dapat licensed engineer sila?
0: Depende naman sa position, pero minsan required yung license, minsan naman hindi maka-required yung license muna.
1: And accounting associate, tama?
0: Opo, yes sir. Accounting senior associate, 5 po.
1: 5, okay, sige po.
0: Then motorcycle sales associate, 10 po ang kaipuan.
1: Dami, no? Oo, sales ako, associate. Oh. Sige
0: po. Regarding naman po naman sa EEI Corporation, yung People Performance and Culture of People Operation Department, kung kailangan daw po ng kasi kausap ko po yung isa kahapon, kailangan po yung applicant i-prepare din daw po yung list of pre-employment requirements po. Number one po itong biodata,
1: okay,
0: o resume, then SSS number,
1: okay,
0: pag-ibig number, yung parents number, T-number, at saka po yung PSA birth certificate and PSA marriage contract in BI clearance. Kasi po, after kang interview, automatic na po yung medical. Dahil kung dahil naman sinina-comply ka mga requirements, tayo muna yung medical dahil madidili po sa deployment sa INDA.
1: Ang deployment ng EEI sa INSER, sa Intabi?
0: Ako?
1: Saan ide-deploy? Itong...
0: Actually po na... Sa NCR po, NCR.
1: Sa NCR. Okay.
0: NCR.
1: Sige
0: po.
1: Oo. Nako, ang gandang balita. So again, ito
0: kasi
1: ay...
0: Ma'am,
1: go ahead, sir.
0: Opo. Yung mga vacant position na, meron po tayong carpentry, yung po nila is 200. Cutter, 5 po. Driver, 10 po. Electrician, may 50. Fabricator, 100. Instrument fitter, 100. Instrument man, 10 po. Insulator, transmit, 20. May mason po, 200 ang kailangan nila. Mechanic, 15. mechanical fitter. Ang dami mo na position po, hinahanap po nila. Oo.
1: Okay. Sige. Well, that's
0: good. Ang kagandaan dito, ma'am, sa EI, kasi po, for example, wala pa siyang insito. Ititrain siya ng kumpanya ng mga ilan araw. Then, yung assessment po mismo, gagawin po sa training center ng EI para makuha mo yung insito before ka po i-deploy sa kumpanya, sa mga project nila. And, magayon lang, dahil during training, may allowance ka pong 500 per day.
1: Wow! Oh, maganda nga yun. Ano, may allowance pa.
0: Apo.
1: Okay.
0: Muna pag ang kagandahan dito man pag nakapag-magwari yung performance, kung nakakuha ka ng certification sa EI Corporation, kung mag-a-apply ka pong skilled worker for abroad, madali po dahil po kung magata ko lang po yung kumpanya.
1: Oo. Ngayon, sir, may naghahapot tabi. Meron sa Tabaco Livelihood and Skills Training Center, meron po ba raw kayong, nag-offer po ba kayo daw ng NC2 for electricians or yung electronics?
0: Mayroon po kami ma'am yung electronic product assembly servicing, computer system servicing, best making, and breed and taste reproduction. During training po, under Pinikang LGU scholarship para po silang babayadan. Pero po, pag-abot po sa assessment exam, yung assessment is shoulder na po kan mga aplikante. Para makuha po nila yung National Competency Level 2, kan sign up po at yung training program.
1: Oo. Kailan po inima po on tabi, sir?
0: Nag-ihalat po ba kamo na mag-loss po sa back office mga purchase order para po atis naman di ako mamoblema after campaigning. Mabayadan ko po sa mga honorarium po.
1: Ah, so hindi pa nagsistart, sir?
0: Hindi pa po. Mayroon po ma'am, mayroon pa kayo yung barangay health services institute po. Good for to, but sis, exclusive ma'am po yun sa mga barangay health workers, sa mga barangay itang active ninyan, para matraining po sindakan sa barangay health services institute. Then, nakipag-coordinate po sa TESDA na ang training material, sagot po kang LGO, yung trainer, din pagkabot po sa assessment pay, counterpart mo po kang TESDA.
1: Okay. So,
0: makain po. At para ito po mga barangay health workers na po, ma-upgrade mo po sila.
1: Sir,
0: then, igwa po. Yes, ma'am.
1: Okay. Sorry po. Sir, itong electronics training, ilang days itong electronics training?
0: 35 days po. 35 days po.
1: 35 days. Okay.
0: Opo.
1: And sino po ang pwedeng kontakin kung sakaling gusto nilang mag-enroll?
0: Ang pwede mo yung number ko, ma'am, para isend ko na lang po naman sa kuya, ma'am, pong labor employment officer na na-assign po naman sa training center. Sa contact number ko na lang po itong sa group.
1: Okay, sige sir. So meron pa po kayong gustong i-announce?
0: Yes, ma'am, mayroon pa kami ma'am na sa itong emergency medical services NC2.
1: Wow.
0: Para po magkalak ng training po yung sa CDRRI mo. Dahil ko ang kaya po sa mga barangay, igaw kita ng mga emergency medical services na training. Marigaw mga calamity. Kalamidad.
1: Oo.
0: So at least parang na po sa barangay ko nang dapat tigibunin na.
1: Ganda.
0: Nakipag ko yung tama po kayo ng case study mo na ito, doon procedure na mo para po ma-implement. So batis mo ang po ini.
1: Oo.
0: Mapapitang participant ka ng kada. Parang participant po rin yung barangay ko.
1: Oo. Okay. Nako, ang ganda balita, sir. Ano? Oo. Okay. Meron pa po kayong gustong i-announce na mga serbisyo at programa ng PESO Office ng Tabaco? Ay, nawala na si sir. Okay, sige. Anyways, ulitin natin yung big announce ni sir. Yung upcoming job fair, June 15th po. Ito po ang opening ng Tabak Festival. Gaganapin sa San Antonio Covered Court, 8 a.m. to 4 p.m. Ano? At ang mga participating companies sa local, narito po ang LCC, Oriental Bazaar. And sa NCR naman, Honda Motors, EEI, and overseas ang Ram Asia for skilled workers. At ang deployment po ay Taiwan, Korea, and UAE. Nakapanayan po natin si Mr. Sosimo Benconsejo, ang ating butihing PESO Tabaco Manager. So, syempre, ating talubok quiz ngayong morning na ito kung kayo ay nakapakinig. Ano po ang tamang-tama, timing na timing, meron tayong celebration, ano? Ang opening ng Blank Festival. June 15th, gaganapin ang job fair ng Peso Office ng Tabaco. No? Again, ito po ang opening ng Blank Festival. Ang cityhood ng Tabaco City. Maaari din kayo mag-text sa 0962-409-3467. Ulitin ko. June 15th ang job fair and this is in celebration of the opening of the Blank Festival. Gaganapin sa San Antonio Covered Court, 8 a.m. to 4 p.m. So habang hinintay namin ang inyong mga kasagutan, narito na po ang ating Talubo story for the day, ihatid ni Pastor Mark.
2: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
3: Maraming taon na ang nakararaan. Bumisita si Reina Victoria sa isang malaking pagawaan ng papel. At sa simula ay hindi siya kaagad na nagpakilala. Ipinasyal naman siya sa iba't ibang bahagi ng planta at ipinapaliwanag kung ano ang ginagawa doon. Ang isa sa kanilang pinuntahan ay tinatawag na si Lead ng mga basahan. Ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat nang makita ang napakaraming bunto ng basahan na nakuha sa apat na sulok ng kanyang nasasakupan. Paano ninyo ito nagagawang maputi para maging papel? Ang kanyang tanong sa lalaki na nagaguide sa kanya. Ganito naman ang naging sagot ng lalaki. Ah, mayroon po kaming kemikal na inilalagay upang maalis ang iba't ibang kulay, maging sa mga matitingkad na kulay na nakikita ninyo sa tela. At doon pa nga sa matitingkad na tela, nakakagawa ng pinakamahusay na bond paper. Nang matapos na ang tour, nagpakilala ang nasisiyahang Reina. Makaraan ang ilang linggo, tumanggap ang Reina ng napakagandang stationery. Sa isang sulok ng papel ay nakatitik o nakaprint ang kanyang pangalan at napapaligiran ng maliliit na mga bulaklak na lalong nagpaganda nito. Humanga siya sa kagandahan nito at isang sulat ang nakaipit dito galing sa lalaking nag-tour sa kanya. Ganito ang sinasabi sa liham. Tanggapin po sana ninyo ang sample ng aking ginagawa na magpapagunita sa inyo na bawat isa nito ay nanggaling sa maruming basahan tulad ng inyong nakita sa pagawaan. At sana ay magustuhan ito ng inyong kamahalan. Nais ko pong sabihin na marami ng aral ang nangusap sa akin sa pagawaang ito. Tulad halimbawa ng papel na ipinadala ko po sa inyo. Tinulungan ako nitong maunawaan kung paanong ang pinakamaruming basahan ay mapapaputi. Gayun din ang pinakamaruming kasalanan ay malilinis at mapapaputi ng Panginoong Hesus. At kung paanong tulad ng ipinadala ko sa inyo na inilagay ang inyong pangalan, gayun din po inilagay na ng Panginoon ang kanyang pangalan sa bawat isa. At tulad pa rin sa dating mga basahan na ngayon ay isa lang maputing papel at nasa palasyo, ganoon din naman ang dating makasalanan, isang araw ay pupunta sa kanyang kaharian. Nakasulat po sa Isaias Kabanatang 1, Talatang 18, Halikayo at magliwanagan tayo, gaano Talatang 18, Halikayo at magliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad.

po dahil ikaw nga ay palaging naghihintay at nakahanda na kami ay patawarin. Panginoon, sa sandali pong ito, lumalapit ako at nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nais ko pong manumbalik sa iyo, kaya't humihingi po ako ng patawad sa mga kasalanan na aking nagawa. Salamat po sa iyong pagpapatawad at pagbibigay sa akin ng panibagong pagkakataon. Salamat po, O Diyos, sa iyong biyaya at sa iyong dakilang katapatan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

Okay, at salamat po sa inyong pag-join at pag-participate sa ating quiz. Thank you kay Vanji Magalona, kay Ambeth Khan, kay Dante Borcelis, kay Julius Bongalos, and kay Vine Becchio, kayo pa, kay Angie Bueno, kay Aida Bueno, kay Ricky Akende, and Mary Ann Benconsejo Borcelis, kay ayan, Dante Borcelis. Hello din kay Beth Cate. And salamat din kay Margie Belica, no, sa iyong pag-join. Ang nanalo po sa ating Talubo quiz ay si Vanji Magalona, at tama ang kanyang sagot, Tabak Festival. So yung job fair in celebration of the Tabak Festival, June 15th gaganapin sa San Antonio Covered Court, 8 a.m. to 4 p.m. And participating companies, yung overseas, ang Ram Asia for skilled workers to be deployed to Taiwan, Korea, and UAE. Magpaparticipar din na tabi ang Honda Motors, ang EEI.

0: and Radio
1: News FM. Tindugo na sa Bicolandia.
2: Makamit ang iyong pangarap.
3: Ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-graduate pa kaya ako na...
4: Ako naman, nalulungkot sa barkada. Hindi ako nakapagtapos.
5: O sa mo, ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakaka-school.
6: So you still have a miss? Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Division Office of Tobacco, and Alternative Tobacco, Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo na iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lang Hercules, alas 9 hanggang alas 10, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Ating mga magagaling na ALS employees ang matatang junior high school at school.
3: Totoo ba yan, DJ Chloe? Ikinig lamang at mako ng pag-aaral?
6: Well, syempre, may effort din. Dapat sa mga on-end quizzes at ikaw ay magpap sa faces and the yes, by tuning in and on, your dreams for your future will come true.

0: Ano din ang
1: club? Pull out ng ALS, ito sa One Radio, ito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng or NSO birth certificate, 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nasa formal school. Ating lilikumin ang inyong ALS reforms sa ALS implementers natin. Deadline of submit requirements is June 15th. Para sa ipang katanungan, 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3468-646-4295.
2: Naku! Sos at may Talubo ALS. Ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo ALS. June, sa pagtin ang inyo ay tunay na tatalubo. Talubo ALS. O tabako.

pumapalpak na ba ang dyan ka na mag-alala? Narito na, Generator Repair Ita, Generator Repair Services. Generator Repairs and Trouble. Maayos namin brand. Tor, gaya ng Denyo, Cummins, Yangdong, Promate, and Green Tours. Nag-aayos din kami ng Play Tours, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng generator for sale, o piyas kway na. Sa Bumbita Generator Repair Services, o hanapin si Mr. Ryan sa Facebook page, Bumbita Repair Services. Ang aming main shop ay sa Pitour. O malihin ang inyong generator sa Zone 6, Faco City. Kaya yan na ang inyong mga generators? Tumawag na sa 0946-7307 0946-94073. Hanap si Mr. Ryan Bumbita. Bumbita Generator Repair, owned and managed by Musita.

0: Air Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco, set number 7813.
1: Maging abot langit ang ligaya ng inyong...
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto niyo bang laging malakanado ang inyong...
3: Wow! Gustong gusto ko yan!
1: Kilala! Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macarensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang maging malakas. Tigasin! At tata, alam niyo na!
2: Honey, patulugin niyo yan.
3: Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sang... Lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may bla.
3: Bala.
4: Still available. Best One Coffee. Best Cafe Gold. Coffee. Best Cups in One Coffee with Herbal Mentos lang per sachet.
5: Uplifting somewhere convenient with an all-new soak up the beauty of Bicol.

0: Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, wanna si baby mula bisita. Sa unang bisita, vaccine para sa dano, pertussis, pulmonya, meningitis. O para sa poliv, para sa dagdag laban sa pulmonya, itis. Tandaan, wais pagkompleto ang bakuna ni baby. Wais ay isang paalala mula sa DOH Bicol Settlement.
1: Mga padi-madi, ba kayo ng dekalidad ng pintura? 6268 Paint Center na matatagpuan sa Rio Santo Cristo, Tabak 268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charles Doris Yap Labato 68 Paint Center. Ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, and automotive. Kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng para sa kuha ang hanap nyo. Tamang timpot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, Patriosa Street, Santo Cristo, para sa matibay. Masiguradong kalidad na Paint 268 Paint Center na.

0: best source of news and TLM. 111 Radio. Balimpas, matugtol. 111 Radio. Gukulan. Int sa radyo na mag-sengesyo ba na mga sali Noel Irubami Health Human Email Education J Agnar Regis A.T. Tension Nyan ang samhong alin sa Albay.
1: Dalyo ang Bayparos na si Robin Gov ang sabi ni Disney Market Value kung 400% gusto rin, opera na ina yadan di market di permits to be paid. Six. Anyang sinans na in sabi di kos existing order memorandum in two patent with this ID. Sa bilig kanina pa ako nagpapangang koron ako kung warang was ini si Kuya Rolia walang penal clock pigil clock naging ya o Ben clock is ordinance are found

Reason, shakes, and effect. In effect, the start, the answer take place. Reason, in ilo, kasi, di pag, hanggang, actually, ano ini, isitanggo niya, engineer Raul, ito kasi ko, Rinaldo proponed, engineer, and, engineer, Rosari, September 22. What? So, in, kang pag, some days, no, pwede siya pondered kano nang linda na Ryan Ferdinand realize first offense na yan pine of second third offense of ako nga po itong po tabi sang gulan ni dinansang yung gusto ang preso kayo ni Gates adal kong ni Nansas hindi ma pa preso ang pwede siya pinumakit ko ano baga magnang kayo pwede baga kipita sa sa Diyos ang umana kita mga bakal sard. Ta, na mag- may dangat kay Barato. May o Barato. O, langan na actually, pig, diga, inginan sa papa, o kunig, o, para, kapig ini, tapos, an, iguan ni nagtawon sard, ngayon, halimbahan, ano, oh God, ang masiwang ordinan sa Elisa. Wala ba pena ng bayulasyon kan rings padalidad? Huwag yung nakapordinan. Huwag mo dyan, basta. Piko po para sa nabay. So kaya din siya. Ano, hardware. Mga hard, bako umatwari. Ito dyan. Iba naman ang presyo dyan. Kasi ini, pigbabay ang market sa inyong probinsya. Ngunyan, babawa hardware na operator. Ang gusto ng mag-umpira, binakal ko yung operators. Benin 400. Sit. Klinikan probinsya, market ba, based sa ordinance. Pag-abot sa kang set, o, ma-press. Ang pag, dahil naman ako provincial government, hirap kang, parang double tax. Ang tax naman duman, pero, bibenta, ang magiging overtaman, di kasi bilang sa report, ang, dako bakal na, alun pala, supabakal mukan ba iba, gusto, sarpikan dilin siya. Google tax. Sa system of taxation, ikaw, kamarad, isa, biyerno. Yung mga or exam income tax. Pero luma, ano yan? Ha, may tax na yan. Diba? So, maraming sabi. Yun yung nga po yung distributional clause. So, sent to yung for the reporters, ganito. Pero, clause. Kaya, ano po kita, ang bangli basis na? Kasi walang bang kaya, say, maski magpa-chart kita mag-ganyo, parehas mga binang o, sila, libre mga po, it man ka, may mga area ng darinig ko kan na para sila tanaga lugar na at pagkuaman kan aggregate yan ako mo so nire-regulate ng gobyerno tahan kasi sila kaya kan sila bis kan gobyerno diba pag nagpabay mabayad ka na kibuhi kasi so, may capital man sinisil nga ang ya ba sila ng income oh. Sila tinatak para ka bayad ba sila ng tax nagde-declare ng income wise internal tax tamos o yung mga payo tupada. Mabasasar kang national internal tax. Hali, truth. Ano dyan? Mga panggubi are taxable. Kung yung may mga actor. O. Si quarry operator. Operator. Bain si. Kaya sa EI. Kasi magkinita nila. Marami. Sisingilin. So, dito. Natin sa. Search si. O. Kasi. Ito. Pero sa. Wala po ako. Po wala tayong basis. Wala basis. O yung mag nito. So, parang lumang itong delivery rate. Ano lang. Kumbaga, parang direct. Parang sa akin. Pebal mag. Jet. Retail. Di ay. Picard. Mga ni. Suicide. Retail. Pagnuno. Tinda chart. Kung yan. Lugi kami. Sabi na yun. Albinibing sibul. People. Pero hindi sa aggregate spirit. Sabi, unang ang pre-up kang bakalong niya. Perfect card. May konting suba. Ano ka? Tanag ka? Baka. Ano mo? Mapagal. Kahapon kong ano? Yes, sir. Ilingo petrol. Mahal ba ganyan yung petrolyo? Nyawa ka muna magmasibay sa graba. Tumini. Nag. Di ba may additional digdi? Nagman. Kalo? Nagmarahal. Eh, sabi ko, prudang ka nga ni. Ano charge? Kinibo pero ba kay puhanta pero kung nalilakatato charge

duman kita mga may bye-bye dig disal ba barato para sa duman sa kapalan ba sama pero please pwede po nilo pero mabing magpas pre-ride kuwari na ano na so ang sangigan para kung gusto na gayon kayang sapatan para janahan sa nekrosikan para kung gusto na gayon kayang sapatan para janahan sa nekrosikan.

0: Ano ang kailangan gawin para maka-DJ Chloe?
1: Ng IELTS Form 2 dito sa What is Ating Lakip. PSA, Gabiter, at Fit sa mga nasa main forms at IELTS 9 offense is on 5 iba. Max 62-6-8-6-5-4-7-0.
2: Sa Diyos at may super ang siya.
1: Talubo at kami siya na ang bawat tabakenyo at tatags. Pasang fried salmon ni Osang. Ay best pieces si Grimman Chicken na sira. Chicken ang anong labata. Crisp or Osang chicken nuggets. Chicken pa. Huli na. Hot ng up.
3: Huli ka. Cast
4: screen ang
5: news lang.
4: Tuan mo.
5: Sarap. Ganda pang ako. Daw damang itong best cafe.
4: Sa mahinta.
5: Pwede. Yung kinarap na. Barato.
3: Best cups in oil at sugar.
6: Kinbas. Kinbas.

0: pagsisisi mo. Konsado services, mabilis at pulido. Mary Jo and Installis at Kabaangan Tobacco them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and O.
1: Alam ng gana? Good. Ah, hindi po kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag na upang lumamig ang samahan. Make partner with proper ties ang Drive Max Kakat Ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
2: Mahalagang paalala. Ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at ang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako nga pala si Rose. Itong bungso ko, 2.5. And dito kami sa health center para sa isip. Pangalawang turok niya ng Pentin OPV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, ispunan ang WAIS ay laging ligtala mula sa DOHP of Development.
4: Anumang sakuna, pasunog nerto. For all kind, chin. Walang iba. Enterprise Enterprises. Fight Mylin Enterprises. All kinds of brand new fish. Mylin beans. And talato. Accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. The 897 Cormedal Tobacco City. Mylin Enterprise Pickup. Tawag 0948-906-10. At hanapin si Miss Mila Regalado. Proprietor. Mylin is Mylin is the fire fighting exponent.
5: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagis ang Osin na Jess sa akin ng aking kaibigan. Itong ilag ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Di hamag ibang Hairy Group Shampoo.
6: Iran with shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, store hair, and regular natural organic shampoo. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: At healthy juice drink ang Nugs Brand 10 Powder going the best. Ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga dust na sangkap ng best juice 10-in-1+1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyot, dahos ng kamote, mangosin, guayabano o alandan. Ang isang sachet nito ay kaya pambuong na kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sustansya!
8: Best juice brand 10-in-1 at Super
9: Taylor, and you're listening to One Radio FM. Tinduguna.

0: Urgent liquid soap
1: natin mapabandri shop and rapid soft soap
0: sa inyong labahan o sa laundry shop. Urgent and with na pag-attract moss and rocks liquid ini bango siyo kayang ka bumibili ka ng best cafe in one coffin mo.
2: Ako po si Las, isang patira
3: bakit ang napili
2: dati lagi po sa klase malinom ako ng best cafe green kung ba po sa focus
3: ano ang nag-inom nam
2: mas yung hindi nakasakit
3: so amo sa ibang mahilip eh
2: ang best na hindi masyadong matamis the cup na na stevia.
0: Oh, hintay nyo! Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Walang maisip pang merienda o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Paon, pang merienda as in snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang mababakal sa gabos ng mga branches. Confrites.
0: At happy and bakot master. School year 2020 offered for tertiary education. Bachelor of Science in Hospitality. Bachelor in Elementary Certificate and Teaching. Foreign cut requires 2x2 photo picture. Bachelor in Elementary Certificate and Teaching. Foreign cut requires

listener, B, advisor, cheerleader, D, E, joker, F, reliable one, or G, the foodie friend. Comment or text your letter to 7995002. Visit DJ Kumbaya Facebook na para updated ka every day. Kung sa tuyang mga kahap na birthday yan, friendship mo na kita ngayon. So, anong kakatindugan? Comment mo DM mo sa tuyang page. Habang nagdadangog-dangog ka kung sa tuyang tugan. Oy, kumusta ko drivers ngayon yan? Kung pasahero, pero madakol-dakol na naman ang pasahero ta. Nagpupuo na ta enrollment, ano? Early registration sa mga brig ko. Squad. Medyo madakol-dakol na naman and madakol or ma grabe na naman ang traffic. Saka mo mga tricycle drivers, jeepney drivers, express drivers, modern jeepney adapted ay mapajak ko tayo hapon sa Indo. Mga delivery riders and nasa kanya-kanya ning bahe, ma-private man yan or pub po. To keep you entertained habang nagda-drive ka or nasa here are favorite love song, the one only one.

0: Walang maisip sa pamilyon. Donuts. Zap Donuts. And Zap Donuts. Baram Zababos na kan manok.
1: Nang nagtataglay ng electrical mahar sa balat? Alam mo ba na nagkakayon sa sap ng mga polyutasis sa balat? Na ang activated char na sa era o taglay ng natural akulong mga heart at dead skin balalong kumumata at maging kutis at era. Helm and Fulgates. Wings Boom. Dream of era. Era. So, amang tinatanggal din dito at balat mo.
2: At look for your stage Intel. Home video with room called King Vehicles. Located at Singapore Innovations, please 066946. Drop our Intel. Here at side and Dell, away from home.
3: Bes, ano di mo? Ah, masay, matubo siya, bicycle. Mabakal lamang kisa harobi.

0: Gusto ako series Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio
0: 91.3 News FM.
3: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap?
4: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
5: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
6: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
7: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
8: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
7: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: Ano ang kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Deadline of submission of the requirements is on Monday, June 15th. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik na si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
2: Power Sales Bread. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala. Ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hanap ninyo ang dekalidad. Asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
4: Jaya Enterprises.
3: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 crush gravel. Jumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvie blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
4: Jaya Enterprises.
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Ang init!
8: Batata!
7: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
8: Batata!
7: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
8: Batata!
7: Sumubok na nitong bago! Introducing!
8: Batata!
7: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
8: Batata!
7: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
8: Batata!
7: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
8: Batata!
7: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin... Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
8: Batata!

tayo ay nag-revelik. Hindi po. Sa One for the Heart. On One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Oras na po, 13 minutos. Makalis ang alas 2. Time check is brought to you by N. Boyan Furniture. Kung gusto po nindong magpa-customize ng furniture for your homes, office, business, as in iba pa, gamit po ang solid Nara wood. Visit their showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Thank you po, N. Boyan Furniture. And of course, ang programang inihatod man sa Indo kan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. PM niyo po si Ms. Jen Botardo sa iyong Facebook account for your inquiry sa pag-troubleshoot kan sa Indong mga e-wallet. May natabangan na naman si Ms. Jen Botardo na dain na ko sa iyong kayamanan sa Maya. And thankfully, nandyan siya and nailabas nga ang kanyang kayamanan. Clap, clap, congrats! Ayan po ang powers, ang superpowers ni Miss Jen Botardo. PM niyo po siya sa Facebook. Salamat man sa Tabaco Electronics. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, as in iba pa pong spare parts and supplies. Kumusta, Tabaco City, the city of true love? Medyo malumlum ang sa tuyang kalangitan. Utruhon ko mga kanindugon. Let's take it as a blessing from the heavens na inurad kita. Bako lamang mainito, no, na maray. Ipagpasalamat na lang natin ang lahat ng mga pangyayari sa ating palibot. Diba? Hindi na kita sa satuyang Tuesday, question of the day. Anong klaseng friend ka? A. Listener. B. Advisor. C. Cheerleader. D. Protector. E. Joker. F. Reliable one. And G. The foodie friend. Sa mga commenters na dyan, kay Mike Manalo Vilano, siya raw ang The Advisor, letter B. Oh, siya yung friend na mahilig mag-advise. Likewise. Si Seth Buen Consejo, B din, The Advisor. Si Cathy Bonaobra, letter A, D, E, and G. Harleen, D, E, F, and G. A and E naman kay Romel Bendal. Hello Manoy. Josel Binalingbing, letter A. And foodie naman si Nyor Belenzo. Food is life. Ano, noorin naman daw, maka-food trip. Ano, Kuya Nyor? Ma'am Shi Santa, hello po sa TGP Basun. Sa Indo dyan ka po, sumaray na hapon. Oh, si Manoy Erickson Tariman Brutas, letter E always. Tapuro man mga makarawon ang barkada ko. Tama yan. Kaya pa lang si Erickson, garo, kati nagugurang. Yung totoo Erickson, garo, 18 anyos ha. tama yan. Yung tipong tinatawa na lang ang mga problema. Sige, hello. Telma Candelaria, A, the listener. B, the advisor, and D, the protector. Ganon ka sa friendship. Si Regine Virgo Bobis naman, A, B, D, and E. Uy, tandaan nindo ha, ang sa indong mga choices. May i-reveal ako sa imo based on your choice. Elias Perinha, A, B, and D. Kay Manoy Joseph Bilolo, ay, hello. Hello sa imo, tate. Una ko may simbag ka. Cherry Borja, E. Dahil gabos na mga friends, mga makaluwag. Ay, parang kailan lang. Pero, 20, mga nasa late 20s lang si madam.
Hello po sa imo. Sige. Be happy always nga. No. Panguyan wo take all. Lahat yan. Oh, sige. Sige. Nangugon mo ang gabos na sasabihon ko, Tabi. Kung gabos ikaini. Hello, Gabe. Bolodoy Barceliano. Babati naman po sa programa mo. Sige, din problema. E sa mga gusto magpabati dyan ha, mag-comment ka lang or mag-PM sa tuyang Facebook page. Or i-text mo po ako sa 0927-996-5002. Uy, tandaan mo ba yaso sa imong simbag ha? Dahil dito na tayo sa ating revelasyon according to your choices. Ayan, sa mga listeners dyan, sa mga letter A, the listener. Ikadaatabi, katindugon, ikaw yung parang tulfo. Takbuhan kapag may problema. Bakit? Dahil marunong kang makinig ng walang judgment. Importante para sa imo na naiintindihan mo or aram niya ng friend mo na naiintindihan mo siya. So, madalas daw, mas komportable kang magtabang kesa ika ang nagahagad ng tabang. Selfless mo naman eh. Ang quote ko para sa iyo ay, sometimes the best thing you can give someone is a listening ear. So ikaw pala yung valuable, most valuable friend, MVF sa indong friendship letter A. Ang selfless letter A. Sunod naman sa letter B, sa mga mahiling mag-advise, kadaatabi ay natural na problem solver. Pag may nagrarali sa imo, gusto mong tabangan na mahiling ninda ang kumbaga bigger picture. So, ika po katindugon, letter B, nagpapahiling ka kang sa imong pagmamalasakit by offering guidance and solution. So, para sa imo, gusto mo na ang mga tawong padaba mo na mag-gibok yung mga choices na makakatabang sa inda na mag-grow. So, kapag ka may mga problema, para sa imo, gusto mo talagang makatabang, gusto mo na mahiling niya kung ano

0: posibilidad, yung choices. Kaya ika, di ka nakaka... ano po gini? Di ka naman matunong hanggat di mo na itatao ang mga choices, mga bagay na pwede niyang gibuhon. No? Bako man sa pagiging pakialamero or pakialamera, kumbaga para sa imo, gusto mo na mahiling sa friend mo na may mga bagay siyang ma-realize na siguro at the moment ay niya nare-realize and yaon ka dyan para tabangan siya na mag-ibok yung mga choices for him or herself. Ang quote para sa iyo, caring is not always comforting. Sometimes, it's helping someone see the truth. So, para sa iyo, importante makita ng friend mo ang katotohanan. Makulugan siya, siguro, syempre. Sabi nga ni, truth hurts, pero mas importante para sa imo na ma-realize niya na kung may sala siyang nag-ibo, maski uncomfortable, iyan ka dyan para ipamati sa iya. Importante na piliin mo pa rin yung tama. Sa mga nagpili man kang letter C, mga cheerleader, ikasuti po ki friend na maugma kang mahiling ang friend mo na nagaangat and nagtatagumpay. So, ikatatabi, you celebrate people genuinely. Day ka na iinggit sa success kang iba, mas nai-inspire ka. And yaon ka dyan para i-uplift sina. Wow! Quote para sa iyo, letter C, a true friend claps the loudest when you win. Oh, ito yung mga gusto kong friends. Yung tipong pagka naging successful ka sa life, susuportahan ka, papalakpakan ka, no, i-uplift ka, ang gagawin ka nilang inspirasyon.
1: Tama!
0: Tama! Para naman sa nagpili kang letter D, the protector, pag mahalaga sa imo ang sarong tawo, handa kang ipagtanggol, buda alaga ang sinda. Ikasutipo ki friend na loyal, letter D. So, loyalty is one of your strongest values. Minsan nga lang, tigiinot mo ang iba bago ang sabiri mo. Aww, apaka-selfless pa rin, letter D. Kumbaga, ikasu friend na ipagtatanggol mo talaga ang friend mo. Maski minsan, nakukulugan ka naman, no, in the process of protecting your friend. Pero, ika talaga yan. That's what you know or what you feel na dapat gibuhon mo para sa friend mo. So, ang quote ko para sa'yo, the people you protect often reveal what matters most to your heart. Tips na yan ay hatid po sa Indok ang GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. Oy, 24 oras pong bukas. Ang sa Indag Bakakay Branch, Kataning Kang Consumers Appliance, and ang sa Indang Branch po, dyan sa PNR Road, Santo Cristo, sa Canto. Para naman sa mga nagpili kang letter E, sa mga joker dyan, mga mahilig magpatawa. Mahilig mag-smile. Kung pinili mo po ang letter E, ika ang nagtatao ng good vibes sa indong grupo. So, tatao kang magpagian kang mga magagabat na sitwasyon. So, para sa imo letter E, naiintindihan mo na ang kaugmahan ay it's a form of healing. So, madalas, tigagamit mo man ang humor para hampangon ang sadiri mong stress. Kumbaga, bako lang ini dahil sa nagpapaulo ka, bako lang ini dahil nagiging parang ewan ka, ano, kundi parang paraan mo din yun para hampangon ang sarili mong stress and para matabangan yung friends mo na mahalin din sa stress nila. So, parang it's a win-win situation, ano? Ang quote ko para sa'yo, letter E, some people heal others with laughter while carrying their own silent battles. Ini man ang madalas kong namamalisyahan sa mga taong mahilig mag-joke, mahilig mag-ulok, sinda minsan or madalas sa mga taong grabing pigdadara sa buhay. Nagiging maskara na lang ninda so pag joke-joke, nauugma sinda na nahihiling ninda so friends sinda na maugma pero the reality within themselves is sinda yung may mga pinakamagabat na bigdadara sa buhay. Nata daw yan, ano? Nata daw yan mga Joker. Hoy, Erickson, Tariman, Brutus. Nata daw yan. Baka pwede mong simbagod. Sige, letter F naman, the reliable one. Pag nangako ka, pigigibo mo. Wow, ikasutipo kita mo na hindi mo pinapako ang iyong pangako. Pagkaipuhan ka, pinikangyaon dyan. People trust you because you're consistent. Bako ka lang friend pag mauma. Bako ka lang friend pag mayaman ka. Pagkaka-payout lang. Yaon ka lalo na kapag dipisil ang buhay. My quote for you ay, reliability is one of the purest forms of love and friendship. And sa mga foodie friend naman, sa mga food is life. Pag day mo aram ang tamang sasabihon, pagpapahiling mo ang love mo sa paagi kang presensya, food, and simpleng companionship. Ikasu tipo ki friend na, yaon ka dyan, present ka, pagkakaipuhan ka sa imong friend. You believe comfort doesn't always come from words. Minsan, dahil lang sa pagiging yaon, pagiging present, yaon ka dyan para sa friend mo. And dyan nagtutubod ka na iyan ang saro sa mga pinaka-importanteng bagay pag-abot sa friendship. Naiman ka mo pirming nag-uulok, naiman ka mo pirming nag-iibahan physically, pero kapag kakaipuhan ka kang friend mo, talagang pirming yaon ka dyan. And my quote for you is, some of the best conversations happen over a shared meal. Tama nga naman, no? Minsan kape. Pagka halimbawa nagtataram sa imo sa friend mo, kaipuhan ko talagang ano, kaipuhan kong companion. Tara, best cafe green. Diba ganun? Tara, maano kita, matusok-tusok dyan sa Maysiga. No, mga ganun. Mga ganun lang, mga simpleng pleasures in life, pero dyan nangyayari talaga sa mga deep conversations. Ika, katindugon. Anong klaseng friend ka? Nag-resonate ba yan sa imo? Na-describe ko ba kung anong klase kang friend base sa imong choice? May violent reaction ka ba? 0927-996-5002 po ang sa tuyang text line. Pwede mo po akong i-text kung may mga pa-shoutout ka dyan, mga request, and kung may reaction ka sa nadangog mo. Or hanapin mo po si DJ Chloe, the love ambassadress, ha? And comment ka na. Follow mo na rin ako para bongga. And tune in lang for more of your favorite love songs. Dito po sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugunan.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
3: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant, nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na! Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading, located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
6: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at niminipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
7: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvion Color Splash, a permanent color shampoo available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
8: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
9: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
8: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
10: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
11: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
12: At sinong kulabot?
13: Fesh, hindi ako.
12: Makidistro.
13: Ferong walat.
11: At parang batang-bata
13: dahil sa ERA.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
14: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen.
1: Aging. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
14: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
15: Si Salvin na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa Era.
16: Era Free in One Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
17: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
18: Tindugo na.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Bluepeak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: One Radio time is 4 after 3.
4: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio.
4: Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
5: Maray na hapon, Bicolandia, uyanaan bareta sa oras na ini natod sa Indo. Kan best cafe green, 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika at supermarket nationwide. Katakod kan pagpuon kang school year 2026 to 2027. Sa Hunyo 8, official ng inilansar kang Department of Education and Brigada Eskwela 2026 kang Lunes. Segundo kay Schools Division Office, Albay spokesperson Foy Lantena, nagkaigwaning kanya-kanyang selebrasyon sa pagbubukas kan Brigada Eskwela at mga eskwelahan sa probinsya kan Albay kung sa'in kada eskwelahan ang igwanin opening program tigatindiran kan Barangay Council magin kan Alkalde. Itigsabay naman na sa nasabing aktibidad ang enrollment kan mga kahovenasan na madurar poon Hunyo 1 hasta Hunyo 5. Pigayagman kan official na kumuha na sa mga kinakaipuhan ayusan sa mga eskwelahan. Iyo ang kalinigan, huli man sa haros duwang bulan na bakasyon. Asin partikulamente na sa mga eskwelahan na sa banwaan kan ginubatan asin kamaniga na binagsakanin abog ikan sa pag-alboroto kan Bulkang Mayon. Mientras tanto, piglalaoman man kan ehensya na maabot at sa labay 200,000 na mga estudyante sa probinsya ang ma-enroll ngunyo na school year 2026 to 2027. Yan bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Banawon at tintugo na.
4: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
3: Sa One Radio.
4: Sa One Radio. 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
6: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindug na. Bicolandia.
7: Alas tres na, tugtugan on one na, tugtugan on one. Maki-soundtrip na, maki-jamming pa, with Erickson and Berna. Tugtugan on one, Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan, tugtugan on one. Diglisa na, sa One Radio 91.3 News FM.

0: Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. 哎呀，妈的，那把干哈办 ？Good afternoon, good afternoon, good afternoon.
1: Yes, paano pa?
0: Everybody,
1: pabebe mo nang sa tuyang ano no, pangmalakasang pangenot na music niya na pagkahapon.
0: Saktong-sakto sa malipot-lipot na paghahapon. Ano ba? So, uro alang na. What's up, mga katindukan? Ano lamang ang sa tuya dyan? How are you? How are you today? Today is Tuesday. Tuesday, June 2. June 2?
1: Yes. June 2 na?
0: 2026.
1: June 2 na tulos?
0: At dos ni Junio. Kumusta ang sa indong ang sa indong start of the month? Kumusta ang kick-off kan June?
1: Kumusta ang pagsalubong?
0: Kumusta ang mga algorithm niya na pinuunan kang makusog-kusog na pag-uuran?
1: Biglang luminipot ha?
0: May darapang date na para sa parang siramon, suhigop-higop kang kapikasabagong araw. Salamat man kayan sa mga sa mga katugang niya tong mga paratang.
1: Mga paraoma.
0: Grabe na bagay. Pirang halos pirang sa bulan na
1: pirang, ba? Oo. Siguro, nag-2 months naman ng grabe gig.
0: Sabi nga ni, kang Mayo baga, garda yung sardem na nag-uuran.
1: First day kami.
0: Agwa ni Unyo. Kung yan, ang minoran, pechados pati, Unyo. Kakabalik, kakapoon pa sa nakang Unyo. Binaliktad na so Mayo. Dain na siya. Bako na siya. Agwa ni Junyo na kita.
1: Pero bago yan, dakulon kang chika.
0: Siyempre. Siyempre. Kumusta mo na dyan sa Mercado Publico, mga presyan ng maparabangan. Kumusta po kamo dyan. Yung mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers.
2: Pahit-pahit sila ang pakabidan.
0: Siyering man, ang sa ito yung mga katundong ko na nasa sa mga last na kung hain ka man na partay ka, lupalop ka ka na kinaapaan na konyaon ka man sa imong runeta na katutok sa One Radio. Hindi na po ang tugtugan on one. Siyempre, kaya manong kami nagkipa ko si Eric Soy.
1: Hindi man po, si Verna Banawon. Oy! Shoutout naman sa tuyang followers sa tugtugan on one. Ang day mapahod dyan ang
0: 131
1: kay Sir Apong kompetente. Salamat po sa pag-follow.
0: Salamat tabi Sir Apong kompetente. Thank you very much mga sa mga nakafollow na sa itong Facebook page. Sa mga rebe nakafollow, follow na yan. Dahil magpahod dyan, dahil magpahuli yan. Bawal mahuli eh. Bawal mahuli ha. Siyempre. Andaw na ito. Andaw ni Marta. Andaw ni Bili. Isang kita tatao. I-check mo na ang satuyang post dyan sa satuyang Facebook page. Para makaiba magkat at chance sa jamin sa siya. Good to get on. Alright! Alas 3 kita hasta alas 5 nina pagkahapon ngayon. Kaya more tugtugan na sa pagbabalik. Tugtugan on one.

0: kapalan, marinudig di may dumanon kita.
1: Ha? Nata? Masaing ka?
0: Aw, madumanon ko sa B2B store commercial. Sampang kantambangan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata, sa B2B store commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
0: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B store commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano patigahalap mo? Mus na! Magpag-

0: Ramsana.
1: One Radio
2: 91.3 News FM. Ding dong.
1: Alright, nagbabalik kita sa Tugtug and On One. Oras niya ito, 43 minutos magalisan ala stress nin pagkahapon.
2: Hoy, malina hapon kay Mama Cherry Car Barha. Thank you man, Ma'am Annalisa Balmaceda, sa pag-share kang sa tuyang kaputan today.
1: Ay, sa mga followers man kan Tugtugan On One, nasa lang kami sa padagos nindong kwarta.

0: 44 minutos na mag-alisa na stress ni na pagkahapa. Ay, kumusta lamang ang sa'yo mong pili-ipos dyan? Kami rin dala. Siram-siram ang ano yung ano ba?
1: Basta may sabaw.
0: Parado. Pwede. Tapos ano, may puto. Ay, masiram. Tapos yung pansit bagang ano. So, bako siya mara. So, may sabaw-sabaw. Tapos ano, food ka iyan. Tapos, lagan mong chili oil na maharang.
2: Ay!
1: Gari mahapit ka na tao. Diyan sa mga taga-upper bongga, anong ano nindo, merindalan dyan, Ma'am Framey. Barawares. Sabi niya, maray na hapon da, pa-shoutout na lang po, digdi sa mga tambay sa may upper bongga, baka kay Albay.
0: Maray na pagkahapon, tabi sa ano dyan. Ay, si Reman sa mga taga-Malinaw, sa mga taga-Bakakay, sa mga taga-Tiwila, sa mga taga-Santo Domingo, sa mga naabot pa ka na sa tuyang
1: Estasyon.
0: Estasyon yan, sabi niya. Ay, hi, man kamunlo para. Ay, sa mga yaon dyan sa Buluan. Ano lamang, garuli ay, tagirili po. Garuli ay, kamuhin ang ungon dyan dyan. Ta maliput-lipot ang sa tuyang pagkahapon niya. Iwas alangaan. Kumusta ang sa indong pagkahapon? Sarama magigup-igup dyan di kape. Mantang tukaw-tukaw dyan sa may Buluan. So, syempre dapat higubunaan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Basta yan tabi pampahealthy na pampasexy pa.
1: Maray na hapon na Sir Christian Abrarachan. Bao ka late today.
0: Naamay siya ngayon.
1: Naamay siya. Ngayon, duwang oras. 2 hours ago ka yan sa imong comment.
0: 46 minutos na mag-alisa ng last stress ni pagkahapon. Siyempre, mabalik pa ang tugtugan on one. Mag-comment na sa mga repa nagka-comment. Ang mga krismisan na kita. Sa pagbabalik, ka tugtugan on one.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tinudugo na.
2: Gusto mo bang makamit ang iyong pangarap?
3: Nag-stop ako ng pag-aaral eh. Maagang nag-asawa. Kagraduate pa kaya ako ng high school?
4: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
5: Ako, naiiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
6: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa One Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
7: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
6: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: Ano ang kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Deadline of submission of the requirements is on Monday, June 15th. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

0: upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. Artry Cycle Center, garantisado, may malasaki, asin barato. Artry Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasaki, asin barato.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: One Radio, tindugo na!
1: Tugtugan on one with Erickson and Berna.

0: Radio.
1: Sobran Radio.
0: 91.3.
1: News FM. Kada oras, may balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ni Natod Sendok and Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mabuakal po ng diyan sa mga butikas in supermarket nationwide. Nangapudan si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga miyembro kan Minority Black na magkasararo sa pagdepensa sa libertad asin kasalilan kan Senado sa taho kan mga isyong pigkakampang kan institusyon. Dinawan doon ni Cayetano na ang Senado ang sarong kapantay na isang aya ka na gobyerno asin day dapat ikonsiderar na gantimpala o tropeyo na pwede sir ang nekinon na kan si Seyman. Dugang pa niya na anuman ang pagkakaiba ka na pananawakan mga senador ora sa liderato ka na kapulungan na importanteng magtinira na nagkasararo sa prinsipyo na ang mga usaping pandooba ka ng Senado ang dapat resolbaron na kan mismong institusyon. Mantang dahil niya direktang tinukoy ang na partikular na insidente, sinabi ni Cayetano na nasusubok mo niyan ang nakalayaan ka ng Senado asin ang ligyan. Inibo niya ang payag sa tahawakan na nag-iigting na tensyon sa Senado, katakodakan mga orolay sa liderato, pagbabago sa mga patakaranagan mataas na kapulungan na asin mga kontrobersiyang pigkakasangkutan na kanperang senador, kabala na ang isyo sa pag-arrestar na kenda Senator Ronald Bato de la Rosa, uli sa wara tali sa International Criminal Court asin kay Senator Jinkoy Estrada katakodagan kasong plunder. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata, aramo ako sa Erickson Brutas din. Tumuna!
1: Sa kada pagtalunong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may barita sa One Radio.
0: 91.3
1: News FM. Kada oras, may barita.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: One Radio
1: 91.3 News FM Team Dugo na.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Oras niya na 23 minutos magaling sa alas 4 nin pagkahapon. Maray na pagkahapon, Ma'am Ravi Aloria, kundi PM Tabi, pabati digi sa George Barbershop sa Basud, Zone 6. Salamat. Maray na pagkahapon, Tabi, sa inyo dyan.
1: Sa mga taga-Basud.
0: Oo, sa mga taga-Basud na harin yun. Ay, ano na lamang? Kami rin na, kape na. Nagro-roprop na canvas, coffee green, 6-in-1. At sa mga oras na ini, mapasiring naman kita sa satuyang ano, asya, para ang main event of the afternoon. Sa manipot-ipot na pagkahapon. Pasiring satuyang portion na
2: Talk Tugan na.
0: Alright, dango yan, Martes, Hunyo 2. Siyempre dahil halos sa kabangaan na kang 2026, di ba? Mm-hmm. Dahil ang June is the 6th month of the year. So kabangaan na kang, kabangaan na kang taon.
1: Masirip na naman sa pintuan ni Indo si ano, sino ngayon to susikat pag...
0: JMC, si Jose Marichal. Yeah. Madali na naman yan.
1: Madali na naman magsirip.
0: June, July, August, September na. Madali na naman. Kaya ang magandang paghuro na horoporopan. Ano mo? Ngunyan na Hunyo. Ta almost ano na kita. Halfway. We're halfway there.
1: Parang so, paalala lang siya na kung ano yung gusto mong ma-achieve this year.
0: At ito yung ano mo nyo. Ano ang gusto mong ma-achieve munya na taon. Alimbawa, napunan mo na siya, di ba? Or half na, nakakabangaan ka na. Anong goal ito na talagang makuha? Gustong-gusto mong mag-ibig? Gustong-gusto mong ma-achieve this year?
2: Siram sana.
0: We all have different choices. May kanya-kanya kitang hangarin. May kanya-kanya kitang pangarap. May kanya-kanya kitang buhay. Kaya mo yan yung maaraman. Ang mga achievements na mo yan nindong makuha mo yan na. Tapos,
1: i-recall ta na lang yan.
0: Ang magaling ka ini at the end of the year, kumusta, ano ang improvement, ano ang sa imo? Nag-ibo mo na ba? Tapos na ba? Diba?
1: Babalikan tayo yung kapot nang ta sa pag, ano?
0: Saan naman kami, ha?
1: Sa pagtugbon? Pagtugbon kang 2027.
0: This year, ay da sa next year.
1: Mga January. Pwede na.
0: Ano yung achieve? Sa kuya, ang kaya kong ma-achieve lang. For this year, syempre, more money, more salary to come. And syempre, and good health, and more blessings.
1: Yes. Ako yung mga gochong.
0: Gochong talaga.
1: Ang gochong ang gusto kong ma-achieve this year. Siyempre, so wala sa mo yung magkahilang.
0: Good health, man.
1: Warang makaranas ki air kang ospital.
0: Iba ang air kang ospital. Mahal ang air dumunan eh. Bayal.
1: Siyempre. Tapos, More chikahan sa satuyang followers sa Tugtugan on One.
0: More followers pa pala ang kang Tugtugan.
1: Sa Indah, sa Indah.
0: Sa Indah, sabi ni Ma'am MJ Bragi is buna obra. Good PM po. Dakol po akong gustong ma-achieve. Sige, sarong tayo na. Ngunya na taon. Kaso mas gusto ko po na good health sana po. Permian sa kong pamilya. As in, ano sa kong mga magurang, buda mga tugang dahil sindapuan sa kong kayamanan. Wow! Pa-shoutout po kami di sa Zone 4 Santa Cruz Malilipot, lalo na ang family Bragais. Shoutout din po sa tugang kong naabot pa lang Haling Manila na si Justin Bragais. Ano pa? Tagay na.
1: Welcome sa Bicol.
0: Welcome back. Kay ano, Ma'am MJ, human good health man sa iya kan sa iyang namumukta na pamilya.
1: Dakulan siyang gustong ma-achieve. Pero ang top 1
0: lalong-lalo na ang sabi niya ang mas gusto niya.
1: Top 1 niya. Good health para sa pamilya.
0: Because health is wow.
1: Bago yan.
0: Bagong-bago din.
1: Ay, bali na abon sa mga taga Santa Cruz, Manlilipot, Alba. Ay, dako rin din na nagdadangog. Bali na abon sa inyo ka, boss.
0: Kay Sir Polodoy Ebuenga, ang gusto kong ma-achieve mo niya na taon, may padagos lang pirmi ang sa kong hobby na fishing.
1: Diba? Parang ano lang?
0: Ano lang siya, amuyan niya lang. Continue lang.
1: Day mawara, so pagustuhan niya.
0: Bako, ano, day maputuan lang. Iyang hobby na fishing. Alright, kay Sir Boloday, meron na pagkahapon. Kay Ma'am Shari Carborja, ang gusto kong ma-achieve, magkatapos pag-aral ang mga anak ko. Wow! Ang, yes. Lifetime achievement. Sige, pag-aadal ang sindong mga
1: anak. Baga, dakulaon man na, ano, na gari, kaginhawahan, so gari, maka menos man na naman nakisarong taon so sa imong pigpapaiskwela, di ba?
0: Tama ka dyan. Sabi nga ni Gado sa Iyamanda, ang gusto niyang ma-achieve, makaipon at mapaayos ang bahay namin, yun lang.
1: Let's claim
0: maipon
1: it.
0: Maipon siyang ano, paayos ko. Kansa yung nangarap. May kita digdag ano, paayos yung Miss Ma'am Christina. So nag, padit-diit, di ba? Maski padit-diit. May mahin mo sa padagos kang panahon.
1: Malay mo ko next year, ano ka pa, mahiling tanas na yan. Oh, so pinagpaguran mo, andyan na.
0: May mansyon siya. Kaya, ano lang, padagos lang sa buhay. As in,
1: More sales tama. Sa imo. Tindahan.
0: Meron na pagkamo sa ano dyan, sa pangkat siya kay Pais Manikita. Kaya, DJ Chloe, what's it? Ang sa iya mandaan niya na taon, may ipadagos ang work. Buda magkaigwaki additional gigs and projects with us. Wow!
2: Chiram
1: sana! Malay mo!
0: Siya may agad tapirmi ang longevity kan career. Buda pag-iribahan di sa One Radio.
2: Chiram!
0: Tama ka dyan, DJ Chloe. Tama!
1: Malay mo, baga may mag-sponsor dyan. Adamog yan. Para mag-sponsor ano, baga dyan.
0: Para
1: diba?
0: Sa ikagiging hawa sa tuyang buhay.
1: Hindi, para talaga yun sa mga listeners kang One Radio.
0: Oo, diba?
1: Nakulaon ang pasasalamat mi. Wow, ano yan? Nakulaon ang pasasalamat mi. Tayo ka mo mga katindugo. Ano man ito, mga love na love kami di kita. So, wara man pala yung kaming kauron. Useless kung wara ka mo. Diba?
0: Pero kami di naghangaw sa mga. Thank you, Tabi, DJ Chloe, kay Ma'am Christine. Ano yung kay Ma'am Christine ako video? Oh, diba? Sabi niya, ma-achieve ngayon, taon is matapos na ang bahay ko.
1: Yes!
2: Chiram
0: sa... Ayun, so, nagpapalitit kang ano, kaya na sa iyang haron. Iwan niya si Ma'am Christine ako video. Diit na tiyaga-tiyaga sa ano. Ang achievement mo na iyan na inaasal sa iyo, makakamit mo rin.
1: Malay mo baga, dyan ka mong mag-New Year sa bago nindong haron.
0: Thank you, Tabi, Ma'am Christina Cabilla. Kaya nisan, ang gusto kong ma-achieve ngayong taon ay magkapag-travel sa mga lugar na gusto ko. Ako man, Tabi. Tama!
1: Parang pangarap ng lahat, ano? Magkapag-travel.
0: Oo, sa mga lugar na ang gusto ko. Ano, sa Paris, sa France, sa Korea, sa Japan. Wow!
1: Sana all!
0: Sana, Tabi, maabot mo, Tabi, ang lugar na iyan. Iba mo man kami.
1: Abangan niyan.
0: Thank you, Sir Nathan. Kay Ma'am Cathy Bonaobra, ang gusto kong ma-achieve ngayon is makapagtapos ako ng pag-aaral at maging successful kaming apat na magkakapatid. Ito si Ma'am Cathy Bonaobra,
1: student.
0: Sana makapagtapos ka mo. Hindi na siya ga-chara na tios-tios. Magka-tios.
1: Good luck sa maabot na kralasihan, Cathy. Kapag nasa stress ka, magdungog ka lang digdi sa tugtugan on one.
0: Alright.
1: Panalingawan mo, pagtatawag, kaya mo nang gibuhon kung ano man ang balaki na sa imo nga pag-eskwela.
2: Si Ram sana.
0: Thank you, Ma'am Cathy. At kay Ma'am Harlene, ang gusto ko pong ma-achieve magkapagtapos ng pag-aaral and maging successful in life. Ayaw mo si Ma'am Harlene. Maging successful in life. Kasi nasabihin nga ni education is the key to success. Bago na naman.
1: Bago yan.
0: Pero daw, lumauna iyan nagkasabihan.
1: Dakala mo magiging impact.
0: Yan talaga ang reality is in life.
3: Tama!
0: Good luck, good luck. Kasi God bless tabi, Ma'am Harlene. Kay Ma'am Karen, ma'am, mapaadal ko ang anak ko sa taon na ini. Salamat po. Alright. Iyon man kay Ma'am Karen Rodriguez. Parang napagkahapon tabi, ma'am, dyan sa Matagbak ba yan? Sa Matagbak. Parang napagkahapon. Ay, kay Siloth Anthony, tapuson ang pagklase ko, buda, maku ako diploma. Maugman ako ka iyan.
1: Diba? Graduating ka, ay, Anthony.
0: Iyan. Kay Anthony Gayo. Kapag tapos man siya kansa iyan. Pagklase as in,
1: Makaugmaon ta, dakula sa indo ang gustong makapagtapos kipagklase, no? Alam mo, iyan ang kayamanan na dahi sa indo makukuha. Maski si Simon.
0: Na iyan mahabas, maabot kayo. Mawara. Basta ingatan sana din ito iyan. As in, pahalaga pag sumikapan.
3: Tama!
0: Alright! Ay, salamat.
1: Thank you, mga katindugo.
0: Ano talaga ang sito yung mga katoksugan? Magayon ng permian si Indang niya.
1: Halos gabos, gusto maging bagang maging ito sa buhay. Maging
0: maging successful.
1: Yeah, maging successful. Naway lahat tayo ay maging successful.
0: At nga niya, mag-aral kita. Magkilingan kita duman sa success na inaasam-asam.
1: Yes.
3: Tama!
1: Tama!
0: 35 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Mabalik pa siyempre. Tugtugan on 1. So 1 Radio, Teen Tugunan.

0: number one.
1: One. Number one.
2: Radio.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Tindugo na.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Ako nga pala si Rose. Itong bungso ko, 2.5 months na. Kaya andito kami sa health center para sa kanyang second visit. Pangalawang turok niya ng pentavalent vaccine, PV at PCV. Libre lang naman ito sa mga health center. Kaya sa mga kapwa nanay tulad ko, punta na sa pinakamalapit na primary care provider. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH PCOL Center for Health Development.

0: One Radio
1: 91.3 News FM
0: Tindugna. Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Oras niya to 5 minutos sa sanawag o alasing ngunit paghahapon.
1: Ay, may nagpahabol ka ano ha? May nagpahabol na comment. Gusto ka sa bagong sa tuyang pig chicharikahan. Kay Ma Mary Rose Corulio Buse, sabi niya, magiging LPT this year. Yan, magpapaskong may lisensya.
0: Claim it, abi, Madam ano, Mary Rose. Saan mga exam ninda? August ba? Diba? Tapos September ang release. Iyo ba?
1: Oo. Last year, iyo man. Tadapulong nga kita talagang nagpaskong LPT.
0: Magpapasko mo siya licensed professional teacher.
1: Balikan tayo na Ma Mary Rose.
0: Iyo talagang talagang yun na year.
1: Kukumustahon Mika.
0: Alright. Ay, salamat sa indo ha, sa mga nakasabayan niya to dyan sa tuyang chismis. Sa mga naka-comment ko niya na pagkahapon. Sa mga followers kantugtugan on one. 131 followers.
1: Ay, mali. Iguan na kitang 132
0: followers. Diba?
2: Ang galing mo. Sana.
1: Thank you sa mga nag-follow mo niya na Alda.
0: Salamat man sa mga nakaibanan niya to sa mga nakatutok mo niya sa Tugtugan on One. Siyempre panagos ka mong nakaantapay. Ay, siyempre bago kita magpanitit na magpaara, masunod po ang parada tarayin tama. Kaibaran po mamapogiranin doon kami dyan. Dingi ba? Sa siring man kami ang sendong nakaibanan din sa Tugtugan on One. Adang iba ko si Erickson.
1: Ani man po, si Berna Balawon. Salamat giraring mga katindugo na sa aga giraray. Digdi lang yan sa Tugtugan on One sa One Radio 91.3 News FM.
0: Tindugo na!

0: Bandung Nadangog, ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip asin maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan.
1: All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio.
0: Tindugo na. Bicolandia.
2: Rarasyada ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa indo ng Mandadangog. Parada 30. Parada 30. Baretang international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minurada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada.

0: 40, sakay na Parada 30, Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30. Yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30, Barreta Lugan, Parada 30, Parada.
1: Sa headline, sa kan mga parada ni Barreta,
0: Parada 30, Parada 30 headline.
1: Celebration na kan Tabak Festival ang unya na taon, gigibo na simple dahilan kan padagos na Christmas.
2: Suspect arestado sa search warrant Tabaco City, badil as in pigtutob ng droga na kumpiska.
1: Brigada Eskwela 2026 official na ang inilansar sa mga eskwelahan sa Albania.
2: Inventaryo kan mga nakaistara sa 7 to 8 kilometer danger zone kan Bulkang Mayona pinunana.
1: Rank 4 regional most wanted person kan Bicol arestado sa Daraga, Albania.
2: Price cap sa imported na bagas sa mahigot na pigbabantayan kang DA Bicol.
1: Sa Lato Nacional, dating DPWH Secretary Bonoan na dinara sa ospital kasuod ma huli sa paglangkaw kan blood pressure, makalis mailuwas ang warrant of arrest.
2: DepEd inako ang problema sa literacy crisis sa nasyon.
1: 21,000 na metric tons nin LPG o minabot na sa nasyon.
2: Duwang majority senators posibleng lumipat sa minority bloc, sigon kay Senador Rafi Tulfo.
1: Kampo ni Vice Presidente Sara Duterte ipigpabasura ang isinunad na article sa impeachment.
2: Senator Jingoy Estrada dinarana sa Quezon City male dormitory makalis maarestar kang sandigang bayan.
1: Sa luwas sa kanasyon, nagkapirang persona irido sa nagsiklab na riot sa France makalis ang UEFA Champions sa League Final.
2: Dating alcalde kat Arcadia, California, inako ang pagiging Chinese agent.
0: Parada 30, Parada 30 headlines.
1: Diyos maray na pagkahapon na Bicolania. Aldaw po kita unyanin Martes, Hunyo 2, taon 2026. Kami po ang nasendong magiging tagapagatod Barreta. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Manawon.
1: Nadadaon kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Daet Siring Man. Nahiling man po kita ni live sa Facebook page. Check on One Radio 91.3 News FM.
0: Parada 30!
1: Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata na tudsindo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
0: Parada 30! Parada 30! Barreta Lugan!
1: Gigibuhon ngunya na simple ang napag-celebrara kan Tabak Festival sa siyudad ni Tabaco dahil ang sabot ay kan padagos na na-experience ang krisis sa nasyon na. Sigun kay Mix Eric Valenciano, ang Tabaco City Tourism Officer, na bilang pag-utubman sa mandato kan ng gobyerno probinsyal kan Albay na maging sensitibo dahil ang takdakol na mga namamanwaan ang nakaka-experience na nakadifisilan na sa buhay sa padagos sa paglangkaw kan na prasyo kan mga barakalo na kun kaya nagdesisyon man ang hilukan na gobyerno kan Tabaco, nagibuhon na simple ang selebrasyon ngunya na taon. Dagdag niya na mas tatawanin on rangunya na taon ang mga parasira para o maasin iba-ibang sektor na talagang nangangaipuhan ng tapang asin marikognisar ang sa indang dakulang ambag sa komunidad. Paliwanag niya na ang mga nakasanayan subot na mga programa sa Tabak Festival, siringkan mga pageant, street dance asin iba pa, winisir na ibalik sa masunod na taon asin dagdagan pa ng mga magagayo na programa kung sa ina maiselebrar

0: ang siyudad kan ka-25 taon na Lintabak Festival sa taong 2027.
1: Yan trastanto arestado ana sarong suspeksyado sa ginibong search warrant operation kan pinagsararong puwersa kan Tabaco City Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company asin Albay Maritime Police Station sa Barangay Cubo, siyudad ni Tabaco kan Hunyo unungun niya na presenting taon. Sa operasyon, nakumpiska kan mga otoridad ang sarong kalibre .22 na revolver na may mga bala asin pirang sachet kan pigtutubudang ilegal na droga. Sigun sa pulisya, isinairarom sa marhay na inventaryo asin magkakanigong proseso. Ang gabos na nakuha na ebidensya, susog sa mga nagiiral na leya. Padagos man ang pagpapautob kan mga law enforcement agency anin mga operasyon na kontra sa ilegal na droga asin iba pang klase nin mga kriminalidad sa syudad. Pigahagad man kan mga otoridad ang kooperasyon kan publiko asin pagtaunin impormasyon dapit sa anuman na ilegal na aktibidad tanganing makatabang sa pagpapadagos kan katulinongan asin kaayusan sa naunang bitan ng komunidad.
0: Katakoda kan na pagpuna kan school year 2026 to 2027 sa Hunyo 8, opisyal nang inilansara kan Department of Education ang Brigada Eskwela 2026 kasudma Lunes sa sigun kay Schools Division Office Albay spokesperson na Froy Lantena nagkaigwanin kanya-kanyang selebrasyon sa pagbubukas kan Brigada Eskwela ang mga eskwelahan sa probinsya kan Albay kung sa ina kada eskwelahan ang igwanin opening program na pig-atindiran kan Barangay Council magin ang mga alkalde. Ipigsabay naman na sa nasabing aktibidad ang enrollment kan mga kahubinasan na madurar poon Hunyo 1 hasta Hunyo 5. Bigayag man kan opisyal na common sa mga kinakaipuhan na ayuson sa mga eskwelahan iyo ana kalinigan huli sa haros duwang bulan na bakasyon asin partikularmente na sa mga eskwelahan sa banwaan kan ginubatan asin kamalig na binagsakanin abo gikan sa pag-alboroto kan bulkan mayon. Yan trastanto piglalauman man kan ayan siya na maabot sa 200,000 na mga estudyante sa probinsya ang ma-enroll ngunya na school year 2026 to 2027.
1: Binuuna na kan Albay Public Safety and Emergency Management Office ang inventaryo asin pag-update kang datos kan mga residenteng nakaistar sa laog kang 7 hasta 8 kilometros na extended danger zone kan Bulkang Mayona. Siragibuan orientasyon sa Santo Domingo, Albay para sa mga barangay kang Lidong, Fidel Sortida, Santa Misericordia, San Isidro, asin San Fernando, kaibanan man ang barangay Bunga sa Bakakaya. Obeto kaining mapakusog ang pag-andam sa kalamidad sa pagikan mas marahay na population mapping, evacuation planning, asin early warning systems. Tinukarmandigdi ang mga peligrong kausa kan pag-alboroto kan Bulkang Mayona, nganing mapahewas ang karaman kan mga lokal na opisyal asin komunidad. Komo parte ka na proyekto, masairarom sa GPS training ang mga partisipante antes na magsagibukan house-to-house data collection. Target kan apsimo na makabilog ki updated as in validated master list kan mga kaharungan na maserbing importanteng giya sa mas marikas as in epektibong pag-responder sa mga emerhensya katakod kan aktibidad kan bulkana.
0: Arrestado ang rank 4 regional most wanted person kan Bicol Region sa Barangay Gabawan na Daraga, Albay. Ministro ang akusado na si alias Ray, 31 anyo, sa sinresidente kan nasabing banwaan. Kinundosira ng operasyon sa bisa kan warrant of arrest sa kasong qualified Ray, panaigwang pigrekomendang piyansa para sa paramientras na libertad. Basado sa report, ang operasyon ginibukang pinagsarong pwersa kan Daraga Municipal Police Station, Albay Police Provincial Office, Police Intelligence Unit, Albay Regional Intelligence Unit 5, Police Intelligence Team, Criminal Investigation and Detection Group Albay Provincial Field Unit. Sa presente, nasa kustudiya na iniikan na kapulisan para sa magkakanigong disposisyon.
1: Yan trastanto nagsagibunin price monitoring ang Department of Agriculture Bicol kasood ma tanganing shertohong nagsusunod ang Executive Order Number 118 na nagtatalaga ni na 50 pesos na price cap kada kilo para sa 5% na broken imported rice. Pinanginotan ini ni DAB Col Regional Executive Director Rodela Tornilla como parte kan kampanya kontra sa sobrang paglangkaw kan presyonin bagas. Sigun sa DAB Col, nagsusunod man anapig talagang presyo ang mga rice retailers alagada napansina na an iba daipa nagagamit ni na prescribed na kulay asul na price tag para sa imported rice. Kay puan mang malinaw na nakabugtak sa price tags ang klase nin bagas sa sinasyon na ginikanan kaini nganing maging transparent para sa mga parabakala. Mientras tanto, magigirmdumang pinunan ang pagpapautob nin price cap kan Mayo 13 asin nagtitiner na epektibo sa laog din 30 ang aldawa. Nagpatanid man na ahensya na pwede sirmahang pang sa administratibo o kriminal na padusa ang nasiisay mang magbalgara susog sa
2: Parada 30 Parada 30 Barreta Lukal.
0: Alas 5.14 in pagkahapon na pasiring man kita sa detalyes kan mga barata sa lado nasyonal natod sendo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix health sika pa mababakal po nindiya na sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada 30 Parada 30 Barreta Nasyonal.
0: Dinarasa ospital si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan magalis na maglangkaw ano sa iyang blood pressure, magalis magluwas ang warrant of arrest kaini sa Sandigan Bayan. Kinumpirmar ng Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya magalis ang voluntaryong pagsurrender ni Senador Jinggoy Estrada. Kaiba ang dating kalihim na nampang sa kasong plunder huli sa anomalya sa flood control. Sinabi pa ni Rimulya na bantay sarado ang PNP General Hospital kung sain ang doktor ang magdedesisyon na kung pinisir na makaluwas si Bunoan para hampangunan na sa iyang kaso. Magigirumdoma na kanakalis na simana ang nagpiyan sa si Bunoan asin Estrada sa Sandigan Bayan na huli sa kasong graft. Mantang ang 5th Division Sandigan Bayan na ang nagluwas na nin warrant of arrest kanal daw nin Lunes.
1: Mientras tanto, aminado ang Department of Education sa krisis sa literacy sa nasyon makalis magluwas sa sarong assessment na 87% kan mga grade 11 students ang nadidifisilan sa pagsabot sa sindang pigbabasa. Sigun sa ahensya, ang nasabing numero ang indikasyon kan haloy ng learning gap system kang edukasyon sa Pilipinas asin bako sa nasa problema kan senior high school. Sa pahayag ni DepEd Undersecretary for Learning System Carmela Oraciona, pigdoon kaini na pigsiseryoso kan ahensya ang nagluwas na resulta hali sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Ipinaliwanag kan opisyal na problema sa kakayanan sa pagbasa ang natitipon hali pa sa mga enot na grado asin naglala sa pagliis kan panahon huli sa manlain-lain na mga problema siring kan pagtiosa kakulangan sa learning materials, limitado nga suporta sa harong mga ulang sa klase asin epekto kan pandemya. Bilang kasipautob ang DepEd ni na Summer Remediation Program para sa senior high school students na nakatalaan na matapos ngunya na simana. Dagdag pa kanahensya na isasabay sa bagong 3-term school calendar ang remediation as in enrichment activities ngani na mas matanos na masimbagan ang learning gaps sa bilog na school year.
0: Uminabot na sa Pilipinas ang 21,000 metric tons ng liquefied petroleum gas o LPG na binakalakan gobyerno bilang parte kan Emergency Energy Security Program kan Department of Energy. Ang nasabing shipment ang hali sa Texas, USA asin na duminaong sa terminal kan na South Pacific Incorporated sa Calacap, Patangas. Sigun sa DOE, ang LPG na binakalakan na Philippine National Oil Company sa bagay kan na commodity trader na Trafigura PTE kan April 13, 2026. Ang kargamento ang kompuesto ni na 50% na refrigerated propane as in 50% refrigerated butane na ubetong pakusugon ang reserva kanasyon ngani na may bitaran ang kakulangan sa supply sa panahon kan energy emergency. sa pag-abot taga ng shipment, uminabot na sa haros 42 na aldawa ang National LPG Inventory kan Pilipinas na masalangkaw kumpara sa minimum requirement ng 7 aldawa. Siring man, nagtitinir na halangkaw ang naprasyo kan LPG sa merkado huli sa global market volatility. Sinawan doon na kanahen siya na ang lockdown na ini, ang parte kan mas pinahewasan na programa kan na gobyerno ngal na syertuhon na magpapadagos ang supply kan energiya.

0: Pitaran and holding asin mamantinir ana prasyo sa tawag na pangkinabahan na pagbabago sa prasyo.
1: Nagtutubo na si Senador Raffy Tulfo na may posibilidad na duwang senador hali sa majority blaka ang lumipat sa minority huli sa subot na ipag-uyon sa nagkapirang nangyayari sa Senado. Sigun kay Tulfo, narisaan niya ang da ipagiging kontento kang nagkaperang miyembro kan majority sa tao kan tensyon as in internal issues sa halangkaw na kapulungan. Paliwanag kang senador na igwang duwang miyembro kan majority blaka na garing bako komportable sa mga nangyayari sa indang hero as in asal alagad dai na pinangarana na kung si Isay ang mga iniya. Sa presente, igwang 11 miyembro ana minority blatang 12 man ang nasa majority blaka. Ulidigdi, sinabi ni Tulfo na manipis na sanaan majority as in posibleng magbago ang balanse kan poder sa Senado kung igwang mga senador ang malipat nin kampo.
0: Nagsumiter na kasuod maanin simbag sa impeachment court ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte kung sa'yo na pagpapabasura ni daan apart na articles of impeachment. Limang maleta na laog ang formal na simbag sa articles of impeachment ang darakan abogado ni Duterte na si Attorney Michael Poa. Sugin kay Poa, parte kan isinumiter nindang simbaga ang pag-question sa constitutionality kan isinunad na kaso laban sa Vice Presidente. Ipigdoon na kan kampo ni Duterte na dapat i-dismiss ang kaso. Alagad nagsayuma na si Poa na magtaunin ibang detalye sa isinumiter na simbag sa impeachment court. Nagtapos kan makaliya sa na Sabado ang deadline nganing magtaunin simbag ang kampo ni Duterte. Alagad huli sa warang sesyonan ang ipinalawig ini sa koda kasod bang Lunas. Sigun pa kay Poa, tinawan mo na nindanin kopya ng simbag ang House of Representatives bago sindan nagpasiring sa Senado.
1: Yan trastanto dinarana sa New Quezon City Male Dormitory Jail makiliis na voluntaryong nagsuko si Senador Jingoy Estrada. Bandang alos 8 nin banggikan Lunes, nag-abot ang senadora sa Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Magirumdumang voluntaryong nagsuko ang senadora perang oras makaliis na iluwas kang Sandigang Bayan, 5th Division ang sa iyang warrant of arrest huli sa kasong plunder. Nag-agi pa ini sa proseso sa paikan pagkuha kan mga fingerprints as in mugshot sa head office kan Criminal Investigation and Detection Group. Makaliis kay ni ang ibinalik ka na CIDG ana senador sa Sandigang Bayan para sa return of warrant kung sa ina nag-desisyon sinda na sa Quezon City Jail ikulong ang senadora. Magigirumduma na kan Lunes kang nagluwas ang warrant of arrest hali sa Sandigang Bayan ni Estrada as in dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan sa kasong plunder na may kinaraman sa anomalya sa flood control projects.
0: Kinumpirmar ka ng Philippine National Police sa Forensics Group na 1,400 sa kabilugan na 2,000 na tuulang asin mga artifacts na narecover sa Taal Lake ang hali sa tawo. Sinabi ni PNP FQ Director Colonel Pierre Apola Carpio upon na pagkan Hulyo kanagkalis na taon na nagpapadagos ang pinahiwas na search and recovery operations. Ikuang walong team na nagsasagibon ng rotational duty kaibanan ang Philippine Coast Guard na nakaresignar sa apat na parte kang Taal Lake. Dugang pagkan opisyal na ang mga narecover na tuulang ang nagsasairaron sa serye ng mga test kaibanan ang medico-legal analysis, forensics, anthropology, radiographic imaging, dental examinations as in DNA testing. Kinakaipuhan pa ni mga kompletong forensic examinations sa kanang gabos na mga nabawing ebidensya. Aminado man si Carpio na madidifisilan ang mga eksperto na mabistuhan mga tagsadirikan mga tulang uli sa kondisyon na kan mga ini uli sa kahaluyan na nakababad sa Taal Lake. Yan trastanto isa sa pinal na kan Maharlika Investment Corporation as in kan Philippine National Oil Company ngunya na bulan na kan Hunyo ay nakasunduan na magsisirbing mga balangkas para sa planong National Oil Stockpiling Program. Sigun kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, ang National Stockpile pamamayuhan na kan Maharlika Investment Corporation na bilang founder as in lead implementator as na suportado ka na oil company, kinali na ang pang-ipokan na programa na mapunduhan na kan General Appropriations Act. Sinabi ni Garin na ang Maharlika Investment Corporation ang mapundo

0: Base na magsasagibo ka na proyekto pon sa feasibility study sa pinansyala sa hanap nin posibleng kasyoso sa pagpondo asin operasyon. Enot nang sinabi ka na ahensya na nagpromasa na nin suporta ang Japanese government para sa nasambitang lagdang.
1: Parada 30! Parada 30! Nasyonal!
0: Alas 5.23 nin pagkahapon. Update man po kita sa kamugtakan na kana sa tuyang panahon hatod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao na ngayon po niyan in minerals kay gulo ng paginom ni Sonong Capsule Roll daw nga ni makalikay kita sa kailangan ng Best Cups Mineral Food Supplement. Mapapakal po nito yan sa mga butika nationwide.
1: Parada 30! Parada 30! Weather update!
0: Ang nasabi po ka na pag-asa, Southwest Monsoon ang nakakapektarong niyan sa Luzon asin sa Western Section ng Visayas. Dahilan kay ni ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro asin Palawan, magkakaiguanin minsan na paguran, posibleng di na flash floods or landslide dahilan sa moderato sagkod sa minsan makukusog na paguran. Ang Western Visayas man asin natalarang parte kang Luzon magkakaiguanin madampog na kalangitan na may kalat-kalat na paguran, posibleng di na flash floods or landslide dahilan sa moderato sagkod sa kung minsan may mga makukusog na paguran. Mientras tanto ang aldaw masirang lasing kumbanti sa isin pag-aaga asin masulino pala sa isbain dinos ngunya na pag
1: kahapon.
0: Oras, alas 5.25 na po ni na pagkahapon. Pasiring naman po kita sa detalya sa gan mga barata sa luwas sa ganasyon. Nag-abot sa 416 na katawo ang na-arrestar sa bilog na France. Makalis ang mga karibokan na pangraot nil mga pagrugaring asin panghaapon na sa pirang parte kan Paris sa kasunod kan Paris Saint-Germain laban sa Arsenal sa UEFA Champions League Final. Labi sa 280 sa mga naarestar ang hali sa kabisara kan Paris kung sain rinibong taga-suporta kan Paris Saint-Germain ang nagtiripon sa mga pangyanot na lugar siring kan Champs Elysees, Arc de Triomphe asin Parc de Princess nganing iselebrar ang makasaysayang pagkagana ka na sa indang kupunan na. Sa tao ka na selebrasyon na i-report ang perang insidente kan vandalism panghabon na pagsulok kan mga bihikulo asin na panggraota kan na mga establishmento. Igwaman ang pulis na nairido mantang nagsasagibunin ng crowd control operations. Pulis sa uma sa posibleng karibokan na nag-deploy ang mga otoridad ni na poco mas o menos 22,000 na pulis sa parte ka na France nganing mamantinir ang kaayusan asin seguridad. Padagos man ang investigasyon na kan mga otoridad katakod kan mga insidente nga nangyari mantang pigsasagibo ang pagsusuri sa stroso na kausa ka na kariribokan.
2: Yan tras tanto inako ni Aileen Wang ang dating Alcal, California patag agent nganin na magpakalat nin propaganda ini sa kasong federal sa iya. Susog sa mga investigador, si Wang asin ang sa iyang dating no-operar ni na sarong website na iguanin mga artikulo na in gobyerno kan People's Republic of China. Inako ni Wang na nakangadirektiba hali sa mga opisyasi, pusnin mga konteksto sa publiko. Ang naunang bita ng website, nagpost bilang sarong regular na alagad, panoonda na nakasakumunit si Wang ang nailihira sa Arcadia City Council kang taong 2022 nagdimitisyon na makalis na magluwas. Sentensya na katalaan na sa Oktubre 6 ngunit taon asin pwede sir siyang mapreso ni nasagkod sa 10 taon. Susog sa FBI ana sa iyang pagkumpisala sarong malinaw na patanid laban sa mga individual na patagong nagtatrabaho dayuhan ng gobyerno nga wensya siya kan Amerika.
0: Public service announcement po may naging sarong cellphone sampang kan tabako Peking school kan Mayo 25 alas yan nina pagkaaga kung sa imo tabi ini magkikuan sa natabi digdi stasyon na kanwan. Iyan naman po naging kanasatuyang mga

0: si Konsi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Konsi Ram versus Janko, siram sana!
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palang digdig sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept palang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
5: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
6: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
7: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes.
8: Prevention is better than cure.
9: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
8: Mag-Boss Purple Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng panaba, okra, saluyot at palax ginseng.
9: Mga sangkap na punong-puno ng vitamina at mineral
8: para maiwasan ang anumang karamdaman.
9: Tulad ng sakit sa bato,
8: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
9: May kakayahan din, mapabalik
8: ang sex appetite.
9: Manatiling protektado sa karamdaman.
8: Mag-Boss Herbal Capsule, ang bossing ng mga herbal.
10: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
11: One Radio, ting dugana.

0: Halo-halo, dapat chowking!
1: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
2: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At ito nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo,

0: katanungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Joyce Mariah na evening po sa inyo, Gaboy. Pasensya po, aki uno ako ngunyan. Dahil po niya ito mga kaibanan si Tita Poliana. Ako sana ang mga kaibanan nindong. Ang sa indong amiga. Puying.
1: Gusto ko yun ano? Oh, good evening sa iyo, Puying. Nandito naman ako, ha?
0: Good evening.
1: Just Melinda Bangibo Kabikolan. Welcome sa Martesa edisyon kan sa inyong programang The Tita Pollyanna Show. Wherever you are in the Bicol region, I just really wish that you are having a wonderful time. The weather is kind of, you know, you're not really sure what's going to happen. Is it going to rain? Is it going to be sunny again? Is it going to be habaguette? We really can't tell at the monument. Hindi naman po ang sa inyong lingkoy na bako masyadong mag-iunan pero mahamuton. Tita Pollyanna, sumasaludo sa bilog na Kabikolan sa mga nagdarangog dyan sa tuya sa Albay, First District, and of course, nadarangog kita sa One Radio, Tabaco City, Albay District 1, District 2, parts of District 3, ganun din po naman sa mga parte kan Sorsogon, Catanduanes, and Camarines Sur. Ganun pa man, nadanong man po kita sa OneRadio.net sa bilog na Camarines Norte at sa mga parte kan Quezon Province. Hello, good evening, Catanawan. Wow! Kumusta na po yung naging mga hapon? Hindi masyado mainit, ano? Not so kind of sweaty. Because if it's really that hot, you should have been sweating. Oh my gosh! But now, it's not so hot, right? So I guess a lot of you feel a little bit fresh. You don't have to make karigos ng three times. Tabako masyadong ma and eton. At hindi nagre-river-river ang ating mga liki-liki at mga ngitsi-ngitsi. What? Adons kan Hunyo 2026, divide ikamong kalendaryo. Pinuintay na dadangog sa radyo, nagsisabi na. Ang aldaw mo niya, nataday kami kalendaryo sa harong.
0: What?
1: Yes, Kaibana Punyado forever is at the Tita Pollyanna Show on Ronald's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palamo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata. Different flavors, orange, pineapple, strawberry, green apple, mango, peach, lychee, Madantine batata jelly juice, juice drink, crystal jelly cup, pudding cup, jelly stick, and pudding stick. Batata! Snowtime ice pops, Dally's condensed and evaporated milk, Drinko float, flavored drink with coconut jelly. Madam flavors in lychee, pineapple, and mango. Golden Town Sardines! Ang paborito ngayon ng napakaraming mga sardines gourmet.
0: Gourmet!
1: A connoisseur. Sorry, Pernanya. Sardines connoisseur. Golden Town Sardines, Valentine Original. Golden Town Sardines with Chili.
0: At siyempre, ang ating paborito.
1: Golden Town Sardines with Extra Chili! Woo! Para sa mga sweeties naman, meron tayong Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kyande, Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilihang bayan, region-wide. Muchas gracias. Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na! Kaya ba naman po niya ito sa The Tita Pollyanna Show? Ang Wanok! Wanok Chicken Inasal Daet. Makukuha dyan sa Ginto Building 2, Governor Panores Avenue, Centro Pandaet. Sa pagitan ng po yan ng Mabini Colleges at ng Daet Elementary School. Pasyal po tayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken Inasal Daet, para sa inyong online orders. Yes! Kaiba naman po niya ito digdi sa The Tita Pollyanna Show, ang best juice 10-in-1 plus 1 herbal juice drink. Best caps, minerals, food supplement. Dr. M's amazing tea. Kiyusai massage oil. Era natural organic shampoo. Era 3-in-1 whitening soap. And Era chocolate soup. Available nationwide. Thank you, Gems Products. Para naman po sa ito yung mga magagayo na mga katindugan in the city of true love. Kaipuhan niya ito kanong oras para mantinilaan sa ito yung mga sadili sa pagkakaiguanin pigaapod na me time, as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in dumanaman kita mapa hand spa, glute drip, glute 4 push, slimming excellies, mesolipo, as in kanakul pang spa essential services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sampang sana iyan, Kanamanda Coffee Hospital. Open every day, starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pasyal naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sila kita. Hanapun niya to ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Char, Rhea, Thea, and Belle. Thank you so much, Pink Spa! At syempre, mamaya-maya ng konti, may chichika ko sa inyo, ha? Abangan nyo yan! Ang ating chika tungkol sa Leo Lavandero Laundry! I'm sure maging very interested kayo, okay? So, sa ating pagbabalik po yan later, sa The Tita Pollyanna Show! Ay nako, hindi ko talaga maintindihan kung saan na natin, paano natin i-segregate. Segregate? Parang naglalaba lang. Alin bang politika, alin bang showbiz? Ngayon talaga halo-halo na sa feeds, di ba? Napapansin niyo? Ay nako, nakakaaburido minsan. Eto nga ngayon, matunog na matunog ang pagkahuli, pagdakip kay Jinggoy Estrada. Parang wala din itong natutunan si Jinggoy, ano? Aba, pangatlong beses na niya yan. So, ang tawag po dyan ay serial plunderer. Pag ang isang tao ay paulit-ulit na gumagawa ng isang bagay, parang na siyang nagiging serialist. Kasi parang naging series. Hindi natin maintindihan bakit. Kasi palagi po silang pinapardon. O ayun, nung una pinardon, pangalawa pinardon, o ngayon na naman magdadasal na naman sila na kaalyado nilang mananalo sa susunod para may pardon na naman, tapos balik na naman. It's so paulit-ulit na, and sometimes it's really kind of boring na, di ba? And it's sometimes nakakahiya kasi we're all Filipinos, tapos ganito nangyayari in our country. I'm not really very happy with what's happening right now. Lalo na in the Senate. Naku, meron pa silang mga pa-show-show. Ang tawag nga ngayon sa Senate ay Senate Flicks. Dahil maya't maya, meron na mga panibagong pangyayari. I really don't want to talk about it because it really bothers me a lot. So what am I gonna do? Magapunta na lang ako sa ibang planeta para hindi na ako maaburido. Malay mo, doon din sa ibang planeta, ganun din. Ay, wala kang lusot. Sabi nga nila, habang buhay, may... Habang buhay, may... Sagot! Habang buhay, may...
0: Jingoy!
1: Tapos hindi pa natatapos yung ano, yung chika na Vikanashi, Kasi Wishy Boy.
0: Vikanisi-nisi. Aray ko!
1: The Tito Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 8 a.m. after 6 o'clock.

0: Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Good news mga kabitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing...
2: Patata!
1: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Patata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Patata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Ano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
5: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.
9: The Tito Poliana Show.
10: The Tito Poliana

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One
2: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
6: Dr. M's Amazing Tea.
5: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
6: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
5: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
6: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
5: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
6: Ang Dr. M's Amazing Tea.
5: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
13: The Tita Poliana Show. Tindugo na!

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
1: The Tita Puliana Show!
2: Oh, yes. We're back. 6:35 po ang oras natin ngayon. At Martes pa rin araw ng mga Marites, of course. Kaya, happy Marites Day. Anong baging chika dyan? Anong chismis? Dyan sa laabasan, dyan sa looban, sa tabi ng tindahan, sa mga jeep, terminals, lahat kailangan talaga may bagong chismis para fresh. Hi, good evening sa mga nanonood sa atin sa ating audio live stream sa Facebook page natin na One Radio 99.7 News FM. Kay Eusebio Castillo, binabati niya ang mga pamilyang Bermas, Valsiliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bacacalbay. From Ikaw na po family of Fatima Tabacos City. God bless you too. Thank you so much for watching. Pwede mo rin i-share. Oh, share, share. And of course, kay Nam Zaragoza. Shout out dyan sa Puruk Uno Marirok, Tabacos City. At dyan po naman sa San Lorenzo, ang Disney Princess ng San Lorenzo. Tita Cherry Borja, good evening. Oh, eto na nga. Pagod ka na ba sa kalalaban? Masyado bang busy sa trabaho, negosyo, pamilya o love life? Relax, dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. We offer full-service laundry, wash, dry, fold with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos. 169 for up to 7 kilos. And 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery na yan for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabacos City. Meron pang free loyalty card para mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station, self-service po yan, at helmet cleaning vending machine. Open daily from 6 a.m. to 8 p.m. Kaya tawag na sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa-lavandero na yan. Matatagpuan sa Puruk Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabacos City. Leo Lavandero Laundry. Thank you so much. And of course, good evening kay Tito Leo at kay Tita Joy. Kumusta na po kayo dyan? At sa mga naglalabas. Wishy-washy-wishy. Minutes after 6 o'clock in the evening. Ayan, medyo binabalot na tayo ng kadiliman. Kaya naman tayo naghahanda na naman sa isang mahabang gabi. Wow! Kasama siyempre ang ating mga mahal sa buhay. At kung hindi natin sila kasama, baka kasama nila ay iba.
3: Aray! Huwag naman ganon.
2: O di kaya naman, nandun sila sa ibang bansa at naghahanap buhay para sa ating kinabukasan. I love it. Isang gusto ko yun.
4: Showbiz Pakitik!
2: O eto na naman. Ano naman nangyayari dito kay Rustom Padilla? Or now, better known as BB Gandang Hari. Actually talaga, ang punot dulo nito ay puro siya panggigigil at paglilingon sa kanyang nakaraan na merong parang, alam mo yung mga hindi niya kagandahang karanasan, parang gusto niya parang ibalik. Ewan ko lang, kung nakikinig po ngayon si BB Gandang Hari, aka Rustom Padilla, siguro mas maganda kung mag-explore ka ng mga mas magagandang pangitain sa buhay. Imbis na ikaw ay mabuhay sa mga nakaraan, yung iba tinatawag mong bakla, nananahimik naman sila. Diba? Hindi naman nila ipinipilit ang sarili nila sa iyo. Ang sabi niya, ako, dinadamay pa ako ng kabaklaan mo. Sabi niya, to, or meaning, alluding to Papa P. So, yung iba pa, marami pa siyang mga binabalik na mga lumang kwento. Hindi ko alam kung pang ano ba to, pang content, pang vlog. Dahil hindi na siya, ano eh, hindi na siya sariwa eh. Alam mo yun, alam na natin. Alam mo yun, yung kwento halimbawa ng nanay mo sa'yo. Isang taon na, paulit-ulit lang. Minsan kasi may ganyan eh. At saka ikaw naman, hinahayaan mo na lang dahil nag-i-enjoy naman si nanay sa pagkwento ng ganon. Pero hindi mo namang nanay si, ano, BB Gandang Hari. Kaya hindi mo siya pwedeng mapagtiyagaan. Diba? Tsaka baklang bakla siya. Naka-girl siya pero baklang. Tatawa ako. Ano ba ngayon? Ah, dahil nga pala ngayon. Ngayon po naman ay Pride Month. Kaya nagsisilitawan talaga ang mga kabadingan. Talagang sila ay, alam mo yun, nagpapa-underline. Ibig sabihin pag-underline, nagpapapansin. Dinalagyan talaga nila highlighter ang kanilang mga, lalo na itong mga ano, celebrities, no? So ano nga ba talaga ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Pride Month? Diba? May nagagawa ba ito sa atin? Meron yata sa iba't ibang mga sektor, no? Kasi syempre, hindi naman niya lalabas kung walang dahilan. Kaya lang, yung iba masyadong OA. Pag OA kasi, nakakainis na. Kaya nga marami siguro nagiging homophobes o nagiging galit sa mga kabadingan dahil maraming mga bading na OA masyado. Katulad nitong si Aura Briguela. Talagang super papapansin siya. Hindi ko alam kung kumikita ba siya dyan sa paggaganon niya. Para hindi ko yata kakayanin yung ganyang, alam mo yun, mayat, araw-araw binabash ka, mayat maya may sinasabi tungkol sa'yo. Ay nako, kakain na lang ako ng Charmaine. Pero mas paborito ko si Melanie. O, alam niyo na yun. Si Charmaine, orange. Si Melanie naman, avocado. O, thank you. Kumusta kay Baet? Diyan sa Vinson's. Ay, sikat na si Baet. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet, with your teeth.

Welcome sa ikadong oras kan sa tuwing programang The Tita Poyana Show. Sabay tayong ngiti, andyan ang saya, siguradong bubuho. Un minuto, makalihis ang alas 7 nin pagkabanggi. Kumusta po ang sa inyong mga pamanggihan dyan? Parang kita talaga yan, no? Kinukumusta. Kumusta ngayon? Kumusta na ngayon sa mga pamanggihan nito dyan? Masure. Dahil nino pag-ubusi, ha? Tamaagi ako at siya. Makipartake. Ikaduang aldaw, ma'am po, gilarang yun yan kan Hunyo. Hindi lamang po sa pagpapaalala sa inyo na June 2 ngayon. Kundi, para po natin maisip na, ay, ang bata pa ng Hunyo, marami pa akong pwedeng gawin para sa buwan na ito. Meron ba akong mga plano na hindi ko pa na isakatuparan? Meron pa ba akong mga plano na dapat ko pang planuhin? Tanong yun. Kasi yung iba nagpa-plano agad. Dapat planuhin nyo muna kung ano ang magiging plano nyo. Dapat marami kayong pagbabasihang mga bagay-bagay. Hindi yung basta na lamang kayong mag-jump into the swimming pool. Dahil kalimitan po dyan ay pumapalpak. Ay sabihin, ganyan talaga ang buhay ngayon eh. Dahil mahirap ang buhay. May mga taong hindi mo maasahan. May mga taong akala mo'y totoo, pero yung pala, inuutu-utu ka lang. Pinapaikot-ikot ka na parang bola. Eto din po, ganyan din po sa mga pag-ibig at kung ano-ano pang mga pangyayari sa mundo. Diba? Kaya mag-ingat po tayo ngayon. Bago tayo magplano, planuhin muna natin yung plano na yan. Oh, tuwang-tuwa si kuya. Ah, hiyang-hiya naman ako. Anyway, ito pa rin po ang isang matunog na usapin sa sambayan ng Pilipino na lumalampas na rin po sa ating mga baybayin. O, di ba? Ang tanong, bakla ba si Alan Peter Cayetano? Eh, palagi kong nababasa yan, ha? Oo, palagi na sinasabi, eh, bading yan. Naku, naku, naku, wag po ninyong gawing parang, ano mo yun, parang branding ang pagiging bakla. Eh, ano naman kasing masama sa pagiging bakla? Eh, kasi naiinis kayo kay Alan Peter Cayetano, tatawagin niyo siyang bakla. Wala naman kasing pampublikong ebidensya o kumpirmadong impormasyon na nagsasabing bakla itong si Alan Peter Cayetano. Wala din man siyang pag-amin. Kaya dapat hindi natin yan hina-headline, no? Sa mga available na public records, kilala siya bilang may asawa.

na si Lani Cayetano at madalas niyang banggitin ang kanilang pamilya at pananampalataya sa mga pampublikong talumpate. Isa pa yan sa pinanggigigilan ng napakarami. Bakit parang napaka-antipatiko ni Alan Peter Cayetano? Okay naman yung face niya, no? Yung face lock niya, yung kanyang face card. Okay naman. Pero marami din nagsasabi na, ay nako, meron ding misteryo dyan sa likod ng kanyang pag-aasawa kay Mayor Lani Cayetano. Ay, ito isang malaking iskandalo. Dahil yung pala daw si Lani Cayetano, ay hindi po ito kumpirmado ha, di umano, ay girlfriend ng kanyang tatay na namayapa na. Na kumbaga, eh, lumalabas na parang sinalo ni Alan Peter Cayetano. O, diba? Ang gulo! Kung bakit kasi may mga taong nagpipilit o nagpapakalat ng mga ganitong usap-usapan, karaniwan itong nangyayari sa mga publiko at celebrity dahil nga sa chismis o haka-haka na wala namang matibay na basihan. Ito rin ay isang politically motivated na pangyayari, isang paninira o political attacks. Pero nakakaano nga ba yan? Nakakapanghina ba yan sa inaatake mong ganun? Isang politiko, tatawagin mong bakla? Nakakahina ba sa kanya yun? Parang hindi naman yata, no? O yung mga ginagawa nitong stereotypes, ha? Tungkol sa mga kilos, kung halimbawa malamya-lamya, yung pananalita, o di kaya yung personality ng isang tao ay parang masyadong pa-sweet o pa-girla-girla o may pagka-femininin. O, di ba? Kaya tatawagin nilang ganon. Eh, pag ganon, eh, bading. Hindi naman yata, no? O di kaya naman, dahil din ito sa mga chika sa mga social media na nauulit-ulit kahit walang ebidensya. Mahalaga po nating tandaan na ang sexual orientation ng isang tao ay hindi dapat ipinagpapalagay batay lamang sa chismis o impresyon. Maliban kung ang mismong tao magsabi ng, oo, ako ay isang badiyan. O di kaya pag tumawag sa telepono, hello? Hello? Abading yan. O di kaya naman pag may dumaang lalaki, parang tama naman. Diba? Maliban na talaga kung aaminin mismo ng tao yun, sa kanya nasasabi, ay, ano siya, bading siya, LGBTQI+ siya. Ganon. Pero habang hindi naman yan umaamin, wag. That's very, very, very, very unpleasant village. Unpleasant village. Hello, good evening kay Bernal Daisy Bonaobra, Maray Nabanggimang po, Annalisa Binos Balmaceda sa Inkanangunyan, Joven Valeriano V. Zabala, good evening. Bulan Sorsogon. Bulan Sorsogon Fabrica. Ano to? Masyadong mahaba. Fabrica po. Bulan Sorsogon Fabrica. Ayan. Si Joven Valeriano V. Zabala. Kumusta na ang cramps dyan sa... May cramps pa ba? Yung KR Asuncion Academy ba yun? Dyan sa bulan? Oo. Meron akong friend na isa sa mga apo ni KR Asuncion. Ayan. Hindi ako tuloy naalala yung friend ko. Pag sinabi ka, minsan di ba nangyayari sa atin yan, pag meron tayong nadadaanan na o nababasa na isang lugar, maalala natin yung friend natin, di ba? Tapos, kumusta na kaya siya? Parang gusto ko siyang i-chat. Tapos yung pala nakalimutan mo na nag-away pala kayo. Di ba? Ganun yun.
Nako, eto ha. Sana naman tigil-tigilan na yung pagtawag ng bakla kay Alan Peter Cayetano. Pati na rin itong si Jinggoy na pasama na rin. O, sino pa? Sino pa? Sabihin nyo na dyan sa Senado. Ito pating si ano ha? Itong si Montulfo kung makabakla ha? Aba, meron tayong batas laban dyan ha, Montulfo. Hindi mo dapat basa-basa tinatawag na yung ating mga mambabatas na bakla. Kahit Proud Month ngayon. Diba? Ako minsan, I never called people bakla. Kahit halatang-halatang bakla naman sila. Diba sa mga chika natin, mga friend, oy bakla! Ganon. Ako din, in a different context, parang hindi ako komportable kung tinatawag akong bakla. Oh, ayan si bakla, oh, yung parang, tapos referring to me, parang, ha? Bakit? Sino ka? Diba? Meron ka bang 52 million sa bangko para tawagin mo akong bakla ng ganun-ganun na lang? Kapal ng mukha mo. O, oh, diba? Kaya ingat-ingat tayo sa pagtawag ng bakla. Shadies! The Tina Poliani Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio.net. Yeah.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo nang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw, marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
17: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
18: At sinong kulabot? Pesh, hindi ako.
19: Makidistro.
4: Ferong walat.
5: At parang batang-bata
14: dahil sa ERA.
6: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kuti artista dahil sa ERA.
11: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
16: Ako si Salvador.
1: Sa gabi ay
10: si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
0: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
8: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan!

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte. Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
1: The Tita Puliana Show!
2: Hola, hola, hola. Alas 7:31 na pang oras. At syempre, habang kayo dyan ay nagkukuyak-kuyakoy, nagre-relax-relax, nag-chat-chat-chat. At kung ano mga inyong pinagkakabalahan, sana po naman ay happy ang inyong heart. Happy ang inyong heart. O ganyan talaga kasi minsan, kung meron bang mabagabag sa ating mga damdamin, hindi tayo nakakapang-function ng maayos. At ito po naman ay magdadala sa atin ng kalungkutan later. Kaya pag medyo naramdaman ninyo na may bumabagabag sa inyo, ayusin nyo kaagad. Ha, hindi nyo na patatagalin pa. Baka kailangan nyo lang talagang i-chat-cha. I-chat-cha, ha? Kasi kailangan talaga yung nabibigyan ng lunas kaagad ang iyong mga alinlangan sa iyong pang-araw-araw na buhay para kinabukasan, okay na naman. Hindi po natin masyadong pinapansin yan, pero nagiging problema yan later on, lalong-lalo pag marami tayong iniisip, marami din tayong isinasantabi na mga mahalagang bagay sa ating buhay. Hindi po totoo na life is short. Napakahaba po ng buhay. Tigilan niyo ako. Oo. Eh, syempre. Ewan ko kung ano ang inyong metrohan. Metrohan, no? Kung paano yung sinusukat ang haba at iksi ng buhay. Dapat, ang ating sukatan dyan ay seconds. Bawat segundo. Kaya ang haba, di ba? Oo, tsaka enjoy ka lang talaga dapat palagi. Tuntuan si Kuya. Hindi ko talaga maintindihan to si Kuya. He's so happy.
3: Pati na rin si Baby.
2: Hello kay Ja Esplana Condat at syempre sa kanyang mommy na si Adelina Esplana. Diyos may nabanggi po, Ja Ed Adelina Esplana. Day mo man sinabi kung sa inka mo. Kasi nawala na ako tulong banggi. Pasensya na po, Cha Adelina. Niya ka naman po ako. And thank you so much po sa inyong mga prayers. At medyo ayos na ang aking pakiramdam. Na ano na, na humiwalay na ang pusod. Ano yun? Nanganak. Hi, Dandan. Kumusta na kayo dyan sa Donsol naman? Nasa Donsol ka. O, shout out pala sa Donsol Sorsogon sa Rabulan family. Nagdanawag sinangon yan. Wow, thank you so much. And good evening dyan sa Donsol Sorsogon. Once lang ako nakapunta dyan nung medyo bata pa ako. Nung dalagita pa ako. Sige, hinahanap ko yung mga ano, yung mga whales, yung mga balyena. Ano bang tawag doon? Dugong? Tama ba? Oo, kasi doon sa ano naman, sa Opol, Cebu, nagpunta rin ako doon. Hi, good evening dyan sa lahat na nasa Santa Elena, Malinao, Albay. Most especially to the Esplana family. And again, thank you po sa inyong pag-alala. Alam niyo, nakakataba ng puso yon. Cha Adelina Esplana. Thank you. Alas 7:25 na po. Siguro naman nakakakanaka mo. Pero parang naisip ko ngayon, parang ang sarap pala nung ano, iba't ibang gagawin natin sa galunggong. Yung hahati na parang idadaing, tatanggalin yung buto kasi hindi naman masyado mabuto yan eh. Yung bubulat-latin. Idadaing tapos tanggalin yung buto. Tapos ilagyan ng syempre yung mga pampasarap, asin, paminta, tapos flour, tapos iprito ng malutong. Ang sarap daw. Kailangan matry ko yan. Favorite ko talaga yung galunggong. Masarap din ang galunggong i-adobo. Kasi kaya nga paborito ang galunggong dahil meron siyang kakaibang lasa. Masarap siya as a fish. Masarap siya as a fish. Gusto ko rin, although kasi lately wala akong nakikitang dalagang bukid, masarap din ang dalagang bukid. Kasi syempre, di ba, hindi magandang kain tayo ng kain ng alimango. Yung ano, yung dalagang bukid, parang may pagkalasang alimango. Parang konting-konti, slight na slight. Kaya yun na lang ang aking ginagawang alimango. Kaya sabi sa akin, sinumbatan ako ng isang dalagang bukid. Sabi niya sa akin, bakit mo ako ginagawang alimango? Wow. Talaga, nasabi niya pa yun. Ano yung fabric cap, Joven? Diyan sa Bulan Sorsogon. Ayan ba yung ano, yung gumagawa ng... yan ba yung may mga sardinas? Sa Bulan ba yun? Oo, meron na lang akong sardinas factory dito sa Bicol. Ako, paborito ko talaga sardinas. Ah, pero mas gusto ko yung mackerel, yung walang tomato sauce. Ano kasi ng tomato sauce? Mas ano siya, yung napapatingkad niya lalo yung lansa. Oh, diba? Kaya mas gusto ko yung mackerel. Yung in oil or in water, diba? Wala na, ayan na, nagugutom na ako. Yan pa naman talaga ang aking nagiging problema lately. Yung ating mga panunaw, medyo nanghihina-hina na dahil syempre, gurang na. Kaya inaapudan ko ang gabos ng mga senior citizens, luway-luway sa napo sa satuyang mga pagkaon. At minsan baga, gurutumong kita mo yata magkaong kigdakul. Dapat pala, stop pag medyo busog-busog ka na. Tsaka, likay-likayan niya to so pagkaon ka mga matatagas. Ay, lalo na ano pala, yung repolyo. At isama na rin dyan ang broccoli, tsaka cauliflower. Ingatan po natin, lalo na pag senior citizens. Pag hindi siya naka-osterize, huwag na. Or masyadong manipis ng pagkagadgad, wag na. Kasi nakakaano siya, nakaka-apekto sa ating paninyo. Yun yata yung ano eh, yun yung salarin. I-share ko pa talaga yun. Ano? Bakit yung ate ko tawa ng tawa? O, yung mga bagets natin dyan na amoy araw, gawin ng amoy gabi. Pulbo-pulbohan na yan, punas-punasan na. At nalaman ko na halos pala umaabot ng more than 40,000 na mga Bicolano. Siguro mas mahigit pa, no? Na mga vloggers at mga content creators na napapansin na sa online world. Kaya congratulations. Talagang yung ibang mga Bicolano vlogs ay talagang wala silang pakialam. Walang ano translation. Talagang Bicol. Kaya kung hindi ka Bicolano, kailangan mag-aral kang mag-Bicol para makuha mo yung humor. Kasi kakaiba din kasi ang humor ng mga Bicolanos. At pag nasakyan mo yan, nakakaibang kiliti ang mararamdaman mo. Iba din naman ang mga Bisaya, no? Iba din ang kanilang humor. Humor. Ang humor, ano yan, huring-huding. Ang humor, sa makaulok. Yeah, congratulations sa mga Bicolano. At paparami sila, I'm sure, araw-araw. Pati mga bata, ha? As young as 10 years old, marami na po mga bata ngayong content creator. At nakakatuwa ding malaman na sila pala ay kumikita na kay Meta. Sabi naman ni Meta, ingat kayo. At saka sa panahong ito pala, pag dumarating na ang June, July, mag-ingat po tayo. Panahon din po ito ng hackers. Kaya habang ngayon po, habang kayo nakikinig ngayon at kayo ay nagbe-browse sa inyong mga social media accounts, palitan nyo na ang inyong mga passwords para ma-safeguard. Kasi ngayon pala, magsimula yan ng June hanggang September, ang daming hacker. Kaya gawin na natin ang dapat nating gawin. At kailangan din nating i-check, no? At ito pa ha, mahirap din kung hindi nakapangalan sa tunay niyong pangalan ang inyong account. Dahil kung hindi po, pag hiningan kayo ng verification at hiningan kayo ng picture ng ID nyo, eh hindi nyo pangalan. So, mahihirapan ang mabuksan ang iyong mga account. Kaya mag-isip-isip na tayo ngayon. Kung hindi ka rin naman poser, eh di gamitin mo na yung totoo mong pangalan. Yung iba naman kasi binabaliktad nila, hindi rin po pwede yun. Dapat po lagyan natin ng konting katinuan din ang ating internet personality o ang ating mga online persona para iwan tayo ng abala, lalong-lalo na kung nakakabit ito sa iba't iba pa nating mga accounts. Kaya baguhin na natin ngayon ang ating mga passwords at syempre yung ating mga pangalan. Ilagay na natin yung ating totoong pangalan, kung anong meron sa ating national ID, GSIS, SSS, passport. Dapat yun din ang nakalagay na pangalan ninyo sa inyong mga Facebook page. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita!

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na magandang benepiso sa katawan ang
2: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na! The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

Piano Visa Bala, dyan po naman sa Bulan Sorsogon Fabrica. Romnick Bilaos, hello. Siyempre kay Je Esplana Condat. At siyempre si Tia Adelina Esplana, Diyos Malay na Banggi po. Thank you so much for listening in every night. Nandyan po sila ngayon sa Santa Elena, right? Tama ba ako? Dandan, all, good evening. Especially sa Rabulan family dyan sa Sorsogon. Don Sol Sorsogon. Putol kasi. Oo, dyan nga pala sa Santa Elena sa Malinao Albay. To the Esplana family and to the Condat family. Thank you so much. Tita Eva Oliver, good evening. At kay John John, Diyos maray na panganabanggi. Ay, ang cute naman, sabi niya, magandang gabi, Tita Puying. Narunduman ko ka ito sa Legazpi City. Ikaw talaga yung nag-aabot sa kuya na taga-Ginubatan at Tita Puying. Sabi ko na, Tita Puying. Sabi niya, cute on kaya pag dangugon. Ah, talaga? Eh, parang gusto ko na rin. Parang gusto ko na rin. Shout out po dyan kay Rafaelito Bok na mahiguson. Agum iyan ni Karen Ma'am Rodriguez. Si James naman dyan sa barangay Bacolod, Tabaco City. Shout out sa kanyang family sa Floodway, Pasig. Pati na rin sa kanyang pinakamamahal na asawa na nagdarangog sa One Radio every night. Thank you so much.

baby Crystal. Good evening. Ganon din kay Mama Tin at kay Papa June. From Lay, dyan sa San Isidro, El Lamod. Lola Pepangs, Lola Pepangs, dyan sa Rizal, sa Malilipot Albay, Rizal Street, Malilipot Albay. Good evening. Shoutout din po sa Belaro Bermilio family from Ken of Kabangan. Hello, good evening. Kay Lilia Belaos, dyan sa Datag Santa Teresa. Shirley Belier, good evening sa'yo. Kumusta ka na dyan? At syempre, binabati din natin ang lahat na nakikinig ngayon dyan po naman sa Kobo. Most especially to the Soria family. Ganun din naman sa Vargas family kay Jocelyn Vargas. At sa Malaga family kay Mame at kay Pape. Dyan po naman sa Puro Cuatro, sa Burabo Daet, Abilgos family. Hello, Chatnida. Ganon din naman sa Lagon, Abais family. Hello, good evening kay Tommy. At ganon din po naman sa Kamambugan, Sofranos family. Hello, Chadora. Kumusta na kamo dyan? Kumusta ng ating mga kakanin? Mashroom pa rin, of course. Wala nakakatawa doon. Diyan po sa Purok 5, Cormidal, Cobalias, and Zoleta family. Ganun din kay Kuya Ying Marquez. Jonathan Bristol Jr. at si Yasi Corral, good evening. Baloloy family, dyan sa Datag Santa Teresa. Thank you so much for listening every night. Hello, Gadu and Kikai, dyan sa may Ziga Memorial Hospital. Ngayon sinda sa luwa, sa hampang sana sila. Kamusta na kayo dyan? Ano, nag-uuran-uran na? Dave Bassett and family, dyan sa Puruk Uno, Barangay Angas, Basud, Camarines Norte, good evening. Kay Jake and Lisel Basse naman, dyan sa Libdong, Tiwi Albay. Barasona family, most especially to Miles Borromeo and Nina Bumbuhay sa Basagan. Good evening po dyan sa Kinale, most especially to my amiga Mia, Maria Emma Vergara Gonzalez. Hello, amiga. At syempre kay Mami Upeng, kay Tita Nora, Tita Jealousy, Tita Al. At sa lahat ng mga bagets at mga bugoy. Diyan po naman sa Vergara family. Kalisin family, dyan sa Riosa Street. Hello kay Kuya Rudy at Ati Tess Kalisin. And of course, kay Arella, good evening. Ate V. Bongala, dyan po naman sa... Pag naalala ko si Ate V. Bongala, naalala ko yung masarap niyang ano. Ano nga yun? Lumpia Shanghai. Paalalahanan mo ako, Ate V, ha? Siyempre kay Mami Normita Normita Contreras na sa Unyan Pagayod niya ang pa dyan sa may Tabaco Night Market. Kumusta po kamo dyan sa Tabaco Night Market? Oo, patawarin nyo na silang lahat. Patawarin mo na silang lahat, oh. Bagsak pressure. At syempre naman, dyan po naman sa...
Chris Resto Grill sa may port area ng Tabacol City. Most especially kay Mami Lani at kay Mami Evelyn at sa lahat ng mga mami-mamihan ko dyan. Mami-mamihan, no? But syempre, ang aking very sweet na Tita Chris Barameda. Good evening! Kaalim family, kumusta na kayo dyan sa Santo Cristo? Greetings, greetings! Mag-text lang po sa 0961-447-3923 para mapasasali kayo sa ating greetings, greetings. Dito lang po sa The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio, One Radio Tabaco, One Radio.net.

Mahabal na greetings kay Tita Frammy Barha Juarez. Diyos mali na banggi po. Sabi din ni John John, shout out dyan sa Kubo kay Jeff Kyrie Basmayor Brizuela. Hello, good evening. Tita Sardi Barha and Jacob, kumusta na kayo dyan?

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
0: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black.
8: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 plus powdered drink mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
9: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
8: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
11: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
10: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
12: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
13: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Pataba!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Pataba!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Pataba!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
22: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa urik ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
23: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections. and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.

0: oras, 8:35 na pong oras. Dito pa rin sa The Tita Pollyanna Show. Martes na Martes pa rin ang feels. At sana po naman ay napagod kayo sa kachichismis. Dahil araw ngayon ng mga Marites. At sana naman ay hindi pa ulit-ulit yung mga Marites nyo. Sana naman bago. Diba? Kasi pag hindi na medyo panis-panis na yung chismis, parang, ha? Paulit-ulit na lang? Kaya kung walang bago, tahimik. Huwag nang gumawa, no? Unang-una talaga yan sa ating mga batas ng mga chismosa ay huwag tayong gumawa ng chismis. Kailangan meron tayong basihan. Dahil pag medyo tayo ay na-corner at sinabi ako, ay bakit mo ako chismis ng ganyan? At least meron ka kaagad na maipresinta na katibayan na eto yun eh. Eto yung nakuha naming impormasyon. O, diba? Kasi kung gagawa-gawa ka ng kwento, naku, pwede kang madimanda niyan. Alright? Siyempre naman, forever nating kasama sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snowfresh products, Rejuvion products, Luyan, Lola Nor, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, region-wide, at sa lahat din po naman ng mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing, 20 years na! Siyempre, ka-joinin po tayo dito sa Tita Pollyanna Show, ang Wano Chicken in a Salda at matatagpuan po dyan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Sentro ng Daan. Pasya lamang po kayo sa kanilang Facebook page, Wanok Chicken in a Salda at para sa inyong mga online orders. Thank you, Wanok! Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Bass Juice, Bass Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kisai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much, Gems Products. And of course, para sa ito yung mga magagayon sa The Tita Po... Oh, The Tita Pollyanna Show to you. Sorry naman. Sa mga magagayon in the City of True Love. Sarong lugar sa na po para sa ito yung me time as in self-pampering. Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, sa Pangsanakan, Amanda Coffee Hospital. Pasya naman po kamo sa indang Facebook page, Pink Spa Facebook page. Thank you, Pink Spa. And of course, para sa inyong mga labahin, nako, you deserve a break from your labahin. Kaya ipa-lavandero na yan. Leo Lavandero Laundry. Open every day starting at 6 a.m. to 8 p.m. O di kaya tumawa kayo sa 0962-780-0844. Leo Lavandero. Magkukuan dyan po sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. Sana po naman nag-enjoy kayo sa ating pagsasama ngayong araw ng Martes. Bukas, asahan kong nandiyan na naman kayo. Naka-smile. At kailangan ha, pag start ng show, busog na kayo.
1: Busog na kayo, bakit?
0: Basta kailangan lamang po, kung gusto nyo maging healthy, kumain lamang kung kailan kayo gutom. O, diba? Diba tama naman yun? O, tapos pag medyo busog na kayo, tama na. Ganun lang yon. Minsan kasi kaya tayo nagkakaroon tuloy ng mga problema sa ating mga panunaw dahil sobra nating hilig kumain. Kahit naman busog na tayo, kain pa rin tayo ng kain. Yung tinatawag na second serving. Oo, nangyayari yan sa akin. Yung bang parang, ah, okay na yon. Tapos, alam mo, parang, ano pa rin, parang gusto ko pang kumain. O, kumain ulit, ayun na. Jumoketa na ang tsanena mo. Kaya ingat po tayo palagi sa ating pagkain dahil dyan din po tayo kumukuha ng ating sustansya para tayo ay maging maayos sa ating pang-araw-araw na buhay. Take care of your health, okay? Ito naman po yung lingkod na bago masyadong magayunon pero mahamuton, Tita Pollyanna nag-iiwan ng mga katagang. Kung hindi ka naman kagandahan, huwag mo sanang pagsisihan. Sweet dreams hanggang bukas!

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ejercicio, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
9: Ining high-touch mina washing machine na kuha akong hulugan sa RRS Marketing.
10: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
8: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Kasama ako si Team Dugon
1: na radio station.
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: different radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
1: Saro ka pong nurse?
0: Baka medtech.
1: Medtech po.
0: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw mo sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
1: Maghapon ko na kanil.
0: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Mas hidigde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugang harong.
1: Pati sa trabaho.
0: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
3: Evenings on One Radio.

0: Tabaco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon, ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programa Wellness is Happiness.
5: Evenings on One on One Radio.
6: No, I can't take one more step towards you.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio.

0: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
1: Jaya Enterprises.
0: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 crush gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supplies. Plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento. Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado pa ng pulsa mo. Enterprises. Makukuha sa Zone 7 Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. By Mr. Magpon 913-1564 or 0936-367-0616.
1: Jaya Enterprises.
2: Surpresang baretas, national as in sports. Surprise X, kikis ang pakonsuelo. Surpresang komentar, bueno. Surprise, kikig sa One Radio.
3: Morning, good morning.
4: Ini po ang sendong kapitan.
5: Bueno, kikig.

0: Happy happy birthday Kar Burha. Uyuguyugunuan. Happy birthday man kay Madam Maria Nancy Butikar Yubas. Oy, kay Madam Ruby Bihirano. Asin sa iba pang igwan, enjoy life! Sa mga katindugon niya itong panagos na kabordin lodging sa mga hospital, soy! Parahay na ka mo! Aldaw po kita nin Miyerkules, 3 na kan bulan na Hunyo, 2026! Day 3 mga katindugon para sa Brigada Eskwela sa mga eskwelahan, pampubliko, asin sekundarnya. Sa mga katindugon niya itong may kamunduhay, kundule, lang itatandaan ang malimit naming ipalala sa inyo. O, nagmumula ang ating ikinasasama. Sa ataman ang gagaling ang ating ikinagagaling eh. In love, there are beating spirit for us to fail and praying for us to give up. Find them, though was the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great. See life as an adventure and enjoy every moment of it.
1: Marata na.
0: Sa mga taga Premier Distrito, good Segundo morning. Distrito, good Tercer morning. Distrito, Partikan Provincia, Camarines Sur, Camarines Norte. Sorsogon mas batin sa kanalbay.
2: Good morning,
0: ini po ang 90.3 News FM. Tindugo na sa pangaral po kansabuyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam, kagandahan partner si Almog. Ako po, bako man gwapong lalaki, alagad very inviting, as in dailong ka masayumahan. Dakul nagdadangog kami sa imo sa programang Katama Kansala Working Taratsada kan Proig and kamugtakan base mga katindugon sa ipina daily weather kan paro sa habagat naman ang nakaka sa Pilipinas.
3: Si Buwan
0: kon magalas mga katindugon kon paminsan-minsan naghaharurot nagkukusog ang mga paguran sa palibot. Mario ka na init factor di palibot alayaon man gira 40 degrees Celsius 37 degrees Celsius po gira padnago na nagpreder si Permi ay pamarata-marata na naman ipos-ipos sa ni May tuwing maganyan ko si Donmiso na maray di ano naman yun ay
3: when awesome
0: matab yaon nasa sa inarisong lalo niyang mga miembros kan solid waste management team sa kanya-kanyang lokal na gobyerno digbi sa Premier Distrito sa Tiwi, Malinaw, Siyudad Cantabaco malilipot baka kay Santo Domingo.
2: Good morning, good morning.
0: Ang sa tuyang mga kababayan na atabahan mga katindugon nagsasaod sa mga merkado.
2: Good morning.
0: Ano tabi payaw, ano tabi mga katindugon, ang natungon niya na pagkaaga. Ang sabi ni payaw, turo tambay mo na.
3: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Big limitara naman nga ni ang night market, ano, digdi sa syudad. Lunes, Sundo, Webes na sana. Diyan na na pag-display kan mga katindugon niya to sa night market na ang Biyernes Sabado. Diyan naman sa mga lihiti mo. So, iguanin mga payal na gobyerno. Mga katindugon diyan sa second floor kan na mid section dyan sa third floor mga katindugon. Pero an mga pwede sana dyan magtinda so mga tabako. Pero night market mas kita gasain pwede kang magtinda dyan. Pero pagabot dyan sa mga may pwesto dapat pure lihiti mo na taga syudad nin tabako kamo
3: si Bueno
0: mga katindugon mga matpa-utob

0: ang siring na ordinansa mga katindugon na kansyonan din tabako nagwara irak ng insain an mga paratindanin pruta gulayo sa king. Di talagang ang sa tuya mga kababayan naghihingua na makadilin siya lamang tangani na ang ipo sa oro aldawa makuasa paaginin legal na paagin nagtitsyenda alagad ang problema an sa indang lugar na pinaguok
1: si Bueno sa
0: King. Hoy sa mga jeepney drivers on the road, bus drivers, UB express drivers, Tali Transcode, Judo Tatiro, Bitco Op, Empowered Women's, Albay Operators, Cooperative, Tricycle Drivers, mga parapadyak, Marata. Sa mga para uma, para sira, pero ming magpasiguro, tangani na daimabugtak sa peligro. Kapag arog kaining habagat mga katindugon, antiriblinin maray sa tubig, iyo po ang Partikan Batan Island, apling sa probinsya kan Catanduanes, particularmente dyan sa may Partikan Barangay Villahera Murawon. Pero dyan actually, iguanin magayon na buro. Pagkaarog habagat, kang yak manita, gari madaliun magmaraan tubig, ikuyan kan parosa, no? Si Suro.
1: Si Bueno sa King!
0: Pero digdi man po niya to, pwedeng i-expectar ang mga makusog na pag-uran. Doon ako nalungkot. Ang programang ini atun sa Dukan Best Cafe 18-1 kasabayan Best Cafe in 1 Best Cafe Green 6-in-1 Gabos with Herbal Mix. Kung kaya apuras mas igwa pa din marirahay na epekto sa lawas kan tawo. Kaya gaga Best Cafe pwede man kahapon bang manay poping bunsing paluunin do ang Best Cafe Green 6-in-1 dahil anta sigurado kita sexy kanti ka pa. Yaon man ang manok ni Osang fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa ni libreng gravy ang mga akin nagkukuray ko sa sabay tara manukutang tilam. Igwa dyan sa banwaan kan malilipot. Nagbara irak digdi sa siyudad din tabako. Igwa naman sa banwaan TV asin siyudad kan ligaw. Sa satuyang pagbalik ang ratsadakan kig bareta.
2: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Nya Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BS BA, BSOA, BEd, BSEd, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MBA. Queries, please call us at 052-742-4764. Danielle B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
3: May mga araw talaga na ang binuramdam ko ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax and they want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax, may ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax, share the relief with the ones you care about.
6: Paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Honey, chill tayo. Honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Bes, huyan kapalan? Marino digdi may dumanon kita.
11: Ha? Nata, masaing ka.

0: duman ako sa B2B Star commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
1: Nata sa B2B Star commercial ka pa man mabakal. Anong igwa dyan?
0: Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sindak yung kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
0: Oh, anong patigahalap mo? Musla!
2: Magpa B2B Star commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
3: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen, efficient washing machines, energy efficient ang harap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, di kalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa? Siyempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes! Ilaman!

0: The newest hotels in the city of true love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increase in reservations, please contact 7-637-6946, 0950-859-2600, or send a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry! Book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
1: 23 makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa saidugabos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Boya na po ang Ratsadakan, Kigig Barenta. Paragusan pagdag-volunteer sa mga eskwelahan na nakikisubaro para eskwela na nagpuon kan Hunyo 1, 2026, kung sain ang mga eskwelahan sa kapalibutan nagtalaanin mga targets tanganing ang bilog na palibot sa campus maging malinig partikularmente ang mga classrooms. Basado sa report na nakabakol, ang mga volunteers alagad kulang ang donors na nagtataonin mga materyales na nagagamit para sa beautification arog kan pintura. Magigirumduman, nagiging matrayumpo ang ipinagtalaan na sarong simanang aktibidad sa paagikan aktibong partisipasyon kan mga volunteers kasabay na sa siyudad, opisyalis lokal, non-government agencies, civil society organizations, pribadong sektor, mga kabataan, ang siring man, mga isabay digdi, siyempre ang mga donors, ang sarong simanang brigada eskwela, ipinagtalaan Hunyo 1, 2026.
2: Si Bueno sa King.
1: Mientras tanto, 25 minutos na makalipas po ang alas 5. Pasa ni Tanyes kan mga baretang kikig sa lano lokal, suportado ni Alcalde Benji Magalong kan Baguio City ang propuestong smoke-free and vape-free bill na ipinagbubusol ni First District Congresswoman Chriselle Magigirumduman. Nagkaiguan din privilege speech si Kong Chriselle Carais para mas duunan ang importansya kan pagprotehir sa mga komunidad, particularmente mga jóvenes, laban sa baraot na epekto kan paninig sin vaping, kan pagsilibrar kan World Tobacco Day as in National No Smoking Month. Ngunya na bula na hun kay Kong Chriselle, health professional, nahiling kay ni mismo kung paano naapiktaran kan mga helang na igwang koneksyon sa tabako bako sana ang mga parasigarilyo kundi pati naman ang sa indang mga pamilya asin mga tawong nakapalibot digni. Naprobaran na kanagkapirerno na posible ang mas healthy asin salbado ang komunidad sa panadong pinintar kan smoke-free asin bay-free policies.
3: We celebrate the beginning of the national observance of No Smoking Month. And so I think this is the best time to remind all of us about the ill effects of smoking. We are facing today a worsening public health crisis assaulting our homes, our schools, our communities, and unconscionably cutting short the lives of our young people. Tobacco continues to claim more than 8 million lives globally every year, including over 1.3 million non-smokers exposed to hand smoke. In the Philippines, the top 5 causes of death, ischemic heart diseases, neoplasms, cancer is a neoplasm, cerebrovascular diseases, strokes and aneurysms, pneumonia and diabetes mellitus are also among the top 10 tobacco-related diseases. And every year, tobacco kills around 112,000 Filipinos.
1: Si First District Congresswoman Chriselle Burzilagman. Mientras tanto, ang pinakahagyat ngunyan mga katindugon, iyo kung paano ini mas mapahiwas lalong-lalo na ang mga triumpo na enot nang narealisar ka nagkaperang lokal na gobyerno tanganing mas dakul pang Pilipino ang matawananin na proteksyon sa ibong nalado sigon kay Alcalde Benji Magalong.

0: mga katindu.
1: To the people who sell landmark, this is your sacrifice. And in a fairly helpful free environment.
0: Thank you, Sir Benji Magans, both. This my Sangguni ang Kanalbay and City Ordinance number 9-0-20 na igwang titulong Tabaco City Agri Pinoy Training Center Ordinance and Prescribed Rules and Regulations Governing its Operation sa Pahagikan Committee on Agriculture and Fisheries sa pahinot ni 3rd District Board Member Wilfredo V. Marunilla. Sakop ka na unabita ng propuesto as in regulasyon para sa aktibidad sa aktibidades sa trading center kasabay digdi ang pag-abot kan mga madaling maraot na produkto, pagduong kang pigagamit sa pagsira, paglaog kan mga bihikulo, auction siring man, paggamit kan pasilidad, konsain target kan lokal na gobyerno kan siyudad din Tabaco and Fatima Fishport bilang Tabaco City Agri Pinoy Trading Center TAPTC and Fatima Peaceport matapos ang rehabilitation as in upgrading, naging mahiwas na lugar as in eksaktong marahe para sa naunabita ng katuyuhan.
2: Si Bueno King King!
0: Marata! Formal nang pinurangkan Albay Public Safety and Emergency Management Office APSIMO ang training prone o tree pruning activity sa kinampo sa barangay ng Sapadang Kasunil. Dakol ang naghahapot kunyata nagkakaigwanin siring na aktibidad sa National Highway. Magigirumduman, parte ini kan preparasyon kan gobyerno province, naglalaog na ang mga bulan kan typhoon season sa Pilipinas. Konsain, ang naunabita ng aktibidad pinagigibo duwang beses kada simana sa laog din tulong bulan sa gabos na distrito kan probinsya. Katuyuan kay ni, tanganing inkaso man magkaigwanin maraot na panahon ang mga sagakan kahoy, day na ipangan sa mga tinampo.
2: Si Pa King!
0: Mga katindugon, taon-taon, ang iba pa.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugon na sa buong Bicolandia.
6: Ang oras, hatod sa Indo kang 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin, iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon, pozzolan, mayon, portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, Holcim, asin Republic Cement, 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City, mag-text o mag-apoy, 0947-7867-0948-628-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises. Try mo! Barato! Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194-6182-4105.
7: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica Marine Sur o maaaring din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Services, owned and managed by Mr. Jack Bombita.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dahil mula nung natry ko ang Kawai Max Whitening Soap. Ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at skin. Clinical whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai PH para sa more skincare tips. Kawai Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
9: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials.

0: Lady Barangay Tanod Shirley Sabilla Biler. Isabay ta naman si Nance Canuel, Nilia Buates, Banji Sendo, Marie Clavo, Joy Año Nuevo, Marites Bruncano, Lin Bula Burha, Toy Binyas, Norin Cirillo. Kanyang nota, absent ka kasuod mang lapakan ka.
1: Si Bueno Sa
0: King. Pasensya na ka mo mga katindugo, nagilamaw po ako. Nagimata ako in the morning. Dahil na kaya mag-ibuki barita. Kaya masupog mag laog na daing barita mga katindugon. Magatirismisan sa na. Pagkaaga pa do, ang pinaka-importante na mantang nagkakapi-kapi baga ka mo. Aday, nagsusurob ka mungunyan kan best kape na mga barita, mga impormasyon. Ha? Puwertihon bago magpasiring sa tuyang mga respective workplace. Ha? Igwan na rita kitang nadangog. Bakong iyo, angon yan kon magpasiring ako digde. Dahil baga nga akong barita. Di sabi ka anindo o bad. Isipon nindo na maluyan na ngayon. Dugon si Bino.
2: Lato ba na yan?
0: Ano? Mr. RGC Yacornel, ang pahit. Ayos man ngayon ang kinaban ko niya na pagkaaga. Kay Madam Carmen Dollar, Marilo Mirandilla, Lynn Buragay Biridiano, Andre Patrick Junido, kay Maria Corazon Burli Vasquez Bruncano, Perla Bindal, kay Sir Milano Dineros Año Nuevo, ang lalaking si Alaga Drac. Kumusta ang bonus life tabi Sir Sir, ayos man nga niya, buin o, nag-i-enjoy kan sa kunyang pensyon. Good morning. Kay Kuya Bal Clavicillas Daculio, Aurea Burse, sa kunyang mga dating pagrima, mga iskwa, inabot naman ang sa indang tour of duty bilang public servant. Nag-retire naman mga katika. Kay Sir Bigna Carizo, kay Sir Doming Domsky diyan sa Binita Bangkilingan. Siring man ka Mama Ispidoroy, kay Madam Evelyn Camasis, kay Madam Rose Bulofer, kay Madam Valladolid, siyempre kay Mr. Parauma Joel Balienta. Marata kasubago pangayabuin o ang programa ngini atod sa Indokan Dinil Bakery, tinapay puwerte, nasok perming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party, Cantabaco City Hall, pagsadiri asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Perming yaon ang Barsaga Itiri, mga masiram na minyos ato. Pamahawatuhan, mirindalan, pamanggihan sa Barsaga Itiri, sulka! Good news sa mga nagpapamatanga asin naaagahan digdi sa sentro kan siyudad nintaban Barsaga Itiri 4 oras nang nagsiserbi. Igwapo sindanin air condition na inting barbershop in salon. Matapos magpagwagayon inabot kanin gutom diretso sa Barsaga Itiri. Pirming yaon si Ati Beth Barsaga. Siyempre, yaon manan, malilipot kakpit kolisyon. Pagsadirikan Familia Bea, pinamamahalaan ni Rabos Boy, asin Madam Girlie Bea. Makukuha, along National Road yan po sa Barangay San Isidro. Naon, malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hack fight sa malilipot kakpit kolisyon. Enot sundo 30 sultana ang gana marisibining 1,000 pesos. 31 sundo sa matapos 500 pesos. Alas 6 pasan na, alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alaka, arterasin misis na habo, mapasma, tambakan labahon, darahon, sa Adam Lock Laundry Shop, serbisyo sigurado sa presyong kaya. Adam Lock Laundry Shop, nagagamit din makabagong teknolohiya, kung kaya, ang mga musingon mong labahon, pagluwas sa makina, itsurang baguna, pa, we wash, we dry, we fold, no worries, just relax, makukuha sa purukodo poblasyon, malinaw albay. Maraming good morning kay Sir Nats as kalmada. Sa mga mapagayon kan opisina, syempre kan sa indo mga House of the Rising Sun, may beautification project sa mga barangay, brigada, iskwela.

0: na naman, mga madam, mga sir, sa inka mo mahanap nin di kalidad na pintura, siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center na klase Iguasinda, color na kurso na na, ipatako Color Mix Paint Center, makukuha along National Road yan po sa Purukuno, Barangon, Tabaco City. Marino, good morning kay Boss Nestor, asin Madam Helen Berwega. Partner kan kikig si Tabaco City Councilor Rider Bursi, Chairman Committee on Appropriation sa Sanggunian Panlungsod gan siyudad din Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso. So yes, ang kikig sa lado lokal, ipinaglutsar kan Department of Science and Technology DOTAL platform asalaan maglut testing na pupunan sa siyudad kan naga asin sursugon ang naonabitan ng digital o platform iyo ang Dream Bicol ituro digital learning system. Both sabi yun kan Dream Bicol iyo ang driving results in education through ISMS mantang an ituro sarong learning management systems o LMS na pinagdisenyo tanganing suportaran ang pagturo asin pakaukod gamit ang tiro sa mahilugkan sistema iyo si Ryan Louis Rivera sa suporta kan DOST Advanced Science and Technology Institute. Sa presente, ang proyekto nasa pilot testing para sa o pasana tanganing masukol ang preparasyon kan mga estudyante sa paggamit kan digital learning tools kunsain kasabay sa mga lugares na nakatalaan gibuhon ang pilot implementation ngunya na bulan na Hunyo iyo ang siyudad din nagasin sursugon sigon sa DOST ay mapapasil sa nagkaperang aktibidad administratibyo kan mga paratukdo arog kan pagpreparar kan lesson plan as in learning materials na mataoning oportunidad na matutukan kan mga ini ang aktual na pagturo as in pagtao ninggaya sa mga estudyante. So, mientras tanto, binawasan kan gobyerno lokal kan siyudad din Tabaco ang pundo para sa Tabak Festival ngunya na taon 2026. Basado sa inabot sa kiki 8 milyones de pesos, ginibu ining 5 milyones de pesos. Sigon kay City Tourism Officer Eric Valeriano, nasaro sa tinawarang konsiderasyon, iyo ang kapigaduhan, darakan pang kinabana krisis na rason kan paglantuag kang presyo kan mga produktong petrolyo na nakakaabiknar sa presyohan kan mga panginot na barakalon. Dahil ang kaini, magigisa na Tabak Festival ngunya na taon na nakafokus sa mga tabakenyo, tradisyon na sinpagtubod. Ang Tabak Festival mapuon Hunyo 15 sundo 24 bilang pagsilibrar kan pag-establisar kan siyudad din Tabaco asin kapistanghan kan patron na si San Juan Bautista. Ang Tabak Festival bantog bilang aktibidad pangkultura, komunidad asin street dancing competition.
1: Si Bueno sa King King
0: Marata. Pinag-asigurar mga katindugon kan Department of Agriculture DE Bicol ang maigot na maipapasunod ang ipinagtalaan na presyong 50 pesos kada kilo kan mga imported na bagas sa merkado. Ini ang ipinagpahayag ni DE Bicol Executive Director Rodel Tornilla sa pagsasabing basado ini sa Executive Order 118 ni Presidente Bongbong Marcos. Tinawan doon kay ni na mas kinangani pigtutugutan kan gobyerno ang pagpapabakal kan imported na bagas dapat magsunod ang mga negosyante sa ipinagtalaan na presyohan kay ni tanganing maprotehiran ang mga parabakal asin maasigurar na nasusunod ang mga provisiones kan rice tarification law.
2: Nagkaganda po simultaneous price monitoring para maalaman natin ang katuyang mga retailers na susunod sa Executive Order Number 118 na mamandate na dapat ang imported rice tax to 5% na imported rice ang pabakal sa mga consumers is only 50 pesos per kilo.
1: Si Bueno sa King King
0: si DE Bicol Executive Director Rodel Tornilla. Pinagpahayag kay Nina ang sisay man na negosyanteng madadakrop kakastiguhon mga katindugon base sa magkakanigong lay.
1: Si Bueno sa King King.
0: Mientras tanto, pinaglalauman ang maabot sa 1,631,000

0: 8,086 na mga estudyante ang mabalik eskwela para sa school year 2026-2027 sa bilog na Kabikulan. Sa naunang bita ng enrollment, 891,456 kaini para po sa kindergarten sundo grade 6, mantang ang 517,603 para po sa junior high school, asin 229,027 para man sa senior high school.
1: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto, mga katindugon, nagpapadagos ang gobyerno provincial Canalbay para po sa payout duman sa mga senior citizens na daipo na kasabay duman sa national pension na ipigtatao kan gobyerno. Nagpun po ang payout para sa sobra 3,000 na mga senior citizens. Duman po sa banwa ang kandaraga asin siyudad ni Legazpi. And masunod na po dyan, digdi po sa kapalibutan niya to, ano ha? Na konsain ang mga marisibi kan pensyon na pigtatao kan gobyerno provincial. 3,000 pesos mga katindugon sa laog ning anom na bulan. Puon Enero, sundo Hunyo. Dahilan ta sagod sa ngunyan, dahil man po nag-increase ang budget kang probinsya na 500 pesos kada bulan. Bako arog sa national pensioner po niya to, na mga senior citizen, 1,000 pesos na po kada bulan ang sa indang pigre-resibi. Kung kaya sa laog nina, kabagang taon, 6,000 ang sa indang nakukuha. And pinagsasabi man, mga katindugon, na si mga four-piece beneficiaries po niya to. So ito bagang conditional cash transfer. Piglalauman ang unya na aldaw man, Enero 3, Hunyo 3, 2026. Mapuon po ang payout para sa saindo, asin malaog po ini sa saindong mga card niya. Eh, siyempre, mapila na naman kita dyan sa Land Bank of the Philippines.
1: Si Bueno sa...
0: Tawag-tawag! Ang iba pa!
2: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can, cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.

0: 0951-219-4330 at 0099-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Si Consi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committees.
3: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
2: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
3: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
4: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
2: Consi Ram vs. Janko, siram sana!
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet. Ilabas na!

0: No sale collection.
1: Si Bueno Sa King.
2: Limang po't walong minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon sa ating mga balitang pambansa, hinamo ng minority bloc ng Senado si Senate President Alan Peter Cayetano na magbitiw sa pwesto matapos ang dalawang araw na walang naganap na sesyon sa Senado. Sa statement ng minorya na binasa ni Senador Erwin Tulfo, sinabi nito na ang hindi pagsipot ng majority senators ay isang malinaw na pag-abandona ng kanilang tungkulin at pagbaliwas ng Senado. Sinabi ni Tulfo na hindi maaring itigil ng Senado ang kanilang trabaho dahil lamang sa ayaw ng kanilang leader na magtrabaho at gampanan ang kanilang tungkulin. Samantala, hinamon mga kasenador Raffy Tulfo si Senate President Alan Peter Cayetano na dumalo ngayong araw, Hunyo 3, sa huling araw ng sesyon ng Senado upang patunayan na matapang siya. Ginawa ni Tulfo ang hamon kay Cayetano matapos basahin ng kanyang kapatid na si Senador Erwin Tulfo ang statement ng minorya tungkol sa boycott na pinagagawa ng mga senador na kasapi sa mayorya kaya dalawang araw nang walang sesyon sa Senado. Inahamon ko mga katindugon si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka rito bukas, otherwise duwag ka. Pahayag mga katindugon ni Tulfo.
1: Si Bueno Sa

0: king.
1: Kapag ka may mga problema bagamanong money, kadakla na pigdataram, ipatulputa ka. Samantala, ipinagpaliban ng Sandigang Bayan 2nd Division ang pre-trial at arraignment sa kasong Graff na kinakaharap ni na Senador Jinggoy Estrada at dating DPW Secretary Manuel Bunuan na may kinalaman sa flood control mess. Ito ay makaraang magpasya ang Graff Court na resolbahin muna ang mga nakabingbing motion ng magkabilang panig bago ituloy ang pagdinig sa naturang kaso. Una nang naghahain si Estrada ng omnibus motion na humihiling ibasura ang kaso at magsagawa ng panibagong investigasyon hinggil sa aligasyon na nagkaroon ng kickback sa flood control projects ng gobyerno. Naghahain naman ang kampo ni Bunuan ng motion na nakabatay sa kanyang kalagayang pangkalusugan matapos tumaas ang blood pressure.
0: Si Bueno sa King.
1: Naka-wheelchair na si Your Honor kan magpasiring duman mga katindogon. Samantala, binira ng ilang miyembro ng House Prosecution Panel ang naging sagot ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment na malinaw anila na pag-iwas sa trial. Ayon Representative Terry Ridon, lead prosecutor para sa Article 2, Betrayal of Public Trust at Unexplained Wealth, walang direktang tugon si Duterte sa mabibigat na paratang, lalo na sa Article 4 na tumutukoy sa grave threats. Hindi diretsong sinagot ni Vice President ang banta laban sa Pangulo, isang aktong ginawa sa kanyang termino at lantad sa publiko. Samantala, tinawag ni ML Partylist Representative Laila De Lima, second lead prosecutor para sa Article 4, ang sagot ni Duterte bilang evasion of trial. Pag-iwas pa rin sa trial ang buod ng answer ni VP Sara. Hindi sila nagpakita at nagpaniwanag sa Kamara at ngayon naman ay pinadidismiss nila sa Senado ang kaso nang hindi pa napapakinggan ang mga testigos at ebidensya, giit ni De Lima. Dagdag pa niya, malinaw sa konstitusyon na ang Senado lamang ang may kapangyarihang maglitis at magpasya sa impeachment.
0: Si Bueno sa King, King, King.
1: Tuluyan ang sinibak sa Kamara ni Representante si Cavite 4th District Congressman Francisco Kiko Barsaga dahil sa patuloy nitong paninira sa iba na walang basihan at maging sa institusyon tulad ng pagtawag nito bilang Crocodile Farm ang session hall at buhaya ang mga kongresista. Natural, sisikadan ka dyan. Sa butong 265 pabor sa Committee Report 289, 14 ang kumontra at 8 ang nag-abstain. Tanggal na bilang miyembro ng 28th Congress si Barsaga matapos ang isinagawang nominal voting nitong Martes. June 2, 2026 ng hapon kung saan agad na ipinag-utos ang pagbura sa kanyang pangalan sa role of member ng Kamara.
2: Doon ako nalungkot.
1: Samantala, posibleng imbestigahan ng Department of Interior and Local Government DILG si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte dahil sa umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Di ba mayor siya? Di ba under siya ng DILG? So siguro, yung mga ganitong kilos dapat napupuna na rin kung dapat ba itong managota. Kailangan ba siyang imbestigahan administratively, wika ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kahapon. Maraming salita na may pagbabanta. Okay lang ba yun? Normal lang ba sa isang public servant? Pangulo pa ang pinagbabantaan. Administratively, criminally, pwedeng imbestigahan. Hindi ko sinasabing guilty siya, diin pa ni Castro.
0: Bueno sa King, King, King.
1: Samantala, nagkakaisang nanawagan ang labing isang miyembro ng Minority Bloc kay President o Senate President Alan Peter Cayetano Magmiteo na sa kanyang posisyon bilang leader ng Senado kasunod ng Cayetano Magmiteo na sa kanyang posisyon bilang leader ng Senado.

0: Israel sa Beirut, Lebanon. Ayon kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, sakop ng kasunduan ang pagtigil sa ng labanan sa lahat ng lugar kabilang ang Lebanon, kaya anumang paglabag ay maaring magpahina sa buong kasunduan. Ito ay matapos iutos ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang airstrike sa Beirut laban umano sa mga target na may kaugnayan sa Hezbollah. Samantala, sinabi ni US President Donald Trump na patuloy siyang nakikipag-usap sa magkabilang panig upang maiwasan ang paglala, mga katindugon, ng tensyon.
1: Si Bueno sa King!
0: Diyan ka mo nagkakapirak, paano?
2: Pasaway ka!
0: Kaya fight sa nanindo.
3: Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Barangay Tagaas, Tabaco City is now open for enrollment for first semester school year 2026-2027. Courses offered for tertiary education, Bachelor of Science in Hospitality Management, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor in Elementary Education, Certificate in Teaching, for incoming college students requirements, 2 pieces, 2x2 photo picture, white background, PSA birth certificate, grade 12 senior high school card or form 138, good moral character certificate, 1 long white folder. We also offer senior high school. Introducing the 3-term semester for grade 11. Implementing the new curriculum, shortened and reduction of number of school hours and concentrated mode on assessment and evaluation for grade 12. Shall continue and complete the old curriculum for school year 2026-2027. Bring the following requirements: certificate of grade 10 card, completion certificate, 2 pieces photo picture, 2x2 white background, PSA birth certificate, good moral certificate, 1 long white folder, avail our scholarship for college, Tulong Dunong program, Gen Priority course, DSWD, Listahanan, OWA scholarship, and TESDA scholarship. Enroll now and enjoy the privileges with financial assistance upon enrollment of grade 11 students, free Wi-Fi, no additional monthly fees charges, free TESDA training of food and beverage, NC2, which we recommend pride in providing exceptional experience and affordable tuition fees, making our institution an ideal choice for aspiring students like you. Avail of our TESDA scholarship for food and beverage service with free allowance and national assessment. Please inquire. Batches soon available. Take this opportunity of hands-on of our one-stop state-of-the-art of hospitality management facilities for international and domestic cuisines, food and beverage services, bread and pastry production, front desk, and events management setup. HMOJT are assigned at Makati City and in 5-star hotel and find out most midwives hired overseas, hired at local health facilities. We are proud of some of our OJT assigned in Tagaytay are now hired by mother company Robinson's Hotel. Our HM graduates are now qualifying for cruise ships employment. See the world where your ambition begins. Visit and enroll now at Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Tagaytay, Tabaco City. Browse and follow us on our Facebook page, Perpetual Health Paramedical College Official. Come and join us now, together with quality and competent teachers, and be an entrepreneur. Pwedeng magnegosyo, pwedeng magkolehyo. Perpetual Health Paramedical College. Call us at 0995-029-6472. Congratulations to our 2025 and 2026 100% successful midwifery board passers.
4: Good news para sa mga job seekers. Ang Ram Asia International Manpower Services Incorporated with DMW license number DMW-295-LB-0313-2024-R ay naghahanap ng mga household workers sa mga bansang Oman, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, at sa Taiwan, Malaysia, Singapore, and Hong Kong. Qualifications para sa mga first-timer, female, 24 to 41 years old. Sa mga 24 to 46 years old, at least high school level, and can speak and understand English. Naghahanap din po sila ng mga skilled workers and nurses sa mga bansang Germany and Saudi Arabia. We also offer cash assistance sa mga household workers. Para sa inyong mga katanungan at marami pang impormasyon, i-contact lamang si Ms. Tessie Begiras-Kililan sa numerong 0966-462-8279 o bisitahin ang kanilang opisina sa 2nd floor, Block 26, Lot 23, Moran Estate Subdivision, Matagbak, Tabaco City. See you mga job seekers at RAN National Manpower Services Incorporated.
5: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
6: G lang! With Gourd C+. G to support your daily grind, G to feel good from within, and let your natural glow shine. With proper diet, Gourd C+ is your daily plus. Gourd C+ with zinc capsule.
2: Ascorbic Acid Plus Zinc is the generic name of Guard C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod 917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
8: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Para sa matibay na serbisyo, performance at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
9: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
10: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
11: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayhi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
12: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
13: Jaya Enterprises.
12: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4 fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, Gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
13: Jaya Enterprises.
1: Si Bueno sa King King
0: Philippine Standard Time. 15 minutos na makalipas po ang alas 6. Oras na naman Manay Gansing mag-iripos-ipos na si mga mapasiring sa indang workplace. Mamahonin puwerte, magkarigos buda, magpahamot. Be a blessing in the workplace every day.
1: Si Bueno sa King.
0: Maray na good morning sa Magayuna Principal Can San Jose Elementary School, si Madam Reste Espiritu. Ini talaga na to na yun, ano, Espiritu talaga. Kay Idol Princess Mimi, kana Malilipot Central. Kumustahan sa tuwing mga pagiriba sa palibot na panagos na ngangadji tibaad kun may mga volunteers na magpasiring sa eskwilahan manong mani buda manong June sa Peter. May bit-bit lamang na pintura.
1: Si Buen Osa.
0: Sa mga volunteers na iguanin dara-dara. Siyempre sa mga mapartisipar sa clearing operation, si may mga darang tabak, may mga darang asadol, ayan ba, ayan ang kaipuan mi po tabi inyo. And then siyempre sa mga nagsisigid-sigid yan sa palibot. Salamat pala sa Department of Labor and Employment, taharos dakol na mga eskwilahan, pigtawa na ning tupad, nag-deploy ning tupad, beneficiaries, ang Department of Labor and Employment sa mga eskwilahan. So dyan sa Samo, sa San Jose National High School, igwa kami dyan ki Duce. Di salamat nin manay. Ang tugon sa Sainda, kan Department of Labor and Employment, anong na oras ngayon kamong magtrabaho? Buda, mag-establish ngayon kamo ki 200 square meter na gulayan sa paaralan. O di, wow, salamat.
1: Si Buen Osa, King.
0: So, sa tuyang mga donors, ay, nado, so, nagpapahird ka ngayon, buhay na lapakan ka. Ano, idol, Fernando Pando Margalio. Ang sa kuyang padihon na si Pading Arnel Rabi. Kumusta tabi, panay? Si Pading Leo Buena dyan sa Malilipot National High School. Ano, pads, nakatapos kita. Kamit, pigtyagaan mi. Tinapos mi ka, suod ma, si validation. Kan sa muyang BEIS. Maringani ta. Ang validation kan SD o albay mga katindugon. Kan BEIS. Pigibo sa SM.
1: Si Buen Oso.
0: Siyempre sa SM baga. Malipot-lipot mga katindugon ng pahet. Kaya dahil ka duman ma'am problema. Kung abuton ka kigutom, dakulon so ng kawa. Kwarta sa naanda eh. Yeah. Pero salamat sa kinabanta. Nakatapos kami. Pero dakul na mga kulang duman sa mga data na pigibo, pero naresolveran man tulos kan sa muyang ICT coordinator si Ma'am Ann na Bilisario. Pasalamatan ko palan so sa kuyang mga angels nakasabay duman si Ma'am Mayra Buela an sa muyang registrar, tapos so sa muyang administrative officer to si Ate Si Bunag Waranot. Di kasabay so ICT. Di ano sa napalan ngaya buhay ng papel mo duman? Oh, nagpicture. Di po, kapag ka dai duman so school head, dai man i-accommodate ang sa indo mga representative na dapat ang school head, yun po ang nagpipirma kan gabos-gabos. Kaya, pagka medyo may kaipuhan na ikonfirmar, kaya, sir, ano ini? O niya, kuyo na po, araw-araw, paliwanag ni tapos mga katindugon. Salamat sa kinakba niyo. Salamat sa kuyang mga pag-iriba.
1: Si Buen Osa, King.
0: Thank you so much. Maraming good morning man kay Ate Beth Butalon, kay Pading Carlo, kay Billy, kay Ninyo Buda, kay Lily Beth, kay Elsa Volante Manigaw, Chuna Dalipe, Jaden Lee, kay Madam Junaline Burihon. Pa-shoutout sa mga taga-Bangkilingan watching live here in Batangas. Happy birthday, Giraray, kay Cherry Carburha. Ay, Manong Jerome, ano pa man? Dawasan na sa mga dapat dawson. Ano sani say Di Castro? Ano nga yung buhay ng pahit? Ngunya na aldaw, padagos na nag-iimbitar kami sa Indo na duro-diretso lang ang satuyang bayanihan para po sa satuyang mga ake. By the way, si mga magurang po, igwa kita ning first SPTA assembly ngunya na aga O di pagkatapos kan sa kuyang ngurob-ngurob digni, mga 7:30 magpuo na po kita na kan sa tuyang meeting, tangani po na dai kita abuton kiudto. Ayo. Ano nga buyan mga dapat paghururunan? Siyempre ma-orient ang eskwelahan manungod sa 3-term kunyan school calendar. And then ma-present kita mga katindugon kan mga plano para po sa school year 2026-2027. Yaon man so sa muyang mahigos na guidance counselor si Madam Marites Basilia tangani na mas klara ron sa indo po mga magulang ang magiging engagement niya to para mas na matabangan ang mga angki na makatapos po kan sa indang pag-aadal. Iyo po. And syempre, yaon man so sa muyang Committee on Discipline, si Sir na Rene Bello, and si iba pa, mga katindugo na mapasambot sa an sa indong bakuman gwapong amigo. Tindugon sa dahan.
1: Si Buen Osa.
0: Kumusta nga yung Buen sa Senado? Duwang aldaw ng daing sisyon ang Senado, mga katindugon ta, dai nagre-report, sumyembros kan majority sa panginginot kan Senate President na si Alan Peter Cayetano. Lugod, nabubutbutan mga katindugon kan mga netizens, buda kan publiko, kung ano ang mga kapigaduhan na pigahampang kan mga ini.
14: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Mismo palaan na si Senate President Peter Cayetano Manong Mani, sagkod sa ngunyan na ipanatatapos ang questionabling transaksyon kay ni kan 2019 SEA Games na ginibudig di sa Pilipinas. Narurumdumanin do mga katindu itong golden cauldron. Supig papailaw baga manong mani na dakulao na de. Ang kantidad palang ka ito, 55 milyon de peso.
1: Si Buen Osa.
0: Kinaban mga katindugon, ano ha? 55 milyon isang kandidat kan golden cauldron na ito na ginamit kan 2019 sa SEA Games. Sa SEA Games mga katindugon, na kita ang naging host. Dito ang kontrobersiya kan Senate President na sagkod sa ngunyan pigbabadol sa saya. Aramot niya to ang dagdag na informasyon gikan sa luwas na sa linya si Erickson Brutas. Erickson, pasok, good morning. Erickson,
15: kaagad tabi Sir Buen, siriman sa mga paraan tabay niya to. Day man na pagbabawalan ang mga paratsyenda sa night market na magtinda ka na sa indang mga produkto sa partekan bypass road sa barangay San Vicente, Tabaco City. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Virgil Bibata, ang Chief of Police sa kan Tabaco CPS, na ang na-report niya na initulo sa kay Mayor Ibragais, asin sigun sa alkalde, na bilang konsiderasyon sa inda, asin harayo naman ini, dai naman inda ibabawal basta ayuso na sa naninda ang pagtsenda sa lugar na dai maging masamok. Dagdag niya, nakamauta na kan alkalde na maging organisado sa buot sinda asin bako watak-watak ang pasto kan mga ini sa lugar dahilan sa buot sa ruining pasyaran asin kaipuhan na maging maayos ang lugar. Magigirumduman na kanakalis na bulan, naging epektibo na ang Executive Order Number 16-A Series of 2026 na kunsain nagtaong direktiba na poon Lunes hasta Webes na sana ang night market sa syudad poon alas 7 nin banggi hasta alas 12 nin mag-agahon na kunsain nag-agi man ini sa konsultasyon na kaibaan mga night market vendors kan Agosto 21 kan nakalis na taon asin iyuman ang napag-uryunan sana unang bita ng hururon na. Iyan ang dagdag na barata na Tudsindo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po niyan sa mga butika sin supermarket nationwide. Erickson Brutas, tindug na.
16: Tinduna News Report.
0: Thank you so much mga katindugon, si Erickson Brutas,
1: si Buen Osa, King, King, King.
0: Siguro maski nagtutugot ang lokal na gobyerno, sindaman giraray ang mag-ariglar dahil dapat na itaong kwenta iyan sa mga paratsinda na dapat nga dahil maging masamok. Dapat yaon ka mo, lokal na gobyerno.
1: Si Buen Osa, King, King, King, King.
0: Didiritso kita. Di so Senate President, base sa mga netizen, saruman nga niya ini. Senate President pro tempore na si Loren Ligarda, conflict of interest sa 24 bilyones de pesos na breach of contract kan aki kaining si Representative Leandro Libeste na nagpalyar mga katindugon makapag-deliver din 12,000 megawatts na kuryente gikan duman sa prangkesa kaini na solar plant mga katindugon. So lima sa mga miyembros kan majority imunopunto 7, trilesong flood control scam. Yaon dyan si Senador Chisis Escudero, si Jinggoy Ngunyan nakakulong, si Joel Villanueva, si Rodante Marculeta, si Mark Villar. Na kunsain pigaaligar na si Escudero, mga katindugon, illegal na nagresibining kontribusyon ka nakalihis na eleksyon 2022. Si Estrada baga plunder ang kaso. Si Marculeta, bribery man sa election contribution. Si Camille Bill, imbuelto sa stock market manipulation, mga katindugon. As in, insider trading. E si Bunggo, kasabay baga ini ni Bato, mga katindugon, na pig-identificar na kasapakap duman sa garadaanan na nangyari durante kan drug war. Pwera kayan, inakusaran man ininin bilyong-bilyong kontrata kan free jets gikan sa Korea, mga katindugon. Si Pia Cayetano, inakusaran manin plagiarism sa kuyan kaini sa pag-deliver ning speech sa sarong Amerikanong senador. Yugu-yugun mo an. Si Aime, sintensyado sa Amerika sa pagadan sa sarong student leader na si Archimedes Trajano. Si Robin Padilla, sintensyado sa illegal possession of firearms, pero mga katindugon, natawa na ininin pardon. Durante kan panahon, mga katindugon, ni Ramos buda ni Duterte. So ang pinakamagabat itong kay De La Rosa, crimes against humanity dahilan po sa nangyaring panggagadan sa pigsasabi mga suspitsadong city mill na mga pusers, mga adik bilang dating Davao City Police Chief, mga katindugon kan Philippine National Police. So ini nagkakaburot-butan ngunyan ka netizens dahilan po sa padagos na pag-abandonar kan mayuriya sa saindang trabaho sa Senado. Nga kan saro nga ni ngayon. Buwinso minuriya mambaga nag-walk out duman sa motion ni Marculeta na dapat salidahan ang Senate rules na pwede na mga katindugon na mag-atindir ang sarong senador via teleconferencing. Dahil paano nag-agi duman sa proseso na dahil man pwede tulos-tulos maisipan kan sisay man na miyembro kan Senado pahito na tulos na divide the house. Dapat may deliberation.
14: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Hindi, mas matali. Bagasinda sa to na senador. Ani ba pati? Kapag ka dahil nakiipapaliwanag duman sa saindang mga daing kamugtaking pigigibo, awin na nga sa emo buwin, nubako ka man senador, mag-senador ka man nga niya.
14: Lato ba na yan?
1: Mayumuko!
0: Taon-taon, ang iba pa.
14: Alas
17: With the escalating students' population, Tabaco College is hiring applicants for teaching positions in various baccalaureate programs. Social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business

0: si sa regulasyon, pwede man po ining gibuhon kan lokal na gobyerno. Pero enot, dapat nagdeklarar nin state of calamity. Assuming na nagdeklarar nin state of calamity, ang sangguni ang panlalawigan dahil anta after super typhoon 1 talagang nagulpi ang probinsya. Bako man ura-urada na pwede nindong i-distribute ang 30% quick response fund na cash. Enot, sabi ko na nga ni, dapat igwaning deklarasyon na state of calamity. Nasa irarong ka ni state of calamity ang sarong lugar. Halagad, kaipuhan, sunodun po niya to, ang pinagigibo kan DSWD. Pag-abot naman sa emergency cash transfer, yung ECT na gigibo kan gobyerno nasyonal sa paagi kan DSWD na itong mga pigado na distroso kan mga kalamidad tawanan ng kas. Asin apwera kayan istriktong obserbaran mga katindugon and auditing and accounting rules and regulations. O tatibaan mo marangkal manangan. Mga katindugon. So ito ang mga konsiderasyon. Pero ang totoong nakabugtak dyan sa saindong regulasyon, dapat ang quick response fund pigagamit tangani na magbakal din pagkaon, non-food items, lalo na si mga magagamit duman sa repair kan mga kaharungan. Pero mga katindugon, dapat mag-agi sa validation. Dapat mag-agi sa proseso. Sabi kan iba, sabi na naman ka na mga iba niya tong piluso po, di naman ngayon buwinong lapakan kakaipuan ng validation tan nahihiling man. Araman kan gabos na naraudas ning todo ang probinsya kan katanduanes. Awiyan kung sa dirinindong pirak, day naman ko po kaipuan ng validation. Kundi tapirak po iyan kan gobyerno, dapat nagsusunod kita duman sa acceptabling rules and regulation, lalong-lalo na mga katindugon sa accounting buda auditing. Takunda permi ka mong makukuha. Mga katindugon. So sabi kan gobernador kan probinsya, out pa man lugod, nadai magparapasutsot, magpadarasasutsot. Gamito ng sentido common sa mga desisyon, lalong-lalo na kunigwapo din mga legal na implikasyon. Digdi sa siyudad ng Tabaco, nagibo man kaiyan, na ginamit so quick response fund para sa cash relief. Pero out pa man lugod na itong mga panugdan na sunod po ninda. Siyempre gusto man niya to na ang mga pigadong tao matawanan mga katindugon nina maninigong ayuda gikan sa gobyerno. Pero kung ang pigigibo kan alimbawa mga miyembros kan sanggunian na mayurinya pagkontra sa naman duman sa kabawot kan chief of executive o ang chief executive man pambabraso sa dan pigigibo, dapat iyan baradulan. Kinaban. Thank you so much sa satuyang mga mabuot na sponsors. Dinil Bakery kay Madam Gina ng Barsaga Eatery. As in, Inting Barbershop and Salon kay Ate Beth Barsaga. Malilipot Cockpit Coliseum kay Busboy Buda Madam Girly Benya. Madam Lac Laundry Shop. Sa mga honestong crew, si Ringman, siyempre, sa satuyang amigo, kay Sir Nards. Kay Ma'am Bing Buda kay Lian. Thank you so much, ma'am, sa mga panagos nagpapagos paabot nin feedback diyan sa Tabaco Color Mix Paint Center. Matibayon nga si Business Tormina Timpla kan pintura na gusto mi. Marina, good morning man kay Madam Helen Berwenga. Thank you so much man kay Tabaco City Councilor Renner Bursi. Tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Kasabay si Manong Mani, Siring Man, sa Saindo po Gabos, na paragos nagtitiwala. Digdi po sa 91.3 News FM, Tindugo na. Marina, good morning kay Mary Jane Gonzalez Bariso, madam. Kay Romnick Binaos Barbiro Tibig, asin kay Madam Bernardita Binalya. Sa pangaran ni Manong Mani, enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa.
1: One Radio. You're listening to One Radio News FM. Tindugon na sa buong Bicolandia.
2: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-award doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
3: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Siyempre, apat na variants yan na talagang ipinagmahal, ha? Kasi ang Best Cafe po, pinili ng Golden Globe at National Annual bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kapag nagkakape ka, ha? Lalo na sa umaga, yung pa-sipol-sipol lang, nakaupo ka, nagpapaaraw, nagre-relax ka, tapos ang kinakape mo, Best Cafe. Naku, magsisimula agad na maganda ang araw mo. Saktong-sakto yan sa topic na i-discuss ko ngayon, ha? Yung pitong habits para magkaroon ka ng maligayang araw, araw-araw. Pero syempre, bago yan, ha? Muli ko ipapakilala sa inyo ang number one na coffee dito po sa ating bansa. Herbal na kape ang ibig ko sabihin, ha? Ayon po sa binigay na gawad sa atin ng Golden Globe Awards at National Customers' Choice Annual Awards. Okay, dahil mula sa kanilang survey, maraming Pilipino ang nagsasabi, ano po, napakalaking tinulong sa kanila ng mga ingredients, ano, ng Best Cafe. Kaya nga po, hinirang o tinanghal na pinakamagaling, pinakamahusay na herbal na kape. Siyempre, nandyan yung original blend na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Andyan din ang lalong pinasarap, mas pinarami ang sangkap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din ang paborito ng mga mag-asawa, ha? Para sa ekstrang stamina, sa ekstrang gana, yan ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At yung paborito naman ng mga gustong maging tama ang timbang, tumunaw ng ekstrang taba, ano, so sumeksi at magmacho, yan, malaking tulong ang mga ingredients ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, ang Best Cafe, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at Halal Certified. Available sa mga butika at supermarkets sa inyong lugar.
4: Pare, may bago!
5: Bago?
4: Oo, may bago!
5: Anong bago?
4: Bagong Best Cafe!
6: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinaspina healthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
8: 18 pesos lang per sachet.
9: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
3: Alright, o bago ko talakayin ang napakagandang topic, yung 7 habits to make your life happy every day. Ano, napakaganda po niyan. Bago ko talakayin yan, ha, muli pinapakilala ko sa inyo yung ilan pa nating produkto na pili rin, tinanghal din bilang pinakamahusay sa buong Pilipinas. Tulad ng Dr. M's Amazing Tea, ha, na ginawaran ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand. Pinagkakatiwala ang tatak o brand pagdating sa herbal na tsaa. Kasi may sangkap po ito na luya, may bonus pa ng turmeric at stevia. Napakalaking tulong para makaiwas ka sa mabibigat na sakit, magmukhang bata ka, magkaroon ka ng malusog, ano, healthy na katawan, ha? Okay, maliban dyan na maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. Ha, Dr. M's Amazing Tea. At syempre, yung pinili naman ng Golden Globe Awards

0: bilang Danic Herbal Juice sa buong Pilipinas, ang best juice brand 10-in-1 Plus 1 na nagsasangkatas ng mga gulay at prutas. Napakasarap pambuong pamilya mula sa bata hanggang sa matanda. Ang isang sachet litro pack na pambuong pamilya na 28 pesos lang ha. Best juice brand 10-in-1.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, galandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga pako estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
0: Mga ka-wellness, syempre lahat tayo gusto natin yung ating araw-araw, ano, mula umaga hanggang gabi ay maging masaya, maging productive, ano po. Syempre kasi pag masaya ang araw-araw natin, pag maligaya ang pakiramdam natin, literal po yan na nagpapaganda ng kalusugan at literal na ng buhay. Sa kabilang banda, pag lagi kang stress, laging masama ang pakiramdam mo, ano, laging mainitin ulo mo, nako, iikli ang buhay mo. So ito ah, mga bagay po ito na ituturo ko sa inyo na makakatulong simpleng-simpleng gawin para nang sa ganun maging maligaya ang araw nyo. Hindi kailangang piliting maging masaya. Yung mga simpleng bagay na pwedeng magdulot ng kaligayahan at magugulat kayo, magiging masaya ang araw-araw nyo. Tulad nito ha, start your day without noise. Pagkagising po, huwag agad mag-gadget, huwag agad mag-TV. Ano po? Ang una nyong gagawin mga ka-wellness kapag gising, umupo, mag-breathing exercise. Inhale, exhale. Mga 2 to 3 minutes ha, para gumanda agad ang kondisyon ng blood pressure at ng inyong katawan. Pagkatapos niya, manalangin kayo na binigyan kayo ng bagong araw ng Panginoong Diyos. Ano po? At manalangin kayo na sa buong araw na yan, maging maligaya kayo. Kailangan muna ng peace of mind. Kasi kapag pagkagising mo, gadgets agad, titingin ka agad ng mga notification, yung utak mo, magre-react agad sa bawat binabasa at pinapanood mo, ma-stress ka kaagad, nasimulan mo ng ganun, posibleng buong araw, stress ka na, okay? So, kailangan may mga panahon ka muna, ilang minuto, na medyo tahimik, relax ka, ano, gaya ng tinuro ko, breathing exercise, manalangin, at syempre, magkape, ano, magkape ng best kape habang nakikinig ng magagandang music, yan, tapos unti-untiin mo nang i-browse yung mga notifications mo, baka may kailangan ka na pong masilip na mga appointments o mga gagawin, ha? And then sa buong araw, okay, huwag masyadong damdamin yung mga little miss, ano, yung maliliit na failure, maliliit na kalungkutan, eh hayaan mo na, let go, kasi kapag dinamdam mo, paulit-ulit mong inisip yung mga maliliit na kabiguan, ano, sa araw na halimbawa, medyo napagsabihan ka ng boss mo, ano, o kaya hindi ka nireplyan ng crush mo, ayo, sa mga kabataan, ano, so let go, ano, may mga ibang dahilan naman, baka busy lang, ano, yung boss mo, baka mainit lang ang ulo, eh, gandahan mo na lang ang performance mo, okay? So yung maliliit na misfortunes, let go, huwag mo masyadong damdamin, otherwise, buong araw, magiging malungkot ka talaga, okay? Tapos mag-create ka ng something to look forward to. Ibig sabihin, at the end of the day, meron kang gustong targetin. Parang meron kang goal sa araw na yon. Halimbawa, sasabihin mo, wow, mamaya sasarapan ko yung aking hapunan. Lalakad ako sa park kasama ng aking mga anak. O kaya manunood ako ng pelikula kahit sa TV lang, kahit sa amin lang, kasama ng aking buong pamilya. So dapat meron kang tinatarget na at the end of the day, kahit simpleng bagay lang na masaya, yun po ang inyong maging inspirasyon, maging goal. At magugulat po kayo mga ka-wellness ha, magiging maganda ang pakiramdam nyo sa buong araw ha. Karagdagang tips pa sa aking pagbabalik.
3: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Aral ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration. Kaya napaka-safe inumin.
4: Mabibili sa mga butika sa inyong gara.
0: Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo.

0: Ito mga karagdagang tips ha, para maging masaya ang araw mo. Iwasan mo magkaroon ng comparison. Pag may nakikita ka, nababalitaan ka o napapanood sa social media, nababalitaan mo yung mga kaibigan mo, meron silang mga pag-unlad, may mga magagandang bagay na nangyayari sa kanila, well, ipagpasalamat mo po yun, may kakilala ka na nagiging matagumpay, i-congratulate mo sila. Huwag mong i-compare ang sarili mo at huwag kang maiinggit. Panapanahon niyang tagumpay at mga biyaya. Huwag kang susukong manalangin sa Diyos, ano, gumawa ng mabuti, bagsikap, maging masipag at laging maging masaya. Magugulat ka, darating ang panahon, ikaw naman ang titingalain at babatiin po nila sa tagumpay at sa kaligayahang ako. Kasi kapag nainggit ka sa iba, okay, yung sarili mo sa iba, halimbawang naging matagumpay sila o naging masaya, kunyari nagbakasyon sa abroad, kumain sa masarap na restaurant, nako, mapo-frustrate ka talaga, mai-stress ka at magiging malungkot ang buong araw mo, ha? Eto pa, another tip, panlima na po ito, gumalaw-galaw. Alam niyo po ba na kapag tayo'y laging gumagalaw, naglalakad-lakad, dapat may regular exercise, nare-reset ang focus natin. Sa makatwid, pag medyo boring na yung araw, humihina na po yung ating utak dahil pagod na. Kapag tayo'y kumilos, ano, natutulungan natin ng ating utak na maging active ulit at maging positibo. Nare-reset yung focus natin at nag-aalis po yan ng stress. Tandaan niyo ha, kapag stagnant ang katawan, stagnant din ang utak. Kaya pag hindi kumikilos ang katawan, ang tendency, hindi kikilos ang utak. Kaya kilos-kilos, okay po, gumawa ng mga bagay na pwede po na ninyo, ano, para kumilos kayo, na pwede nyong gawin, ano po, na magdudulot sa inyo ng kaligayahan, yung regular exercise, o kaya ma-engage kayo sa sports. Ano, maniwala kayo, mag-i-enjoy po kayo araw-araw, okay? Tapos tingnan natin yung mga bagay na positibo. Sabi ko nga, alisin yung mga misfortunes, alisin yung negatibo, harapin ang problema, ano po, pagtulungan kasama ang pamilya. Pero dapat, laging tinitingnan ang ating mga pangarap, ano po, yung mga bagay na nangyayaring maganda sa ating buhay, kaysa i-compare mo yung misfortunes mo sa ibang tao o yung kamalasan mo, kabiguan mo, bilangin mo at tingnan mo yung magagandang bagay na nangyayari sa'yo. Tulad halimba na biniyaan ka ng mga mababait na anak o mapagmahal na asawa, mga mapagmalasakit na mga kaibigan, magandang trabaho, ano, magandang kapaligiran, marami, ano, hindi ko naman sinasabi na lahat ng bagay yan nasa sayo, pero sigurado, isip ka, may mga bagay kang makikita na napakalaking biyaya sa buhay mo na ipinagkaloob ng Diyos na dapat mong at ipagpasalamat.
1: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko, kaya siguro di ako na blemishes. Ang dami ko ng sinubukan na mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
2: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enriched with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Okay, mga ka-wellness, so eto yung last tip ha, para maging masaya ang buong araw mo sa gabi, dapat may maganda kang closure. Isara mo po yung araw na masaya ka ha. Eto yung isang tip ko. Bago ka matulog, isang oras, magmasahi ka gamit ang Qsai Massage Oil. Siguradong marerelax ka, matatanggal ang stress, gaganda ang pakiramdam. Kasi ang Qsai Massage Oil, may taglay po yan na luya, ano, katas ng sili at grape seed. Tulong para gumanda ang blood circulation, magdulot ng relaxation, maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. Ha? Qsai Massage Oil. O kaya, maligo ka bago matulog, gamit ang Era Charcoal Soap at Era Shampoo. Siguradong magiging maganda ang pakiramdam. Ha? So yung araw bago natin tapusin, manalangin din tayo, ipagpasalamat natin lahat ng bagay na nangyari sa atin sa buong araw at kailangan po, ano, bago tayo matulog, ang ating utak, ipagpahinga din natin. Ano? Magpahinga ang katawan, magpahinga ang utak. Alisin yung mga bagay na negatibo, humiga tayo na masisin. Pwedeng isipin para ng maganda. Maganda ang tulog mo. Ayan, maganda ang magiging gising mo. Simula na naman ang magandang araw kinabukasan, mga ka-wellness. Huwag kalimutan bago pagkagising at bago matulog, manalangin din.
3: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking

0: mga inalagas at naminig. Kaya nasabihan ito agad ko itong sinubo. Itignan, wala ang paglaking buhok at mas mura pa para sa ibang hair group.
1: Organic shampoo formula, scrub, strengthen and restore hair and reduce hair fall. Organic shampoo available in drugstores nationwide.
2: Kamanginihan, tutardo, iwan or cash out, jigs and shan simbahan kan tiwi albay. Tabako si Alas, San Lalo, Maliliput, San Liliput Albay, San CNR Road, Tabako City. Sa sesh, kami through messenger kay Miss Do.
3: Ako ay lalong gumay irsis.
4: Sentawin. Kilabot ng mga dalis sa
5: fresh. Makidistrong.
3: Goodbye pimples. Here mini tista. Dahil
6: you are three in butane and koji.
7: Ang tatlong nila sa bugbong sa mga siguradong tulong para lalo kang pumuti. Kuminis ako
8: sa ang ganda. Dahil sa
9: if. Free menstruation. Mabibili sa mga super.
10: Radio. Radio. News Boy. Mission. One station. One radio. News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One News FM. One. Dugo na. Bicolan.
11: One Radio.
12: Tina.
13: Ong. Bina.
14: Parada 30-30 sa inyo na ang Parada 30. Parada lang in Bluka Weather Update. Parada 30. Tos na parada kan mga nabareta 30-30 sa kiyalain no sreta nulada lark sa What News FM. Para
15: hatod sa inyo herbal mix gold coffee sack 4-in-1 cafe group 1 coffee mix Q-Sai massage oils 10-in-1 plug ring vessels mabutikan ni
16: Parada, parada, parada, parada.
17: Mas maray na pagkagabi ko lang, parada, kan sa tuyang mga barata, ang inyong pong aldaw na ini. Plus, 3 kan Hunyo, taon 2026, tabi sa pagatod technical department si Manny Almoguera.
16: Parada, parada.
17: Ako man tabi si Edbong tagapagatod barata sa mga detalya sa mga barata.
16: Parada, parada, parada. Weather update.
17: Ang kamugtakan kan hatod po sa Sainlucan, best kape 8-in-1, best kape blank, green 6-in-1 with herbal mix. Gabos iyan, mababati kasin sa mga supermarket. Southwest mga kaapiktaon, Central Luzon, maging sa western section kan Southern Luzon. Po Southwest Monsoon magkakaigwa ni napana ng mga pag-uran sa Metro Manila, Palas, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, asin sa Palawan. Southwest Monsoon daraning madampog na kalangitan na may kalat-kalat ng mga thunderstorm sa Cagayan Valley, Cordistrib Region. Ibang parte patinas sa asin sa Calabarzon, dangan sa ibang parte kan Memaropa. Mantang localized thunderstorm ang magdadarama ni madampog sa gud sa mas madampog na kalangitan na itid ng mga pag-uran ng parte kan Miento sa heat index ngunyan na pagkaaga hindi po sa may parte kan Bicol region nagkakawat sa 40 ang heat index sa may parte kan Dait Camarines Norte 40 degrees Celsius man ang heat index sa Legazpi City 4 Celsius sa Birak Catanduanes 4 degrees Celsius sa Huban Sursogon 40 man sa Tura pinakan mainit ko yan.

0: o 3 degrees Celsius sa may parte kan Huban, Sorsogon. As in, ko niyan, iyo ang Camarines ni Sur na nagabot na sa 46 degrees Celsius ang heat index. Bio Ginabatan, 42 degrees Celsius ang heat index. Samantang sa BIA sa Bicol International sa Banuaan, Candragalbay, nasa 39 degrees Celsius ang index.
1: Parada 30.
0: Alas 7:17 na po ni na Police Regional Office number pagbubukas kang klase tapos maglatag ng comprehensive course sa Bilog na Bicol Region tangan ina masiguro ang kaligtasan kan mga estudyante mga paratukdo asin an mga empleyado kan eskwelahan sigon kay Propy Police Brigadier General Erosito N. Miranda 1,120 personnel ang ipapakalat sa 466 na mga pribadong eskwelahan sa Bicol Region kasabay digdi ang 2,389,367 personnel nagikan sa Bansi Arukan Armed Forces of the Philippines sa Bureau for Protection asin ang Philippine Coast Guard 4 Sisters Multipliers man ang gikan sa lokal na gobyerno asin sa komunidad abugtak man ang 286 na polis ka pamamayukan 809 polis tangan ito ang sa anuman incident asin sa palibot kan eskulahan papahigutot asin ang mobile patrol operation zone na terminal panginot na magpapang mga matataw na parte ni kampanago sa pagsisikap kan kapolis pro ang ligtas arhay klase base naman kanan ni presidente
1: Parada 30
0: si 8 na po ni napagkatayan Bell Food tinigbas sa tuang tugang dahilan sa iwal sa daga digdi sa syudad ni Tabaco mantang presensya labay sa Bayan Santo Domingo Alban mga residag ng illegal na Astrida Best Operation sa Malilipot Alban wanted man na persona ang inaresto kan mga otoridad probinsya tulupang nagadan cover na o tulong gadaber pa sa nagaba na edipisyo duman sa Angeles City Pampangas Fire Protection and asin an iba pang manuda
2: with the escalating situation Tabak's hiring applicants for teaching positions in various pro social science agriculture nursing electronics engineering administration and elementary and high school teachers applicants must pass the licensure examinations in their own field, preferably with master with good moral standing. Interested applicants may wait. Application letter, copy of diploma and transcript of other pertinent documents. The Office of the Vice President for Tabaco College, number 5, Les 3, Tabaco City, or contact 08-9093.
3: Sa panahon ngayon, mahal ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Ang mabilis, kumpleto at wastong bisyo, dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic Pre. Meron silang laboratory services tulad ng complete blood count, blood sugar, blood cholesterol acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urine pregnancy stool exam, pap smear at ECG. Medical services, meron din pneumonia at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for general medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms at fertility checkups. But wait, there's more. Dahil naka 50% off ang kanila paid treatment sessions para sa diabetes, stroke patient, pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirko. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological. Bisitahin sa second floor, JRV Pamarangay Bombon sa taas ng Bihan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Sunday, 7:30 a.m. Queen's Med Medical Curatory. Diagnose with precision with compassion.
4: May Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 5 pesos lang, 8 pieces na. Ivy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. 8 chicken nuggets kung gusto hilya, lalo na ng mga bata sa labas o swak sa bawat kagat. Ang chicken nuggets. Manok ni Osang, sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available chest ng Manok ni Osang.
2: Looking to start your college? Tabaco College is here for you. For the following masters: Master in Management, Majors in Management, Education and Public Management, Master Teaching Filipino, Master Teaching Baccalaureate Courses, Bachelor Criminology with free sublimation shirt, Bachelor of Science in Nursing with free smock.

0: Pumili ka Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Marie Velasquez, isante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
1: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula ako ng Best Cafe Green, napansin kong inakos focus.
2: Ano sa pag-inom ng Best Cafe Green?
1: Napansin kong immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So ano po sa ibang mahilig uminom ng kape?
1: Masarap po ang Best Cafe Green. Tamis dahil meron na natural stevia.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-green na! Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Away at supermarket sa inyong na. Mainta! Maranda!
3: Alas 7.28 na po nin pagkaka diretso kita sa iba pang dituyang mga barata. Singganyar na ako Bicol Party List Representative Alfredo Pinor ang Kongreso. Ang hururon pang ekonomiya asin ang pagmukna ng trabaho kaysa sa rival politik. Sa sayang ginibong privilege speech sa plenaryo kan House of Representative kan Lunes Hunyo 1 taon 2026. Bigtaonan doon kay ni ang padagos na epekto kanalang kaw na presyo kan barakalon. Kawaran ng trabaho asin ang kawaran kasertuhan sa ekonomiya sa iba-ibang sektor kasabay ang mga pamilyang kapo sa pagkakan, mga paraoma, jeep, asirate na warang trabaho, na suporta sa agrikultura, MSMES, enerhiya, infrastruktura, edukasyon, kan pagpapabang singil sa kuryente asin ang singil. Doon niya na importante ang katatagan kan politika sa pagganyar nin mapuhunan asin pagmukna nin trabaho asin ang tunay na sukulan kan sa efekto kanin sa buhay kan mga namamanan.
0: Parada 30.
3: Nagpaparahay na for Lorenzo District O sa laki na lang sa parning Dugad sa Pandok matapos sa tigbason kasudma sa barangay.

Baga po, Tabaco City. Sa impormasyon ng kalap kan One Radio News FM, ang motibo sa nangyaring krimen matapos na magpang-abot ang magtugang dahil kan mainit na di. Ang biktima ayon punso tamaan sa pandok ang tugang na suspek nasa kamot ng mga ugada. Alas 7:30 na po nin pagkaaga. Mahigot na pinagpapagirumdum kan Bantay Dagat Task Force kan San na maglikay sa pagladop sa mga baybayong darosen siya na Timbol Jellyfish umid na pangaran na puro kamagong sigon kay Alex Calieja and Happy Cantua. Maski nga ni din nakakagadang salabay nagkakausap nin grabing gatul pwedeng maghaloy nin sarong simana. Kunti mong siya kanaon ang bitan ng mga salabay sa Barangay Salvacion asin sa Kalayukay. Alaga dahil sa epekto kan paro sa bagat posibleng maglipat ang iba pang kostales sa barangay particularmente na sa buhatan asin sa Alimsog. Dagdag na nagdadakol ang populasyon tuyong tag-init sa langkaw ang temperatura kan dagat na nagre-resulta sa panagop kaini mga baybayong dagat kan albay. Arestado kan mga tao Municipal Police State Albay MRPSTA asin ang provincial office buong bypass operation na nagpapabakal ng illegal na drogang alas 6:45 nin pagkabanggi kanakalis sa Proculio Malinaw Albay. Matrayumpo na nakabakan na bid na pusher buyer sa naunambitan ng suspect nin sa rong pedal plastic sachet kan puting crystalline substance na iguang shabu katukal king 500 pesos rason tangan na tulos ining arestaron. Aktual na operasyon inventaryo asin ang pagmarkaan ng nahiling kan mga opisyal media representative tulos sa suspect ang sa iyang mga karapatan bilang sarong akusado bago siya ga Memorial Hospital para sa mga asistensya medikal. Arestado man ay 3 anyos na lalaki na may kinakampang na kaso ni reckless impairment and damage to property. Kanakalis man na Hunyo 1 sa Malilipot Albay, naarestong akusado binidbid na si alias Dentican Malilipot Albay. Siya naresto bandang alas 5 po kang pinagsarong puwersa Caligas City Police Station bilang iyo ang lead unit kaibahan ng 2nd Mobile Force Company. Pinagsagibo ang pag-arrest warrant of arrest sa pinagpalawas kanakalis 1 taon 2026 ang reckless impairment damage to property na may piyansang ipinagtalaan na 30,000. Ipingparam sa akusado ang rason kaka-aresto asin ang sa iyang mga karapatan. Sa dialektong nasasabutan kay ni sa presente ang akusado nasa kustodiya kandisa para sa tamang disposisyon. Padagos pang asin pinagbubulong ang mga paso kan apat katawo parientes kay bahan ang sarong umboy asin na iba pa matapos sa tamaan sina ning kikilat mantang lubang ka mantang nasa tahaw kan dagat nasako tugbungan sa masbati kanakaliis na aldaw sa parin first degree pigdara sa diocesan hospital ang mga biktima na minidbid na sinda lodja mga aki na santaon pa sana anum na bulan na nalugadan man ang lalaking skipper kan bangka anas residente kan kanaon ang bitan ng lugar sa report alas 4 ng hapon nagbabiyahe ang mga biklunad kan motorized bangka pasirin sa barangay nursery na Tugbungan Port mantang na may 8 km ang Masbate City proper kan biglang magkikilat sinapol ang lawas sa kan mga biktima sinagtagos ang makusog sa sendang lawas mantang na umboy na kataid na 1-year-old na aki ang nadama dente makaskas na pinagsakuruhan kan mga nakahiling ang mga biktima as hospital alas 5 pagkaaga. Umunabot na sa 20 ang bilang kan kompanya sa nagaba na edipisyo sa City Pampa sa pinakang huring report Action Central Luzon kahay kan mga ber hali sa nagabang edipisyo pasada ulaw na ng paghapon for protection ng papa insertion mantang maingat na kan mga responder ang mga debris pigpahiwas ang aka nagabang edipisyo pinagsagibo ang operasyon sa Rarom kan Unified Command Management ang hinginutan kan iba-ibang ahensya kan gobyerno volunteer at siniba pang organisasyong nagtatabang efforts. 30 na po nin pagkaaga pasot natod sa Indokan Kapeng may marain rin inutong tango na ang 658 Ultra Lotto kuya po ang winning number in any odd 9 36 12 41 4 asin 20 jackpot prime million sa 649 Super Lotto kuya po ang winning number combination 36 27 5 14 4

0: As in, 8 jackpot prize, 25 million pesos. Sa 642 Lotto, uyapuan winning number, 18, 16, 37, 35, as in 23. Jackpot prize, 11,044,599 pesos. Wara pa po kinanggagana kaya pagiramdom sa natabi mga tugang dinagad po'y paglawam sa kapalaran. Goes sa sin magtyaga, tangani na o masenso ang buhay.
1: Parada 30.
0: Alas 7.37, itripunan ka para sa iba pang informasyon, i-follow, ilahay kasi nishare sa muyang Facebook page. Anapon sa natabi nindo on 1.3 News FM. Tuwang ta sa paghatudkan mga barata, dyan po sa technical department, yan dyan si Manny.
1: Parada 30.
0: Tugang de magharali, masunod dulo sa real segment sa pagpapadagos po yan kasatuyo.
1: Parada 30.
0: Ako man tabi sa Barreta, 91.3 News FM.
1: Parta Hatudz Cafe, 8-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe Gold, 20 with herbal. Best Cafe Black, 4-in-1 coffee. Best Cafe Green, 1 coffee with Husai massage oil. Best Juice, 10-in-1 plant ring. Asin Cam, Best Caps, Minerals, Food Supplement. Mababakal sa mga buhay. Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo. Speedway Automotive Center. Siguga mo ang digalidad na tires, batteries at oils. Plus, complete service pa. Computer maintenance, tire changing and wheel balancing. Under chassis repair, change oil and tune up. ATF and rotor diffing. At eto pa, sang tires, wheel balance, mag clips at tire valve. Ha, diba? Visit Road Legazpi City at sa Puruk 7 o Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-66099-51-219-4330 at 0092-3358. South Speedway Automotive Center. See Ruth at safe. Heads up, aki ugurang man ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na. Ang nal, buka 4 oras ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, consultation, finement, as in ibang medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4 or you may also like and follow their St. Anthony Infirmary.
2: Congratulations! Ako si Doc Mike. Pag baby, bago umuwi, siguruhin na si baby ng BCG VAC tuberculosis at HepaB vaccine naman, TSB. Ito po ay kailangan ng lahat ng bagong panganap na sanggol. See you po ulit months na si baby ng bisita. Tandaan, wapleto ang bakuna ni babies ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHB Call Center for Health Development.
3: Honey, ano yan? Ang labahan mo ah.
4: No, Pri. Yung kaya ko yan.
3: Yan, honey. Di ba mamamasyal ta?
4: Papalaundry ko na lang.
3: Pero at yung gagamitin mo? Yung SureSoft at ang kapayang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin, Mapalaundry Shop. Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian. Attraction Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malimabango at ang kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets.
6: Mga bes, life wasan ang stress at ingatan ang Relaxment Beauty Clinic. Lingaw mo na ang problema. Magaling ka sa second floor, AA Berset Street, Tabaco City. Igosin documents, laser, tearing arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash, search, Botox, hair, makeup services, underarm whitening, relaxing the Japanese Royal Head Spa, body massage, asindakun napon sa FL Beauty Clinic, Tabaco Branch. Mag-text na mag-apod sa 0921-2520 RL Beauty Clinic, Tabaco Beauty and Wellness Base.
1: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe with Herbal Mix.
7: Ako po, jeepney driver, umiin. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito, nakatutulog. Dapat na lakas sa aking katawan. Araw na aking pamamasan. Para sa lahat, normal na ang aking pagdumi. Magaan sa kaya kayo rin. Araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
1: Best Cafe, Best Cafe Gold, 1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Bean 6-in-1 Coffee with Herbal Mix lang per sachet.
8: Maray na! King Sekula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprise at sa Karangahan Boulevard, Bon City, Albay. Igwasin Danin Good Lumber, Wood Moldy, Hardware Supplies, Chemical, Plumbing and Electrical Materials, Oblin Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sin Danin Mixer. Iba pa, para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-53599, 0938-5808. King James Enterprises, ni kalidad ng mga produkto sa abot-kayang presyo. Come on, let's go and build it and keep

0: 김스웨이.
1: Good morning. Sa gabon siya itong mga partagitan in oras. Tangani kita pag... Nabultada ka pa sa naga. Param ka na naman. Good morning. Kunyan lang, bitin kita sa oras. Ano? Anyways, good morning po si Estrella Bismonte Arcos, Pluser Agravante, Nance Canuel, Kaya Barameda Calingacion. Inyo Bong Carlos, good morning. Arnel Volante, Marina Pagkaaga Tabi, shout out na sa mga Nyos Maricho, RK Bragais, kay Maritis na Broncano, Josephine Bikilio, Mayor, good morning. Good morning. Mga my birthday. Maligayang maligayang day kay Binas Cantabina Sistor. Oy si Rocky, para inisimo. Pakantunin mo naman kami. Birthday man kay Cherry Car. Cherry Car, maligayang maligayang happy birthday si mo. Numero uno, number one, Subaybay Kanwan Radio. Cherry Car Borja. Ha, sa mga may birthday. Good morning, pabuding na naglalaba digdi sa Zone 6 kan Balsa Malinaw. Sa mga taga Balsa Malinaw, albay. Good morning. Oy, nyan, mga tugang sa matagbak subanggi, nagbukang-bukang suduwang rider ta nabunggo so ito. Kasalan kan rider ta din nagluway-luway. Kasalan na naman kan rider ta din nagluway-luway so rider ano. Talagaan, kayo matututo dahil sa ayam. May magtugang man, mag-iwal dahilan po sa daga, subunsong tugang, oto tinaretian, may tama sa pandok niyan. Ano na tayo? Gaano mga katindong? Ah, pero nindo, pwedeng umabot kunyan eh, na punto na sumagturugang sa nagagaradanan dahilan po sa nasa daga. So sa oras baga, rumdum nindo sa oras, oh, man, daga man ang pinag-ugatan ka ito, ang tugang, dahilan sa daga. Ngunyan, dumansain may mas matindi pang tina duwaan na gadaan sa Bakakay. Daga man ito mga kutana kung panisipan mga kababayan ano na dahil man po pwede na umabong siring kaya na mag-iriwal dahilan po sa kung nagkakasurundo sa nakutaan magturuga ngani na bit iuli ko na ibawi ko na sa nakuta sa bayad na ngani na yung problema. Tapos na kang lote, ipabakal so daga ano. Ngaya, dahil may puan. Sana sa nakuta, nagbakal kang daga duman sa tugang na. Tranquilo ang kinabang. Pagalun ang daga. Tanggad mga tugang. Good morning. Priwalon ang daga. Tatayan. Oy, atya na lang ining udto, takakapuso naman sa nakunin oras digdi po sa programang ini. Gawad, Buda SK Kagawad, ang masurte na nakasugon sa listahan kan beneficiary. President Educational Assistance Program, 20,000. Yugun mo. Kumusta sa indo? Paano ang pagpili dyan? Sa, digdi sa satuya, sa taba. Pirahil. Igwa ko mga isang karong concern na... sa tabako 21 ko dahil na nadagdagan sumpig parapol mga tugang buda publiko kung si Risa iso sa indang pisyaryo kan 20,000 na ini o arog ka ini na igwa kinagre-reklamo ah, ini mga tugang nagkusog nin boat ah, concern si klamong lalo remante ang mga barangay official ka ini mga tugang tanak ang istorya uni kaya nag-usip sa satuya digdi mga katindugon kung so may man sir money ta kay dyan sa malilipot albay. Pinaagi man kuta na sa so pagabunutan. No di so pag-screen kan mga kunyan inihong digent na nangangaipo dai sinara nin baray. So igwak yung duman sa tuya ning Sir Manny ta binipisyaran kan so talaga nangangaipo. Kaya nga ni sinda buminak out nahiling ninda so kamugtakan ta talaga. No di kan maraman ninda so result spati so aki ni kagaway. Tapos sarong iski kagawad sa sarong pribadong eskulan sa Legazpi City pribot sabi yung iski kagawad. Oh. Tapos sa kagawa, delikadesa na sa nakuta na. Dahil magki problema mga tugang tabi na ansarong barangay official. Isa dahil

0: So, aki niya, kung talagang Tios man, Sir Manny, pero kung igos, puhan, di ba dapat priority official, so mas Tios, kasi, pag barangay official ka, kunyan ka na, may dakulaong ka na, taso aki mo, kung may aki ka, iranay kay mayor, pwede mo nga nang iranay kay congressman na matawa na ng scholarship, di ba? Tawag, dipod ka yan, mga tugang tabi. Serbi ka o barangay nindo, bako para sa pamilya mo, para iyan tabi sa mga kabarangay mo. Ngunyang kung kwalipikado man, talagang tios man mga katindugo na maray, problema nga ni. Pero dahil na, sabi ko na sa imo, less priority, panghulidad mga katindugo, bako na first priority. Diyan, maray sa na, taigwa ka, subin buot isa sa tunya, ni mga arog. Oo, itong surayon man ang kunyan, marayon man ang gusto niyang ipaabot na magserbing leksyon ini sa Gabos. Ha? Pag once iyan po nireklamo, bilog na council dyan, ha? Sa sarong barangay dyan sa Malilipot, ay, rimati ka mo dyan. Ayos-ayosin, kimay, doon nyo ibigay. O dapat, bago ka mo nagrapol, sinara nindo ning Maray. Sinaligsig nindo, sabi ni Lola Jelay. Dahil man nindo hinimasi ning Maray. Diba? Igo nga ni kinagkusa na lang na nag-back out kasi aram ninda na mas may nangangaipo pa. At yan na lang naod to. Nakapos kita nin oras. Salado Technical, si Sir Manny Almugara. Edward Leo Stab ining. Alas 11 sa God, alas 12:30 naman taod sa Tirador sa Uno. Alamat tabi kasi nung panagos. Mabrigada eskwela ang una kita! Talibangan tang eskwelahan! Mahirak man! Daing budget ang gobyerno! Talibangan tang eskwelahan! Matugang ako inis Edward Leon Sulama. Nga sa kuyang angog, binalagatag din sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. TDPN sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Good morning! Good morning!
1: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, one radio. Balita, tamang impormasyon at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
2: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan pa lang digdig sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
4: Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Barangay Tagas, Tabaco City is now open for enrollment for first semester school year 2026-2027. Courses offered for tertiary education, Bachelor of Science in Hospitality Management, Bachelor of Science in Midwifery, Bachelor in Elementary Education, Certificate in Teaching, for incoming college students requirements, two pieces, 2x2 photo picture, white background, PSA birth certificate, grade 12 senior high school card or form 138, good moral character certificate, one long white folder. We also offer senior high school. Introducing the three-term semester for grade 11. Implementing the new curriculum, shortened and reduction of number of school hours and concentrated mode on assessment and evaluation for grade 12. Shall continue and complete the old curriculum for school year 2026-2027. Bring the following requirements. Certificate of grade 10 card. Completion certificate. Two pieces photo picture. 2x2 white background. PSA birth certificate. Good moral certificate. One long white folder. Avail our scholarship for college. Tulong Dunong program. Gen priority course. DSWD. Listahanan. OWA scholarship and test the scholarship. Enroll now and enjoy the privileges. With financial assistance upon enrollment of grade 11 students. Free Wi-Fi. No additional monthly fees charges. Free tester training of food and beverage. NC2. Which we recommend. Pride in providing exceptional experience and affordable tuition fees, making our institution an ideal choice.